0: kalabanan nga kun hindi ini matatapan nagadulot sang kamatayon. Importante ini nga may baloan ka maintindihan naton para kabalo kita kung paano naton ini pagapangatubangon. So madam, mungin nga salamat sa inyo sinaya pagabuylog dire sa aton nga pagapangalaga dire sa first portion sang serbisyo publiko program. Kinapasalamatan naton mga igmanghod naton dira sa probinsya Taklan, sa mga kamerkado nato na muman, sa mga kauturan nato dira sa probinsya sang Iloilo, kaagad diri man of course sa probinsya sang Capiz. Na standby ka mo sa masunod nga segment, ang second portion sang sininga programa kaupod sa kay kamerkadong Regeline Duron Abadhan. So for the meantime, magalisensya ako sa inyo nga diri lang kita kutob sa aton sininga pagpangalagad diri sa first portion sang serbisyo publiko program. So madamo gin nga salamat sa inyo tanan-tanan kag mayong aga.
1: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: All you got to do is move. Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Merkado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Merkado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Merkado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Merkado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Merkado Iloilo, Radyo Merkado Capiz, at Radyo Merkado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

system na dala sang dengue. Gani mga kamerkado, dumduma ang 4S method agud maproteksyonan ang kagalingon, ang pamilya, ug ang komunidad batok sa dengue. Una, search and destroy. Permi nga i-check kag kwaon ang mga ginatipunan sang tubig nga pwede pangitlogan sang lamo, pareho sang lata, goma, flower vase kag mga baradong mga gutter. Ikaduha, self-protection. Magsoksok sang long sleeve nga bayo, magamit sang mosquito repellent, kagbutangan sang screen ang mga bintana kag pertahan sang balay agud ini makasulod ang lamok. Ikatatlo, seek early consultation. Indi pagbaliwalaon ang mga sintomas, pareho sang hilanat, pagpalanakit sang lawas, rashes, o kung pagpula sang panit, pagsuka, kag pagdugo. Magkonsulta gilayon sa doktor o kung sa health professional, ilabi na kung ang sintomas nagalala. Ika-apat, say yes to fogging. Kung ginarekomendar sa mga health authorities, ilabi na sa mga lugar nga may risgo sa mga outbreak, makabulig ini agud mabuhinan ang mga adult mosquitoes. Apang, importante gihapon nga padayon nga pangitaon kagub-on ng ilang mga breeding sites. Gani mga kamerkado, kung ang mga sintomas nagapadayon, magkadto gilayon sa pinakamalapit kag masaligan nga ospital o kung klinika. Tandaan, prevention is always better than cure. Ini nga pa numdom gikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan, o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Kamerkado, nakahibalo-bala ka mo? Nagadamo ang mga lamok na makadalas ang dengue, ilabi na subo nga tig-ululay.
2: Kag ang mga lugar nga mahimo pamugaran sang mga lamok, masami nga yara sa sulod kag sa palibot sang atong puy-an. Importante nga manging alisto kita kag huptan nga matinlo ang atong palibot.
1: Gani, yari ang siyam kasimple nga pamaagi, agud malikawan ang dengue.
2: Una, takpan kag tinlui ang mga suludlan sang tubig. Regular nga tinluan ang mga balde, drum, kaldero, florera kag iban pa nga masuludlan sang tubig. Indi pababayi ang mga stagnant ka tubig diin ang mga lamok magapangitlog.
1: Ikaduha, hukti nga matinlo kag mahipid ang inyo palay. Kuha ang nagalapta, daan nga goma, butilya kag iban pa nga butang nga makatipon sang tubig kag mangin pamugaran sang lamok.
2: Ikatatlo, magsuksok sa malaba nga manggas nga panapton kag pantalon. Makabulig ini agud mabuhinan ang exposure sa panit kag maprotektahan ang imo kaugalingon gikan sa kagat sang lamok.
1: Ikaapat, maggamit sang mosquitero samtang nagakatulog. Siguraduhon nga wala ini sang buho kag insyakto ang pagkabit sini agud epektibo nga maprotektahan ang bugos nga lawas.
2: Ikalima, magbutang sang mga screen sa mga bintana kag puwertahan. Makabulig ini agud indi madali makasulod ang mga lamok sa balay.
1: Ikaanom, gamita ang insecticide sing husto kag luwas. Sunda ang mga instruksyon sa label kag siguraduhon nga ang mga produkto nga pangontra sa lamok indi malabot sa mga kabataan.
2: Ikapito, ihaboy sa husto ang basura. Maggamit sa basurahan nga may taklob pag regular nga kuhaon ang basura agud indi mangin pamugaran sa mga lamok kag iban pa nga mga insekto.
1: Ikawalo, tinuan ang mga kanal kag mga lugar nga mahimo magtipon sang tubig. Regular nga tinuan ang mga sagilong sang atop, mga kanal, mga fountain, mga swimming pool kag iban pa nga bahin sang balay nga mahimo magtipon ang tubig.
2: Kag ikasyam, maggamit sa mosquito repellent ilabi na kung yara sa lugar nga madamo sing lamok o kung masaming yara sa guwa sang balay. Para sa mga kabataan, siguraduhon ang produkto nga imo ginagamit nagakabagay kag safe para sa ila edad.
1: Dumduma ka merkado, ang dengue indi direkta nga nagalaton halin sa isa ka tawo pakadto sa isa. Nagalaton ini paagi sa kagat sang natapikan nga lamok.
2: Gani ko may kaso sang dengue sa inyo lugar, doble ang paghalong. Kuhaa ang posible nga ginapuy-an sang lamok kag amigi ang imo kaugalingon batok sa mga kagat.
1: Kag kun makabatsyag ka sing mataas nga hilanat, pagpalanakit sang lawas, rashes, pagsuka o kun iban pa nga mga simptoma, indi ini pagbaliwalaon.
2: Magpangayo gilayon sang medikal nga atensyon o kun makadto sa pinakamalapit nga health center o kun hospital.
1: Kamerkado, indi na pagulata nga manuktok ang dengue sa inyo balay.
2: Limpihi ang imo palibot. Kuhaa ang mga breeding grounds, amigi ang imo pamilya.
1: Likawan ang dengue, bangod ang kaluwasan nagasugod sa puluy-an.
2: Kini nga mga pahanumdom nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Kung may matabo nga kalamidad sa inyong lugar, nakahanda ka na bala? Ang mga linog, bagyo, sunog, kagbaha, mahimo hinali lang nga matabo kag makahalikid. Mga dapat himuon kung may kalamidad. Antes mag-abo ang kalamidad, dapat nga maghanda. Ihanda ang imuhon ahuna. Ulihin na ang tanan kung maghanda ka pagkatapos ang kalamidad. Hibalua ang mga kalamidad.

nga mahimo matabo sa inyo lugar kag kun diin ka mo makadto kun matabo ini. Tan-awa kun bala mapag-on ang inyo balay kag kun indi delikado ang napatindugan sini. Ihanda ang mga kinahanglanon sa emerhensya o kun dapat miara sing go bag. Mahimo wala na sing kuryente, tubig, linya sang telepono kag transportasyon. Kun may salakyan ka, tinguhai nga indi magkubos permi sa tunga sang tangke ang gasolina. Kag permi gid nga may pagkaon, tubig kag emergency kit sa inyo balay. Dapat may lista ka sang mga numero sang telepono sang imo mga abyan. Malapit man sila o kung malayo, maghimo sing plano. Hibalo akong diin ang pinakamalapit nga guluaan sa inyo building, pati na ang kaimusan sang eskwelahan sang inyo kabataan sa tiyon sang emerhensya. Maghimo sing plano nga buligan ng iban. Lakip na ang mga tigulang kag may kasablagan. Kung may sunog, maghapa kag magkamang dayon sa pinakamalapit nga guluaan. Hindi ka makakita sing maayo bangod sa aso. Ang kalabanan nga napatay sa sunog, amo ang mga nakahaklo sang aso, ibilin ang imo gamit. Importante ang kada segundo para maluwas ang imo kabuhi. Kung may linog, manago sa mabakod ng mga muebles o kung sa dingding sa sulod. Paabutang may linog pa pagkatapos sini, kag magpalagyo dayon sa mga building tugtog posible. Mahimo nga inoras pa, kag mag-abot ang mga rescuer, gani kung masarangan mo, buligi ang iban. Kung may buhawi o kung bagyo, magkadto dayon sa mga lugar na luwas sa katalagman. Kung may baha, hindi ka magkadto sa

tumbang ang mga poste. Kung magsiling ang mga otoridad na dapat mag-evacuate, mag-evacuate dayon. Mas maayong maghanda ka maghalong antis kagsa tion sang kalamidad, agud malikaw sa kahalitan ukon madulaan sang kabuhi.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mayong aga mga kamerkado. Good morning Western Visayas, siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kagsubong man sa naga-tune in dira sa aton sa Iloilo Public Markets. And of course, dira man sa aton mga kamerkado sa Aklan, no? Mayong aga dira sa inyo tanan. Dira sa Iloilo Public Market, dira sa Banwa or lugar sang Anilaw. Alimaw dyan na Concepcion, dira sa Wet and Dry Market. And also dira sa Fishport. Igbaras sa Leganes, Lemery Maasin, New Lucena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Zaraga, Sara, Barotac, Viejo, and Kabatuan. Maayong aga dira sa inyo tanan mga kamerkado. And also draman sa mga public market sa Aklan, no? Maayong aga dira sa inyo tanan dira sa Libacaw, Lezo, Burwanga, sa Madalag, Makato, Banga, Altabas, numan siya tangalan kag malinaw. And of course diri man sa aton mga public market sa probinsya sang Capiz, dira sa TATC, Pueblo Terminal, dira sa mga driver sweet lovers, sa mga taga-Ivisan nga mga macho, dira mga nagabaligya sa mga meat, and of course dira sa mga nagabaligya sa mga fresh nga mga gulay kag prutasan, no? Kag dira man sa Sigma Public Market, sa Panay, Panitan, Dumaraw, Kwartero, and Hamindan. Maulan-ulan nga aga mga Kapizenyo. Kaya dari sa Kapiz, nagaulan-ulan, no? Ambot lang dira sa Iloilo kag sa Aklan. So welcome back, no, sa aton second segment sang programang serbisyo publiko. Ang inyong masaligan nga programa.

0: nga nagahatag sang importante kag mapuslanon nga impormasyon na parte sa layi, awareness kag mga isyu nga dapat naton mahibaluan na bilang isa ka responsable nga Pilipino. So anyways, this is Kamerkadong Regilyn Badhay sang Radyo Merkado Capiz, ang inyong host para sa subong nga episode. So sa subong, isa na naman ka importante nga topiko nga dapat naton hatagan sang atensyon kag para ini sa mga mahilig sa mga kasapat-sapatan. So para sa mga animal lover, dira, no? Sa mga animal, ako na bidi kilala, oh, dog lover ko, no? Pero depende sa luto. So some of us, no, madamo ang pets. Madamo ang pets sa ilabalay nga ginakabig man naton nga kabahin na sa aton nga pamilya. So kung kaisa, ano, gani, kung kaisa daw hindi na naton or hindi na tawo ang ga-star sa aton nga balay, kay daw puro na lang aw-aw kag ingaw sa mga kuring kag kaiduan, no, ang aton nga mabatian. So sa mga pet lovers, okay lang na sila ya. Kay para sa ila, no, animals can give them companionship, happiness, kag kisa sila pagani ang aton nga stress reliever, no, pagkatapos ang kapuy nga adlaw, ang aton pahinga. So sa mga wala dira sa mga partners, nagapangita na lang sila sang kaidu-iduan, mga kasapat-sapatan, para may ano man sila, no, may stress reliever man kuno sila magpauli sila sa ilang balay, no. Because just like human beings, no, animals also need proper care, also protection and compassion. So wala dapat sila ginapabayan, ginapasakitan o kung ginamaltrato. So kinahanglan man natong dumdumon nga ang pag-atipan sa sapat isa man kadako nga responsibilidad. So kis agani, no, mahal pa ya pagkaon sang sapat kaysa sa pagkaon sang tawo. So ang iban nga sapat na di karne kag di vitamins, di shampoo pa. Pero ang tawo, no, gadilata lang. Kag ang sabon, no, halin sa lawas, pakadto sa ulo, isa lang. So amo na ang mga four parents naton nga ginatawag. Mas palangga pang ila mga kasapat-sapatan kesa sa ila kaugalingon. So okay lang mangina animal lover. Basta hindi lang daw animal ang batasan, no? So maayo pa gani ang sapat kung kaisa, no, kay may batasan pa. Pero ang tawo kung kisawa ay. But anyways, no, subong nga segment. Aton pagatagan sang atensyon ang isa sa napapanahon nga issue man, especially sa mga balita nga nababalitaan naton nga may mga ginapatay, ginakatay, ginamaltrato, kaginaabuso nga mga kasapatan. So isa sa mga kaso nga naghatag sang dako nga atensyon nako, no, sa social media nga nakita ko, amo ang viral nga insidente sang isa ka vlogger sa Lemery, Batangas. Susunod sa report, ginaligar nga ginpakuha niya ang duha ka ido agud patsyon bangod ginsamad ang iya malahalon kuno nga tsinelas. Si waaya man tuod ginpatay, pero kun na plano niya na nga patsyon tani, ugaling kay naunahan na siya sa mga otoridad gindakop. So bawal may nak mga kamerkado nga planuhan mo patsyo ng isa kasapat, no? Ang mga nagaplano dira nga hiluan kuno kay nagapang panamok sa ilang mga balay, no? Ginahiluan na lang nila. So hindi lang sa social media o kung na sa ibang lugar naton makita ang mga kaso sang animal cruelty. So dere mismo sa Western Visayas man, no, may mga insidente man nga nagapakita kun nga importante nga protektahan naton ang aton mga kasapatan. So nagligad man nga mga binulan, no, nabalitaan man naton kag ginbalita man ang 13 kabilog nga ido sa San Miguel Iloilo nga napatay sa isa lamang ka insidente kay ginpatihan nga ginpanghiluan ini. Sa Kawayan Negros Oriental naman, may report man nga parte sa isa ka 18 anyos nga content creator nga ginaligar nagpangbunal sang ido sa video para lamang sa iya nga content. So kung paminsaron nato, no, ang mga ini nga insidente, nagapakita nga wala na ginapanminsar ang bilisang kabuhi sang isa kasapat. So ang tsinelas siya, mahimo ina maislan liwata. Ang problema sa sapat, mahimo istoryahan or istoryahan kag masulbara. Pero ang kabuhi sa isa kasapat, kung madula, no, hindi na ina mabalik. So bisan wala pa na nagagiho ang sapat, no, wala pa na nagabato o kung nagahambalang sapat, nasakitan man na sila mga kamerkado. May emosyon man na sila kag may balatsyagon man na sila. So ang kinaiba lang nila sa tawo is hindi sila kabalo maghambala kang magpabutsyag sang ilang hinanaing. Gani nagtukod ang gobyerno sang layi nga nagaprotektar sa ila agad may mga pin sa ilang kinamatarong sang mga kasapatan. Gani sa aton diskusyon sumong, no? Aton pag-aistoryahan ang Republic Act number 8485 o kon kilala bilang Animal Welfare Act of 1998 nga ginamyendahan o kung ginpabaskog sang Republic Act number 10631 sang 2013 nga amo ang nagapanguna nga layi sa Pilipinas nga nagaprotektar sa kinamatarong kagkaayuhan sa mga sapat-sapatan. So iba abi ang amendment sa repeal, no? Ang amend nagakahulugan nga may ginbag-o lang or gindugang lamang sa isa ka layi. So halimbawa may daan nga layi pero nakita sang gobyerno nga kinahanglan bag-ohon ang pila ka provision sini. Dugangan ang mga detalye o kon pataason ang penalidad. So still naga-effect ang layi but may ginbag-o lang or may gindugang. Gani gin-amend ang layi, no? Agoy da mas mangin angay ini sa sitwasyon kag panahon naton subong. So samtang ang repeal naman niya, nagakahulugan nga gin-cancela o kon naging kuha na ang effectivity o kon bisa sa isa ka layi o kon sang pila ka provision sang layi. So which means kung repealed na, no, ang layi, ambot silingon ginkuha na or ginkakas na kag indi na effective nga ipatuman pa. So ang Republic Act number 8485, no, amo ang original nga Animal Welfare Act sa 1998. So sang ginpasa ang Republic Act number 10631 sang 2013 na ginbag-o na ang pila ka provision sang Republic Act 8485. Lakip na ang mga penalidad para sa mga nagapintas kag nagamaltrato sa mga kasapatan. So ini ang ginatawag nga amendment kay ginbag-o lang ang pila ka bahin sang daan nga layi. So sa subong, no, aton usisaon kung ano ang mga ginadumilian sang Animal Welfare Act. Ano ang responsibilidad natin bilang tag-iya o kung nag-aatipan sang mga kasapatan? Kag ano ang nagakaigo nga tikang kung may makita kita nga kaso sang animal cruelty? Kag ano ang posibleng nga legal nga resulta sa mga nagalapas sini? So antes kita magsugod sa mas madalom nga discussion na parte sa Animal Welfare Act, no? Lantawon anay naton ining malipot lang nga video nga may kaangtanan sa aton topiko subong. So kamerkadong kiyan, paliyag ako flash.
1: Meron po ba tayong mga umiiral na batas na talagang tumutukoy at very specifically ay ito ang yung tinatakil ay yung karapatan naman ng ating mga animals na ng mga hayop. Ano po ba ang mga batas natin saan?
2: Ay, meron tayo niyan, Attorney Mimi. Sa pagkakatanda ko, Republic Act 8485, ito yung original na Animal Welfare Act of 1998. Tapos inamyendahan ito noong 2013, Republic Act 10631 naman. Eh? Tapos meron din tayo dun sa sa mga rabies, yung pagpapabakuna ng mga animal. Animal. Yung Republic Act 9482. At saka yung mga endangered species naman, animals man or plants, yung Republic Act 9147. So marami tayong mga batas patungkol naman sa tamang pagtrato sa mga animals.
1: Ayun din. Oh, simulan ko muna very briefly, no, yung last niyo munang binanggit din, yung tamang pagtrato sa mga hayop. Ano ba yung may minimum requirements po ba yung batas para sa tamang pagtrato sa mga hayop, no? So ito din, regardless of kung alaga mo yung isang hayop or nakikita mo na gumagala sa labas, no? Kasi iba, nakikita ko ang daming videos na hinahampas talaga, ay nasa stun yung mga hayop, no? Oo, naku, talaga namang ang sakit naman panoorin nun din kasi syempre yung hayop naman yung walang kalaban-laban din, no? So ano ba yung ating mga minimum na requirements na dapat sa pag-aalaga sa isang hayop, no? At ano ba yung karampatang kaparusahan kung talagang mapuprove na ikaw ay halimbawa naglabag ng at talaga nung nag-violate at naggumawa ng isang klase ng animal cruelty din.
2: Okay, ganito yan, Attorney Mimi. Ano? Unang-una, kung mag-aalaga ka ng hayop, siguraduhin na talagang pinapakain at may maayos na tulugan. Ha? Yung iba nga tinatabi pa sa kama, pero hindi naman yun na requirement ng batas. Ano? Extreme na yon. Ngayon, kung ayaw mo naman mag-alaga, eh, hindi mo dapat pagmalupitan, hindi mo dapat sasaktan unless it nanganganib yung buhay mo dahil dun sa isang animal. Ano? Yun. So kaya ito namang mga nag-aalaga ng hayop, siguraduhin na hindi tatawid sa kapitbahay o pagala-gala yung inyong mga alaga. Kasi ang justification ng iba, ikakagatin ako kaya inunahan ko na. Kasi justified yun sa batas kung nanganganib yung buhay mo o yung kalusugan mo dahil sa isang hayop. Pwede mo siyang, parang self-defense, ika nga. Pero kung wala namang ginagawa yung hayop at bigla mo na lamang sasaktan dahil ayaw mo siyang makita, aba eh pinaparusahan po ito ng batas at ang pagkakulong dyan, ayon dun sa Republic Act 106631, ito ay magmula sa isang taon hanggang 2 taong pagkakulong at pagmumulta hanggang 100,000 piso. So ganyan po ang mga parusa diyan.
0: Kakamoy itong video no, na hanungod sa Republic Act number 8485 na kilala bilang Animal Welfare Act of 1998. Ngayon amyantahan sang Republic Act number 10631 of 2013. So ang Republic Act number 8485 ukon kilala bilang Animal Welfare Act of 1998 no, nga ginamyendahan na sang Republic Act number 10631 na sang tuig 2013 na amo ang isa ka layi sa Pilipinas nga nagaprotektar sa kaayuhan na kag kabuhi sang aton nga mga kasapatan na. So ang katuyuan sini nga layi is para masiguro nga ang mga sapat dapat man nga tratuhon sang maayo kag makatawo. So hindi dapat naton sila pagsakitoy na abusuhoy na pagpabayaan nga wala sang pagkaon kag puluyan na o kunbayaan nga wala sang nagaatipan sa ila. So halimbawa kung may ido o kunkuring kita nga ginapadako sa aton balay, kung nababayi dapat hindi naton inipag-itapok kung sa diindiin lang nga karsada. So muna madamo sa mga stray dogs and stray cats no, makita naton diri sa Pilipinas. Bangod kun nagabata ang sapat no, ginatapok dayon kung diin-diin lang. So responsibilidad naton nga hatagan sila sang pagkaon, sang limpyo nga tubig, husto nga puluyan kag atipanon kung nagamasakit man sila. So hindi natoy na sila dapat pagsakiton o kon mas worse pa no, ginapaantos o kon ginapatay bilang silot kon may mahimo sila nga hindi nato nagustuhan na. So paagi sa pag-amendyar sang Republic Act 10631 no sang 2013 na ginpaligon ang mga provision na sang original nga layi, lakip na ang pagdumili sa pag-abandonar sa mga sapat kag ang pagpatuman sang mas mabugat nga penalidad sa mga nagahimo sang animal cruelty. So kanino mas importante nga maintindihan naton nga ang pag-atipan sang sapat hindi lang basta personal nga desisyon o kung pagpakita sang kaluoy. So mayara kita sang legal nga responsibilidad nga tratuhon sing makatawhon man ang sa mga sapat, bisan mga sapat sila no. Kaya mga sapat hindi ina makahambal pareho sa aton nga makasugid sila sang ila nga balatsyagon, sang ila kasakit nga ginabatsyag. Gani responsibilidad naton nga protect tahan ang kabuhi man sang aton mga kasapatan kag pwede nila kita makabig nga bilang ila man nga bibig para makahambal sila kung may ginabatsyag sila no. So subungan ay baluan na naton kung ano ini nga layi ato naman talakayon ang mas importante nga bahin sa sini nga layi no. Ano bala ang mga panguna nga provision sang kasuguan na ano ang mga ginadumilian nga buhat batok sa mga sapat kag ano ang mahimo nato kung makakita kita sang animal cruelty sa aton nga palibot o kung sa komunidad. So sa section 1, no, ginapahayag nga katuyuan sang layi ang pagprotektar kag pag-improve sang kaayuhan sang tanan nga sapat sa Pilipinas, mangin sapat man na sa duta, sa tubig o kung sa kadagatan. So ang animal welfare wala lamang nagakahulugan man nga taga naton sila sang pagkaon kag tubig. Nagalakip man inisang husto ni Langa Puloyana, pag-atipan sa ilanga panglawas, paglikaw sa pagpang-abuso, kagpagpanakit, no? Kagpaghatag sa ila sang kahigayunan nga magpakita sang normal nga kinaiya. So buot silingon, no, ang pagbaton sang sapat bilang alaga, may dala nga responsibilidad. So do kaangay mabala sa pag-atipan naton sa aton mga kabataan. So hindi naton sila dapat pagtratuhon nga daw sa wala lang. Kag pataratasan, no, nga pabayaan lang dayon naton kung hindi na naton sila gusto. So sa section 2 naman, no, nga nag-amyendar sa section 6 sang orihinal nga layi, ginadumilian ang pagpanakit, pag-torture, pag-maltrato, kag-pagpabaya sa kinanglanon nga pagkaon tubig kagpuluyan sa mga sapat. So ibang dabi kung maingit-ingit ginalampusan dayon o kung ginabakol. Kag kung kisano kung may nagapanamok sa lamisa, ginabasyahan dayon ininit nga tubig. So kisa gani ginalabo pa o kung na mas common gid, no, inang ginahiluan ang sapat. Ang kilala ko man dito, no, nagdamong iya kasapatan ng mga ute, iya gin pang sulod sa sako, kag iya nga gin pang gin pang haboy sa sapa, no? So hindi gina na pwede mga kamerkado. Ginadumilian gid sa siningalayi ang pagpatay sa mga sapat. So mayara man sa mga pagdumili parte sa dog fighting kag horse fighting, no, kag sa paggamit sa mga sapat sa research o kon experiment nga wala ginatugutan. So halimbawa ging gamit mo na karon ang monkey o kon ang amo, no, sa pag-experiment kag wala ikaw sang mga dokumento nga nagapamatuon nga authorized ikaw nga hiwaton ang experiment. So bawal man ina mga kamerkado. Kung isa, no, kung ang sapat makasamad sang imo gamit or makahalit sa imo mga pagkabutang, hindi man ina rason agud pa sakitan o kung patsyon sila. So mayara sang mas makatawhon nga paagi agud masulbar ang problema. So hindi naton pag-ipaagi sa dahas para magtino ang aton mga kasapatan mga kamerkado. So isa pa gid sa importante nga dugang nga provision, no, sang Republic Act 10631 na is ang section 3 nga nagadugang sang section 7 sa orihinal nga layi. So ginadumilian gid ang pag-abandonar sang sapat nga ara sa aton kustodiya. So kung ang tag-iya o kung nag-aatipan sang sapat, madakpan nga ginabandona ini nga wala na naghatag sang kinanglanon nga pag-atipan. So mahimo ini makabig nga maltreatment. So mas mabugata ang penalidad kung ang pag-abandonar nagresulta sa pag-antos o kung kamatayon sang isa kasapat mga kamerkado. Gani antes kita magkuha sang alaga, no, paminsaron gid naton kun may ikasarang kita nga maghatag sang pagkaon, puluyan oras kag pag-atipan sa ila. So kung hindi kaya buhion, no, ipanghatag sa iban nga nagakinanglan sang sapat, no. Kaya ang iba na biya kung kuan kung maingit-ingit ginapanghaboy, ginapangbakol, ginapamatay, hindi na pwede mga kamerkado. Ihatag sa iban nga nagakinanglanon. Kay balantama na ang mga especially mga ido kag mga kuring, no, mabinuligon gid sa aton mga puluyan. Ang mga ido, no, nagabantay sa aton nga mga propiedad kung kaisa. Nagagamo kung may makita sila nga kahinahinala sa guwa sa aton kabalayan na. Ang mga uti, no, nagabulig sang pagkuha sa mga kasapat-sapatan mandira sa aton nga susulod sang puluyan na. Gani kung ano ang pagtrato naton sa aton mga kasapatan, amo man na ang pagtrato sa mga kasapatan sa aton na. So kung maayo kita sa ila, balikan manila kita sina sang maayo mga kamerkado. Nambalganit nila, no, may naghahambal nga ang mga kasapatan angels sa aton nga mga puluyan. So now, ano-ano mga halimbawa sang animal cruelty? So para mas mahangpan nato ng iningalay, aton hatagan sa mga halimbawa nga posible naton makita sa aton komunidad. Kagbasi isa kamandira, no, sa nagaubra sa sining mga animal cruelty nga wala ikaw nakabalo nga may ara ka nagaling nga dapat atubangon nga penalty. So una, ang pagkulong sang sapat sa mainit nga lugar nga wala sang tubig kag nagakaigo nga proteksyon. So mahigpit nga ginabawalan ginina mga kamerkado. Bangod ginapaantos mo ang sapat. So ikaw bala ipreso, no, sa mainit nga lugar kag wala sang sang pagkaon, no, kumanami man sa imo. Di ba kalain, nagaantos ikaw ah. So,

gamit niya sa iyang content ang iyang iro. Iyagin tampaling. Di nag-iyagak to ko ng iro. Di baldato siya sa Animal Cruelty Act. Sa ikatatlo, ang pagpabaya sa may sakit o konpilason nga sapat nga wala ginahatagan sang nagakaigo nga pag-atipan. So bawal man aton sila pagpabayaan mga kamerkado. Kung nakita naton nga nagaantos na ang aton mga kasapatan na may mga hospital no para sa mga kasapatan ara mga veterinary. So daloon naton sila hindi naton pagpanumdumon ang gasto. Kay kabuhi may inasang sapat no. So ikaapat ang pagpuwersa sa ido o koy na kabayo nga mag-away para sa kalingawan o kung pagpusta. So bawal man ina mga kamerkado no. Kung boring ikaw yaging paaway mo 'tong iro. Liable kagid sa animal cruelty kung madakpan ka. Di okay lang kung sa sabong na manok ipaaway mo, ayos lang ah. No, kung ido kag mga horse na dira, nga bawal gid paawayon mga kamerkado, hindi gid na pwede. So ikalima, no, ang pag-abandona. Mostly gid nga ginahimo ini sa aton mga kamerkado nga iba, no. Ang pag-abandona sang sapat kag pagpaantos paagi sa wala ginatagan sang pagkaon, tubig kag husto nga puluy-an. And also bawal man ang pagdala sa mga sapat sa salakyan sa delikado nga paagi. Pareho sang pagbutang sa ila sa trunk o kun na pagpasulod sa isa ka lugar sang sobra kadamo nga sapat sa gamay nga space o kun espasyo. So ikaw pala ibutang kada sa sulod sang kwarto kag damo-damo kamuda sa sulod kung manami man sa imo nga pamatsyag. So kung ano ang bawal sa aton, kung ano ang nakalainan naton nga mabatsyagan, amo man na ang sa mga kasapatan. Kay parehas malang kita nagabatsyag, parehas malang kita nga may kabuhi mga kamerkado. And lastly no, bawal gid ang pagpatay sang sapat para himuon pagkaon o konsumsuman mga kamerkado. Especially na mga sapat nga hindi normal nga ginakaon, parehas ang ido. Bawal gid ina mga kamerkado no. Ang iba na biya kung wala na dalakpon, wala na kalawaton nga manok ka. Makita nila ila iro ginasumsuman dayon nila. Malami daw kuno sa borsang iro nagapalang init kuno nga ilalawas kung makakaon sila sang ido. Pero bawal gid ina mga kamerkado kay posible liable gid kamo sa Animal Cruelty Act kag kumadakpan kamo no, mabulubog at ang kaso nga pwede ipataw sa imo. So sa Section 4 sang Republic Act number 10631, no, nag-amyendar sang penalidad ang layi nga Animal Welfare Act. So nagadepende ini sang silot sa resulta sa pagpang-abuso o kung pagpabaya sa sapat. So kung aton ikumpara ang daan kag bag-o nga rule sa sininga layi, makita naton nga dako ang pagbag-o sa penalidad para sa animal cruelty. So sang una ya, no, sa Republic Act 8485 sang 1998 ang penalidad sa mga nagalapas is pagkapreso halin 6 ka bulan tubtub 2 ka tuig o kun multa nga 1000 pesos o kun 5000 pesos depende sa desisyon sang korte kung ano ang ipataw sa imo, pwede nga buot, pwede nga isa lang ang ipataw sa imo. So sa subong yaman niya, ginamyandahan kitungo nakita tamano ang pagsaka sang presyo, ang pagsaka sang sweldo. Kaya ginasaka-sakaan man kay 1998 pa ini. Di ginamyandahan ini sang Republic Act 10631 no, sang 2013 na. So ginbutang diri ang mas klaro nga mga kategori sang penalidad suno sa resulta sang pagpang-abuso. So una, koy na mapatay ang sapat bangod sa cruelty o cruelty no, maltreatment o kon neglect no, pagpabaya. Ang penalidad is pagkapreso sang 1 year, 6 months and 1 day to 2 years. Kag o kon multa nga hindi magsubra sa 100,000 pesos. So depende gyapon sa desisyon sang korte. Kung ano ang ipataw sa imo, pwede nga boot, pwede nga fine lang o kung pwede nga pagkapreso lang. So ikadua, kung na mabuhi ang sapat pero grabe ang pilasa. Kag hindi na makasara nga mabuhi nga wala sang bulig sang tawo. So kumbaga 50-50 na ang sapat bangod sa ginhimo nimo. Ang penalidad mahimo nga 1 year and 1 day to 1 year and 6 months. Kag ukod multa na naman nga hindi magsobra sa 50

0: 1,000 pesos. So, manubo-nubo, no? Kaya nag 50-50 lang kuno ang sapat, ha? So, ikatatlo, no? Para sa iban nga kaso sang cruelty, ha? Maltreatment o kung neglect nga wala nagresulta sa kamatayon o kung sa among nga klase sang grabe nga kapinsalaan na ang penalidad mahimo nga 6 kabulan tubtob isa ka tuig nga pagkapreso kag o kung multa nga indi magsobra sa 30,000 pesos. May mas mabugat nga penalidad mga kamerkado labi na kun ang kaso nagalakip sang sindikato negosyo nga nagasalig sa animal cruelty public officer o kon government employee ang naghimo sang cruelty o kon nakapinsala ka sang tatlo o kon sobra pa nga mga sapat so mas mabugat ang imo penalidad so sa sini nga mga sitwasyon ang penalidad mahimo nga 2 years and 1 day to 3 years nga pagkapreso kag o kon multa nga hindi magsobra sa 250,000 pesos so mabulubog at siya mga kamerkado. So now ano ang mahimo sa publiko kung may makita nga animal cruelty? So ano bala ang aton mahimo kung mismo kita ang makakita sa sapat nga ginamaltrato, ginaabuso o kung ginapabayan? So una sa tanan, no, hindi naton pagbaliwalaon ang aton nakita. So ang mga sapat hindi makasugid agud ipahayag ang ila kasakit. Gani dako ang mahimo naton agud maprotektahan sila. So una kung may makita sang kasubong sini nga sitwasyon, i-report dayon ang insidente sa nagakaigo ang mga otoridad. So mahimo kita magpalapit sa lokal nga gobyerno o kon sa veterinary office sa barangay o kon sa Philippine National Police, no? Mahimo man mangayo sang bulig sa Bureau of Animal Industry o kon sa animal welfare organizations nga nagabulig sa pagresponde sa amo sini nga mga kaso. So ikaduwa, kuha ka sang ebidensya kung luwas inihimuon. So kung mahimo, kuhaan sang picture o kung video, no, ang sitwasyon. Kag isulat ang petsa, oras, kag lugar sang insidente. So kung may mga testigo, no, mahimo man nga makuha ang ilang mga impormasyon. Pero mga kamerkado, likawigid ang pagkumprontar sa nagapamintas kung mahimo inimagresulta sa away o kung peligro man sa imo nga kabuhi. So kung ilapintasan ito karon kag ginatuktok ito sang sanduko, kag imo to karon nga kadtuan, basi pati ikaw tuktokon man. So pagpaukoy lang ay bidyuhi kag ihatag sa mga otoridad ang ilang responsibilidad. So ikatatlo, tanawa kung ano ang kinahanglanon sang sapat. So kung gutom o kung uhaw ini, may samad, may pilas, o kung daw grabe ng iya kaimtangan, pangitaa ang bulig sang veterinaryo o kung sang autoridad nga makaresponde. So hindi maghimo sa aksyon nga mahimo magbutang man sa peligro sa imo o kung sa sapat. So ikaapat, hindi magpakalat sa akusasyon nga wala pa na pamatud-an. So kung mag-post sa social media, no, agad mangayo sang bulig, siguruhon nga intsakto ang impormasyon kag hindi magbutang sa mga detalye nga makalapas sa privacy o kung mahimo magresulta sa pagpangharas. So dumdumon gin naton mga kamerkado nga sa idalom sang Animal Welfare Act, no, kung Republic Act number 8485 nga gin amendar sang Republic Act 10631. Ginadumilian ang pagpintas sa pag-abuso kag pagpasibaya sa mga kasapatan. So hindi kinahanglan nga hulaton natun nga mapatay o kung maglala pa ang kahintangan sang sapat antes kita nga mag-report. So ang Republic Act 10631 nagapakita nga ang pagprotekta sa mga sapat may legal nga basihan. So hindi natun na paghulaton nga may sapat pa nga mapatay antes kita magpakita sang pagkabalaka. So ang responsibilidad nato, no, hindi lamang ang paglikaw sa pagpang-abuso. So kinanglan man nato nga mag-atipan sing husto, hindi mag-abandonar sang sapat kag mag-report kung may makita kita nga paglapas sa sining nga layi. Kaysa katapusan, no, ang sapat hindi butang. Nga mahimo lang naton ihaboy o kon pasipakpakan kon hindi na naton sila gusto. So may kabuhi man sila, kag ang kabuhi nila dapat man naton respetuhon kag protektahan bilang mga tao. Gali mga kamerkado, no, sa aton pagtalakay sang Republic Act number 8485 o kon Animal Welfare Act of 1998 nga ginamyandahan na may tatlo kita ka importante nga butang nga dapat dumdumon. Ang pag-atipan, pagprotektar kag pag-report kung may makita kita nga hindi angay dapat nga ginahimo. So pag-atipan sa mga sapat nga yara sa aton responsibilidad, pagprotekta sa ila batok sa pagpang-abuso kag pagpabaya, kag pag-report sa nagakaigo nga otoridad kun may makita kita nga posible nga paglapas sa kasuguan. Kaya ang pagpalangga sa mga sapat, no, hindi lang makita sa paghatag sa ila sang pagkaon o kun sa pag-post sa ila mga pictures sa social media. So makita ini sa adlaw-adlaw naton nga mga aksyon na sa aton pagrespeto man sa ilang mga kinanglanon kag sa aton pagpanindugan para sa ila man nga kaayuhan. Gali mga kamerkado, no, mangin responsable kita nga pet owners kung may mga pet kita sa balay, kag mangin mabinuligon nga miyembro sang komunidad. Kay ang pagpakita sang kaluoy sa mga sapat isa man kapaagi sang pagpakita sang aton pagkatawo. So kung may makita kita dira nga stray dogs, no, pakaunun ta. Kung may bilin-bilin ka dira nga mga damog sa inyo nga balay, syempre kinahanglan man sa mga kairuan sang pagkaon. Diri sa amon may mga stray dogs, diri tatlo ka bilog, may si Blackie, may si Whitey kag si Brownie. Kaya amon ini ginapakaon, no, mina nga ang mga stray dogs diri sa amon dapit nga gimpambilin, super healthy man. Damo galing sang kuto. Kaya wala may nagapaligo, no. So be a responsible pet owner mga kamerkado. Be an animal protector and be a voice for those who cannot speak for themselves. So let this segment serve as a simple reminder and awareness to our public and community to be always kind and respectful to animals. Kay may mga balatsyagon man sila mga kamerkado. So time check, it's 8:50 a.m. na. Petsa 15 na. Bulan sa Oktubre 2026. Natapos din ang petsa di peligro. No? So dali na lang kita anay kuto para sa aton nga programa nga serbisyo publiko. Kakita ay kita liwat sa masunod nga Webes para magtalakay na naman sang bag-o kag nanari-sari nga layi para sa kaayuhan sang tanan kag syempre sa publiko. So sa liwat, madamog nga salamat sa inyong pag-upod sa amon subong adlaw mga kamerkado, especially diri sa probinsya sang Capiz. Kag subong man, no, dira sa aton sister company sa Radyo Merkado Iloilo and Radyo Merkado Aklan. So thank you for watching and listening mga kamerkado, and also dira man sa nagalantaw sa amoy na sa Channel 27 na kag diri man sa aton online world, maayong aga dira sa inyo tanan mga kamerkado. So padayon kita sa pagtuon sang aton mga katungdanan kag kinamatarong bilang responsable nga mga Pilipino. So until next time mga kamerkado. So this has been your Servicio Publico host, serving the people through truthful information. So ini si Kamerkadong Regilyn Badhay. Kagkaupod man ang akon mga tech sa technical side, Kamerkadong Kian Falco and Kamerkadong Matt Carpio, para sa pagpangalagad, para sa Servicio Publico, sang Radyo Merkado Capiz, ang boses sa puso ng bayan.
1: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: All you got to do is move. Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand?
1: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na ito yung More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try ang
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang kita o kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Food,

0: Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tamid ng gabing, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun ba akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang boses sa puso ng bayan.
1: All the hits and more.
0: Radyo Merkado.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center.

nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo. News Team.

0: 26 ag kami sa tagapag balita kami kada Mary Joy de la Cruz Melgar.
1: Ag ka merkadong Nina Luis Del Pilar.
0: Ag na yung mga balita hatod yun yung more power probiotic 8-in-1 na coffee mix. Third cup of success, healthy gut, healthy life. Ag ramyong Facebook page. Kama naman ramon yung YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Headlines, balita lokal. Tricycle driver patay matapos bubunggo sa nasamarang motorsiklo sa tunga at karsada sa Kalibong.
1: Sa piyakabahin pa sa atong karong balitang lokal, motorista binawian at kabuhi matapos magsungga bana rugi na manehong motorsiklo ag tricycle.
0: Seguridad para sa opening salvo itibahay at Ati Festival 2027. All set go na suno sa PNP.
1: Ang APPO naka-record at pinakabagong accounted nga barila sa Downcard Project RTT3389.
0: Ag sa headlines, balita regional. Pagbakait mga laton ag magaguan nga balde sa Iloilo City proper, amat-amat ang nga nagadahog.
1: Sa piyak nga parte, Mayor Ray Satrañasa nagpadumdum sa mga residente at Iloilo nga magtipid karon sa paggamit ita tubig.
0: Sa headlines, balita nasyonal, 400 special bus permit applications para sa UNDA sa 2026, napaton ngonit LTFRB.
1: Sa piyakabahin impeachment trial ni BP Sara Duterte magapadayon na sa Nobyembre 9.
0: BBM ginaingan Euro Publico nga magtipo ni tubi ag magtipid, makarong tiyempo it El Nino.
1: Samtang ICC prosecution na magapahaumitiba karong yung testigo sa kaso ni Duterte bago Christmas break.
0: As headlines, balita international, gobyerno at Peru ginaplanero pagbawag sa pagsuksok at matagod nga palda ag nail polish sa mga eskwalahan.
1: Ang Iran na target ng mga military sites sa it UK sunod sa M15 na director.
0: Ang sa showbiz news, sa Chris Lawrence at Katrina Halili, pinaselebraro andang unang mansariya bilang magkarelasyon.
1: At para man sa atong karong balita sa patag itinampang, NBA star Dwayne Wade, personal karong gintor ano pila karong Pilipino basketball players. So.
0: Ang sa rin business news, sa TTI, ginasiguro nga bastante resupplied bottled water sa bukos nga nasyon sa tungkat ginagauman niya pagsaka at demand bangod sa El Nino phenomenon.
1: Ag para man sa aton karong health news sa PhilHealth, nagpaandam kontra sa mga text messages sa nga nagasumbil card PhilHealth ID or placement.
0: May 42 minutos, makaligat sa oras sa talas onset. Kita sa detalye sa karon nga balitang lokal. Dead on arrival sa ospital usang ka-driver tricycle matapos nga bumunggo sa motorsiklo sa crossing Mabini Street Corner Dima Agma Street Barangay Poblasyon Kalibo sa ngala sa isit agahon na Webes, Octubre 15. Namatay nga driver isang ka-27-anyos nga residente New Buswang. Samtang na driver at motorsiklo ay sa legal nga edad nga taga Luktuga, Libagaw. Nagagawa sa investigasyon at Kalibo PNP, pasiman sa nabuong nga CCTV footage, ang kitaan nga paadto sa portion at Mabini nga magadere diretso sa libdong istansya ro motorsiklo apang nagkaaberya si Gonraya sa tunga it karsada. Sa minuto na nakataliwan gulpiyamang may tricycle nga madasi grupo dagagan ang bumunggo sa motorsiklo kung siin gumiretso raya sa konkreto nga poste. Samtang road driver tricycle nga gindagas sa Aklan Provincial Hospital ay wao nakauwas sa kamatayon bangod sa patal nga lastro sa gawas. Pagkatapos it aksidente galiyon man nga ginaresto at awtoridad road driver at motorsiklo at tungod may lastro man raya gindagamanit nagresponding taga MDR mo Kalibo sa ospital. Posibleng magapangatubang si kasong reckless imprudence resulting in homicide damage to property ro motorista. Sa makaroon nagapadayon para investigasyon sa traffic section at Kalibo Municipal Police Station angot sa aksidente.
1: Hospital resang ka motorista matapos karon nga maaksidente sa ginaubrang parte Krat National Highway sa Lagin Banwa West Numansha takna alas 8:10 gabi Oktubre 14 dagung 2026. Ang motorista ay ginkelaga kay alias Ferdy 58 anyos ang residente Krat Lagin Banwa S Numansha samtang road driver tricycle ay si alias Rhea 37 anyos ang residente Matandagaw Kalibo. Nandig karon sa initial nga investigasyon it Numansha PNP alin sa direksyon Itlalibo. Ang paagto sa poblasyon na naman siya ro motorista. Samtang no driver ihalin karon sa naman siya agpaagto man sa kalit. Pag-abot sigon sa ginaubrang karsada, aksidente

0: tinagsungga ba rodaywang bihikulo bangod sa impaka nahugog sa tricycle rodaywa karon nga sakay kara nagangkon it patal nga lastro sa ugo ro driver at motora agbali sa gawas na. Samtang nagangkon it head injury ro driver tricycle agro 44 anyos nga babaeng sakay kara gidagat nagresponde karon nga MDRM o naman siya ro motorista una karon sa ospital apang ging deklara ra yung dead on arrival samtang ro driver agro sambilog karon nga mga sakay hay naka-confine sa ospital. Gindapatan man ipauna kong nga pagbugong kung nag-responding MDRMO ang BFP naman siya o daywa pang sakaya at nasambitan kong nga tricycle ang gindagaman rong mga raya sa ospital apang gin-refer man sa outpatient in department o kon OPD. Sa kusudiyagon at naman siya MPS rong motorsiklo at rider samtang temporaryong nakaparada ro tricycle mga pitkaroon sa natabuan ay incidente bangod hindi yung raya mag-andala nagkapadayon sa makaroon ro investigasyon it kapulisan na angot sa natabonga accident.
1: Security preparations sa pag-iwatong opening salvo para sa Ibay Ati Ati Festival 2027 hanggang ng adlaw Biyernes, Oktubre 16. Police Major Francie Andrade, Jefe at Ibahay Municipal Police Station, iwan sa mga personnel at Ibahay PNP. Kapin sa 49 ka mga personnel halin sa Aglana Police Provincial Office at APPO, mag-augment sa nasambitang kahiwatan. Payag pa ni Police Major Andrade, may isang man nga force multipliers ay ga-deploy sa aktibidad yakipuan ro mga katapit municipal auxiliary police MAP ug iba pang miyembro socio civic organization manduman dugang it hepe sa publiko nga tumilian sa lugar it aktibidad ro pagdaga it mga matagom nga hinangiban baril mga di butilyang ilimnon iba pang bagay nga posibleng makahalit sa ibang tawo nagpangayuman kooperasyon ro ibahay PNP sa publiko sunod sa mga restriction ug gipatumang traffic rerouting skill. Sino umang kapin sa 40 nga kabanda halin sa nagakasari-saring banwa sa Aklan nga magapasakop sa opening salvo at Ibahay Ati Ati Festival 2027.
0: Ang para man sa atong pinakauling balitang lupa. Naka-record yung Aklan Police Provincial Office o kung APPO yung pinaka-maabo ko nga voluntaryong ginsungka, gin-turnover, gin-deposito o kung nakumpis kang mga barila alin karon ko Oktobre 5 hasta 11 daong 2026 sanding sa Police Regional Office o kung PRO 6 sa ginpabaskog ng operasyon sa Edaom Guard Project RTT 3389 restrict at truck turn in 54 karon nga barila ro account karon it APPO sa bilugman yung Western Visayas 185 nga barila ro accounted sa sang Domingo ng operasyon kontra loose firearms. Gintawan man diin ni PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga ro partisipasyon it komunidad hay nagapabili na importante sa kampanya nga tuyo karong matap na rubukon kaya tamang nga paggamit it loose firearms pinaagi sa voluntaryong pagsungka tamang koordinasyon na sa otoridad ang pinabaskog karon nga account na Tavility.
1: 11:48 oras. Magkita sa detalye sa karon nga balitang regional. Nagkinasadyagon ro pila ka mga baligyaan sa Iloilo City proper. Sa nagaamat-amat yon nga nagadahog ro pagbakal sa andang mga laton ang magagkuan nga balde. Sa pila ka mga manugbaligya labi yon sa may bahin it is North Street ag Meli Luni. Kunyamang it para sa pagtipon ni tubig ro mga laton ag balde. Customer sanda nga nagahamba nga nagatipon man sanda it bugas bilang sugiridad sa andang pagkaon. Nagabalor maisot nga balde sa 28 hasta 36 pesos depende kung wholesale uko na regular. Para sa mga lato nagahampang presyo karas sa 350 hasta 370 pesos. Kung para kung mga nagtaliwan nga bungan ang yamang bungan it Oktubre nang ginamabakal yung mga balde ag lato. Hindi pa matumod it mga negosyante kung bastante para supply it andang mga produkto.
0: Atong kong balitang regional. Nagpadumdum si Iloilo City Mayor Raisa Trinidad sa mga residente nga magtipida sa paggamit karutubi at kuryente. Ang buhinan ng gastuso na sa pagpahaom sa posible karong epekto at grabe karong El Nino. Suno sa alkalde, ilahangan likawan na at public kuro exposure sa init ang uminom karot permit tubig. Agud malikawan man ro dehydration na ang heat stroke. Ginaingganyo ni Mayor Raisa Trinidad rotanan kayo nga padayon nga bantayan ro abiso halin sa mga opisyal nga anunsyo at Iloilo City Government. Gin-speaker pat alkalde nga mas manami ro timprano kayo nga pagpahao mangod grabe ro mainit nga panyempo makaroon karona sa Western na Bisaya.
1: Sa pagbarayan sa aron karon nga balita, yamin kita sa detalye sa aron karon nga National News. Umabot yun sa masobra up at gatos nga special bus permit applications na Batanid Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa naghihilapit nga onda sa 2026. Ay katumbas ito 1,200 bus units nga pwedeng magbiyahe sa Ondas Exodus o ginagauman nga pagbiyahe sa probinsya at milyon-milyong Pilipino agoda bisitahon. Punto dit anda mga nagtaliwan nga kapamilya. Kaning sa inisyal nga planot LTFRB ay umpisa sa uling Domingo at Oktubre ay pwede ngon gamiton ro mga igapagawa na dang special permit ang tanan nga nakabaton ay pwede magbiyahe sa karsada. Sarot ahensya nga may validity hasta November 5 special permits bago ginauman nga maabo man nga pasahero ro magabalikon sa andang mga trabaho. Sa makaroon ay wapit aktual nga bus unit ro na aprobahan ni Transportation Board para magbiyahe bangod sa masunod nga Domingo, Raya, Ipagua. Nag-aumpisa ro Undas Exodus kada ulihing Domingo, 8 Oktubre. Balitang
0: National! Sintagorna, ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na magiging schedule it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nakatagana ng magapadayo na sa Nobyembre 9 ng 2026. Sino kay Escudero? Officer trial alas 11 agahon asa alas 6.30 at gabi. Dugang pa ni Escudero, sa Nobyembre 9-11, pwede mauna nga magpatigayon court session ng Senado bilang legislative body bago uman ko nga magpadayon impeachment trial. Nintaga na man yung holding hearing sa Nobyembre 12-13-9 aga 20. Speaker naman ni Escudero, pinahangan na dakol nga maggagas sa impeachment trial mangod busy makaroon ng Senado sa hearing sa budget. Mga aktibidad nga angot karon sa Asia, ASEAN ag mga holiday. Inag-uman karon ni Escudero nga matapos wunanda karon timprano ugod maumpisahan no na defense team o pagpresent at andang panig. Balitang
1: National! Nagpanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bukos nga nasyon na magpartisipar sa pagtipon ni tubi ungan o kuna rain harvesting ang magtipid sa paggamit kuryente agud makapagpahaom sa epekto at El Nino sa Pilipinas. Sa kay Marcos, ro rain harvesting ay isang kasimple nga pagtipon ni tubi ungan gamit ro mga balde, drum sa gibabang malimpyo nga butangan. Sa pa ni Marcos, mabaho ro pwedeng maibuligit pagtipon bagot posibleng madugangan supply tubig ag mapunggan ro pag nabait tubig sa mga water reservoir. Ginipikaran ni Marcos nga pwedeng gamitin na tipon nga tubian, tubiugan sa paglimpyat bagay, paggaba, pagbunyag itanom, ag pandugang sa tubig sa farm para sa irigasyon. Itlaro man it administrasyong Marcos nga ro na tipon nga tubig ay bukon yuwas sa inon. Karon ay ginasiguro it Malacanang nga may tikang gunsanda sa idagumit bayanihan mode tapos siguraduhon ro seguridad sa tubig ipahan karar pagpatindog it catchment system at water impounding structures sa mga komunidad aga iba pa. Balitang National!
0: Sa atong karon nga Balitang National, na nakataga na ang magpresentar o prosecution at International Criminal Court o kon ICC at limang witness sa trial sa kasong Crimes Against Humanity kontra karon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ro Christmas break at korte. Sino kay Senior Trial Lawyer Julian Nichols, personal karon nga magatsistiko sa dahigro mga witness nga pagatawaan ila protective codes. Gin-discussion man sa status conference ro paggamit karon prosecution at open source material kay bahan no masubra 1,000 karon nga clip clippings it mga dyaryo angot sa pagpatay sa Davao City o imaw pa Romeyor. Again question mark ni presiding judge Juana Corner kung kinahangan nga igakota o tanan kar nga opisyala nga record sa trial. Unagon man nga ginpahayag at defense team ni Duterte nga nagampas gona sa 18,000 kar nga item rolistahan it ebidensya. Ibano sang ka data set nga may 8,393 item alin kar sa mga operasyon na it Philippine National Police pisa karon ko Hulyo 2016 hasta Nobyembre 2017. Inengganyo mat mga judge siya ro prosecutor na nabuhinan para mga duplicate documents agod mamin tinara nga nakapokus importante karon yung ebidensya ro trial.
1: Ses 54 oras. Kita-kita sa detalye sa karon nga balitang international.
2: Balitang international.
1: Ipahayagit gobyerno at Peru nga plano ng ipagabawaw sa sugod at eskwelahan. Pagsuksukit mga matagod nga palda ang nail polish sa mga babayi nga estudyante. Sino kay Peru President Keiko Fujimori ang pinit panukala nga mapunggan rubuling ang sexual harassment sa sugod at eskwelahan. Iyang pa ni Fujimori nga kaibahan sa bawa hero makeup, hair dye, at paggamit at cellphone nga uwa at permiso sa mga manugturo. May napabalibaran man na Raya at Peruvian rights groups ang ginakabig man Raya at National Human Rights Coordinator nga pang-abuso sa kinamatarong at mga estudyante. Itlaro man ni Fujimori nga bago Raya patuman ay magapaidagong paraya sa public consultation.
2: Balitang International.
0: Sa piya kabahin pa sa aton kong nga balitang international. Ginboyagyag it United Kingdom nga sandaro target makaron it Iran. So kay M15 Director General Ken Makaluma may nabuo sandang impormasyon nga plano karot Iran nga maglunsar it pag-atake sa anda mga military sites. Dugang pa ni Makaluma bukod nga mang UK retarget it Iran mangod ginaplano mananda nga atakihon no pila karon nga nasyon sa kalibutan. Insiguro man it UK nga nakipag-angot yung sanda karon sa ibang nasyon agud hindi dayon ug mapunggan ro pag-atake karot Iran. Wa man nasa makaron ita pahayag uri Iran angot sa nasambitan nga aligasyon.
2: Balitang international.
1: Yaman kita masailo sa detalye sa karon nga balitang artista.
2: Balitang showbiz. Balitang showbiz.
1: Celebraran day Chris Lawrence ang kapuso actress Katrina Halili ang unang mansari bilang opisyal nga magkarelasyon. Sa social media hay makitaan nga ginpost ni Chris o anang litrato kay ibahan si Katrina agroandang unga nga si Katie ang ginahatod imaw sa airport. Ano kay Katrina masadya imaw makaroon ang ginagauman na nga mas magbuhay para andang relasyon ni Chris bangod masadya si Katie. Malumuman nga limang dagoan nga nangin magkarelasyon o daywa ang nagbugag sa dagko 2014. Pero makataliwan it pilang dagoan ay nagbalikan man sa dagko Setyembre dagong 2026. Inaengganyo man makaroon ni Katrina ro andang mga fans nga pamantawon o programang Kamao bangod mas magiging bangod may gina-share imaw nga video nanda ito ni Chris bilang regalo sa andang mansari.
2: Balitang showbiz.
0: Ag para man sa aton kong balita sa patag itinampang.
2: Balitang sports.
0: Personal karon nga gintawan NBA star nga si Dwayne Wade bilang Pilipino karon nga basketball player sa Pilipinas sa Taguig City. Una karon sa Manila 3-time NBA champion para sa brand activation ang pag-showcase it anak karon nga signature shoes. Nagpartisipar man si Dwayne sa pila karon nga interactive fan events kung siin ay maabo nga Filipino fans ro nag-adto para makita imaw. Kibahan ni Wade ug kila karon nga basketball trainer nga si Chris Johnson sa pag-training sa mga ginpili ko na ng basketball champions sa palarong pambansa. Ginagauman ko nga magiging representante ng Pilipinas sa pila ko nga basketball liga. Sino kay Wade, nasa niya imaw makaibahan no pila ko nga Pinoy fans. Bangod grabe ro anak ko nga fanbase sa Pilipinas ang gusto nang magpasagaman sa padayon nga karon nga suporta Nanda Kana.
2: Balitang sports.
1: Agsaron man niya detalye sa balitang negosyo. siguro makaroon ni Department of Trade and Industry nga bastante gihapon na supply it bottled water sa bugos nga nasyon. Kaya isa tunga it ginagauman nanda nga pagsakit demanda makaroon nga tiempo it El Nino phenomenon. Sa DTI, nagpaligay yung sanda it supply monitoring sa Philippine Spring Water Resources Incorporated ang siguraduhon nga may supply sa Pilipinas. Ugang pa itahensya, plano nandang mag-agto ag mag-monitor sa mga kumpanya it bottled water para masayuran kung bastante paraya bangod maabo makaroon o nagabakal kung nagakabagaka ag may pilang customer aron nag-hoard it tubig. Ang ipag-angkot yun man aro DTI sa pilang ahensya para malikawan hoarding, profiteering ang iba pang iligan nga tikang makaroon may very strong El Nino.
0: Ang para man sa atong pinakauling balitang health. Nagpaandam ng Philippine Health Insurance Corporation o kung PhilHealth na bilog ko rin nga publiko angon sa mga text messages na nagasong bill card ID replacement. Pinaagi sa pag-click it anda ko rin nga ginsend nga link sunod sa State Health Insurer. Peke ro mga nasambit ko nga text abukon at ginapamaagi sa text o kung online link sa ro pag-bilog card ID cards. Yung klaro matahen siya nga bukon sa anda ko rin nga padaga i-text nga may link agawa sa naga pangayot password one-time PIN o kung OTP ag detalye at banko o kung wallet it individual. Ginspeak karapat PhilHealth na pwede makipag-transaksyon kanda karon pamaagi sa adakar nga official channels kapartit andang opisina, member portal agray kar nga Ego PH app. Iniganyo karat PhilHealth ro publiko nga i-report ro adakar nga i-report sa andang official channels ag Facebook account nga PhilHealth official o mag-email kung naka-experience it illegal karon na nga transaksyon.
1: Punto alas 12, ran karon nga oras sa Truadlaw. Ang inyong nabatian, aro kabugusan nga balita, hatod ginyat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Pop of Success, Healthy Gut, Healthy Life. From your Facebook page, naman naman naman nga YouTube channel, Radyo Mercado. Sa uman, adlaw kita at Webes, October 15 2026. It's a payday mga kamerkan. Napuli kita ang kanyang partner sa technical reportorial ag news from Department of Bugid nga sa gaman. Ag kami. Tagapag, balita kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar.
0: Ag kamerkadong Nino Luis Del Pilar Radyo Mercado Aklana. Ang boses sa puso ng bayan.
3: Inyo nabatian ang Radyo Mercado. Balita subong. Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan.
4: Tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Calibo Cable, especially sa akong niya small business. So nakabulig din mo sa akong niya pag-generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imo.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Dance with that groove, all
5: you got to do is move. Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapuso na

0: masarap ang niluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados. Kumpletos Rekados.
1: Mayroon nga Otroadlao, Provincia Itaclan. Mayroon nga Otroadlao, Western Visayas. Welcome sa atong pagpangalaga niya sa programang Kumpletos Rekados. Ako rin kaibahan sa kahanginan sa merkado, si Kamerkadong John Ronald Guarin.
0: Kumpletos Rekados.
1: October 15, 2026 nung kita mga kamerkado. Aga, welcome sa Thursday edition itaton ka nga programa iya sa Radyo Merkado Aklan. Gaman sa aton nga mga kamerkado nga nagapamati makaroon. Oy, may aigid nga utro adlaw kinyo mga kamerkado. Mag-iiba kita hasta alauna 30 it hapon mga kamer. Gaman, good afternoon sa aton nga mga partnered LGUs. Agtag sa naton ka mga public market iya sa bilog nga probinsya Itaclan. A most particular one mga kamerkado, una karoon sa Altavas sa public market, Banga public market. Oy naman karon sa Madalag public market, Libacaw public market. Numansha public market, Lezo public market, Malinaw public market. Makato public market, Tangalan public market, Nabas public market, Aga Buruanga public market, mga kamera. Good afternoon kinyo ha, sa mga nag-ilabas una, sa mga nagpahaom, may anda ka ng ilabas, sa mga nagatutaw, hi, mga nag-siesta una. Mayad ay gid nga utro adlaw kinyo. Kami man bahala mga kamerkado sa mga nagapanguna nga balita. Aga, syempre mga kamerkado, aton nga pag-istoryahan rupila sa mga isyu, pila sa mga topiko nga kinahanga naton ita diskusyon. Makaroon nga utro adlaw ita Webes sa mga kamerkado. Okay man, sa aton nga mga market vendors naton na, sa aton nga mga bulantero, bulantera, sa aton nga mga manugbaliga sa mga sari-sari store, variety store, mga fruit shops naton, pati man sa mga nagabiliga una karon oi, mga kakanin, mga pamahaw oi, bisan ilabas pagang sa mga naga ano man na, no, sa mga karinderya, sa aton nga mga ano pa, mga barber shops naton, sa mga salon, parlor, sa aton yung mga pharmacy at iba pa nga mga establishmento sa Suwod, Agua. It inyo karang tindahan mga kamerkado. Good afternoon gid kinyo mga kamerkado.
0: Kumpletos Rekados.
1: Oh well, sa diba, sa pag-umpisa it aton karang programa, oy medyo ano ha, bad news na kita. Bad news. O sa aton nga mga kamerkado, o sa adlaw kara ita Sabado, oy October 17, 2026, Saturday mga kamerkado. Nagpagawa ro NGCP or National Grid Corporation of the Philippines. Itraya ka ng abiso o kung advisory mga kamerkado angot sa nangin scheduled power interruption una karon sa October 17 adlaw karon it Sabado. Mag-umpisa ro aton ka ng brownout umpisa alas 6 it agahon hasta alas 6 it gabi mga kamerkado. Ro mga apektado ka ra mga kamerkado ro ibahay substation, Lezo substation, Andagaw substation, Aga Altavas substation mga kamerkado. And of course, ro OPGC Timbaban Hydropower Plant na karon sa Banwa Ita Madalag. Apektado it maraoy. Mauraya nga ano no. Itraya ka lang power interruption ukon sang adlaw gid nga brownout mga kamerkado. So, syempre, mga kamerkado, sa aton nga mga... sa aton nga mga ginaano una o gauman nga maano kita naton day. Bakon mo, agahon hasta gabi nga brown out tayo na rin. 12 hours gid. So, bad news gid sa aton nga mga kamerkado nga nag-plano kunta.
2: Yes, kay Bang Butte.
1: Oy, may nag-play tahingan sa akon karang background. Kamerkadong Don. Kamerkadong Don. May nag-play sa akon nga background. Oh my god.
2: Parang bulbado, no?
1: May nag-play sa akon nga background. Batian ko ro report in ibang istasyon sa akon nga ano. May nagatunog nga ibang istasyon sa akon nga ano. Leog lang ko daa.
0: Kompletos Ricados.
1: Ayun, anyways mga kamerkado. Oh, good man. Alright, na syempre anunsyo pag-ed. O, nag-announce ka na mga kamerkado. Ro aton ka nga Kalibo Play na spotters nga magapatigayon sa The 8 Activity. Hinaga ka ron ito October 16 and of course sa October 20. So yun mga kamerkado, hay, kung gusto nyo mag-join, ay pwede gid ka mo mag-play or mag-message na ka ron sa Kalibo Play na spotters sa mga kamerkado. Kaya kung gusto nyo mag plane spotting o ano mga activity, mag-document it mga nga gaabot o kung gapanaw ng mga eroplano na karon sa Kalibo International Airport, pwede gid ka mo mag-join, no? Mga kamerkado, mag-message yang sa Kalibo Plane Spotters sa mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Oh, thank you gid ha kay kamerkadong Chad. Aton nga partner gid in terms of information dissemination sa aton nga mga paguparan. And of course, sa shout out man sa Kalibo Airport Police Station sa aton nga nangin interview kanda last week. Angot man sa nga preparation for the ati-atihan para man sa undas and as well as sa pagabuton nga October 20 nga flight, no, nga start to flight kara ita Airero. Airero Airlines sa maghalin sa Irkutsk, Russia. Pagto iya sa Banwa ita Kalibo mga kamerkado. Sa mga ano no, sa mga kamerkado nato na nga bukunit aware, kaya ka nga summer winter schedule it Airero Airlines. Hay magabuhay it hasta December, no? Katapusan ni December. Makaroon nga dag-on mga kamerkado. So I hope no, rurai ka nga tourism market iya ka sa probinsya Itaclan. May improvement in terms of the tourism market. Para hindi man aton mahambang nga mahipos o kung what activity ro aton nga turismo especially sa aton nga mga pagupan. Kahapon man yan ikarami nakita ang kita nga Facebook post, no, nga maabong tawo actually occupied ro tanan nga mga pungkuan o nakaroon sa Katiklan Airport. Konting ano na lang nga, guys, no? Konting tiis na lang gid sa mga gabiyahe o nakaroon sa Katiklan. Konting tiis yung gid, no? Nga magapit lang matapos rada ka na passenger terminal o nakaroon sa Katiklan Airport that is being developed or constructed by San Miguel Corporation, mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: So, yun ang mga pila sa mga balita makaroon nga udro adlaw ita Miyerkules. So, ato na nga istoryahan mga kamerkado ro aton nga pagabutoy nga ano mga kamerkado nga aton nga igaplay hindu na. So kaina kara nga agahon around 9:30 AM nag-agtukad kita sa Philippine Statistics Authority o nakaroon sa Aklan office naton sa may capital site ng mga kamerkado. Ang iagin report itatong karang PSA Aklan ro inflation rate iya sa aton karang probinsya mga kamerkado. Kung sa CE na umabot nga ni no sa masobra 11.6%. Pero inflation rate sa aton ka nga probinsya, kung sa CN, hagos, no? Bukod hagos, sobra gidanghani. Compared last year nga negative 0.4. Pero aton ka ng inflation rate last year. Madumduman naton nga kung last month, August of 2026, 10.7% yamang ro aton karang inflation rate. So ano ro buot hambagon kara? So ani kara kay regional provincial director o konro chief statistical specialist aga officer in charge at PSA Aklan nga si Sir Peter Mangilog. Ana ka na ginhambang Roma mataas ka inflation rate. Nag-reflect ka nga pagdasig sa presyuhan it aton nga mga nagapangunang bagakon. For example, or best example kita kara, pero pagsaka sa presyo it aton ka nga kuryente, pagsaka sa presyo it aton nga mga produktong petrolyo, ro gasolina, diesel, at kerosene. And at the same time, ro pagsaka man sa presyo it aton ka nga mga pagkaon. Manufactured products ag mga fresh products naton mga kamerkado. So hindi na aton nga igaplay ron ro Q&A portion bang hindi aga i-paplay naton kay kamerkadong Arvin Rompe. Hinaga mga kamerkado ro inflation report it aton ka nga PSA Aklan. So hindi na aton nga pagatalakayon ro ako aton nga nangin pangutana. Ano gidman ro reflection itaya ka ng inflation rate sa aton ka nga ekonomiya? May ginagauman kita? Magasaka ay hanra? Ano ro plano itaton ka ng mga local government units? Ag anuman rutikang itpila naton sa mga ahensya ita gobyerno mga kamerkado. And of course, para sa aton yung mga police reports, daywang ang insidente it vehicular accident. Ro aton nga na-reportan kung sa CN at talan nga mga insidente remig kaimbulbaran nga mga ginabawian it hugam nga kinabuhi. Raya nga mga report mga kamerkado, higa ba siya dakaton it aton mga radyo merkado reporters hindu na nga. Kaya stay put lang kamo mga kamerkado, kompletuhon naton ro aton karang mga balita makaron nga adlaw karon ita Webes sa mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: And of course, before kita magkalipat, inaga man mga kamerkado, October 16, igapatigayon ro opening salvo it ibahay Ati-Ati Festival 2027. Sa langin interview kara ni kamerkadong Arvin Rompe kay Police Major Francie Andrade ro presente nga hepe it ibahay Municipal Police Station All Set 1 ro aton karanga kapulisan. So sanda early gidaro anda karanga opening salvo. Pero yung ara sa banwa it kalibo ay November 3 patama ka merkado ra aton karang opening salvo kasabay it founding anniversary ita banwa ita kalibo mga kamerkado. Pero makaroon nga adlaw karon ita October 15 aside sa payday makaroon ita aton nga mga kamerkado pagabuksan man ro Kalibo Horror House hindi nang ala sa is it gabi o nakaroon sa Corner Regalado and M. Lacer na mga kamerkado. Nakaroon sa may Arcada Prime sa may opisina It Dar. Nag-color green nga building sa Tubang ron. Sa dati nga ron nga Maki's store. Doon mabaho nga warehouse nga ron. Di karon igapatigayo no Kalibo Horror House. Nga magabuhay it hasta Nobyembre 1 mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Agro yun o ating mga nagapangunang balita makarong adlaw karon ita Webes. Oras kita makaroon alas 12.30 kita it udro adlaw. Hatod kinyo it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. For More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. High available sa pili ka mga sari-sari stores ag pharmacy. Iya sa bilog nga probinsya Itaklan ng mga kamerkado. Magapanumbalik ana ayro programang Kompletos Ricados. Yagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders. Standby.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasa Iran Koro Calibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mo sa akon nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagunyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon,

0: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan, o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
2: Alas 12:42 ng kita mga kamerkado and welcome back sa second portion. At aton karong nga programa ang Kompletos Ricados. Ako yung kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Gooding.
1: Kompletos Ricados.
2: Makaroon mga kamerkado, aton na nga pag-iistoryahan. Pero ginatawag naton nga inflation rate. Kubugan ka na ito Setyembre, taliwan nga bugan. Naka-record ro aton ka nga Philippine Statistics Authority Aklan. Ito kapin 11.6 nga inflation rate. O na, yakara sa aton ka nga probinsya mga kamerkado. Aga syempre sa mga rumanga factors karon kung maan nagdasig ro aton nga presyuhan ay it's because nga ni mga kamerkado sa nagamahal aga mas magamahal pa nga mga produktong petrolyo especially sa nagapadayon nga tensyon una karon sa Middle East mga kamerkado. And because of that, unang-una gida karon ro pagmahal it aton karanga logistics. Syempre ro aton karanga mga truck ro aton mga cargo ships sandro nagadagay it aton karanga mga produkto. And at the same time ro production nga cost, di ba? Init pa nga negosyante ro nga nagamahal ro aton karanga raw materials, nagamahal ro pagdagay it aton karanga mga produkto at the same time ro maintenance it aton karanga mga kagamitan. So bilang ano no pag talakayo naton pero ma-explain ito ano kara, hinaga pa sa bagsakan. Pero, ato na na yung pag-iistoryahan with the pahayag raya ita PSA and at the same time, may pahayag man kara doon DTI angot sa nakarangang monitoring. So, makaroon mga kamerkado, ato na na yung pamatian. Pero kabilugan kara nga part it Q&A portion with the PSA aklan inakarang agahon mga kamerkado. So kamerkadong Don, ato ni pabati sa kabilugan nato no sa mga kamerkado nato no. Ro press conference it PSA aklan kaibahan ro katapuit media mga kamerkado.
3: This past 2 months sir na naka-record ako ng ita 2-digit inflation September and August. And for these 2 months ay dahilan doon may pinakataas sa Western and Visayas. And also, based natin niya, medyo mas mataas pa niya sa regional average at sa national average, sir. So, as per PSA Western Visayas is doong Western Visayas doong second good sa may pinakataas nga inflation in region-wide, sir, next to bar. So, how do we describe these numbers, sir, or translate to the real or current economic status in the province, sir?
4: With regards sa inflation report, sir, no? Yung inflation nagpapakita lang imaunong kung ano kadasig, kung pagsaka ipresyo, mga

0: produkto at servisyo kaysa atong mga provinsya ibaklan. But it will not tell us really the economic condition in atong mga provinsya. Kasi kumbaga, sa ka-aspeto malaki mawon itatong nga economic economy. Kung bugon natin to economic performance, no? Kinahanglan natong panawon do labor and employment natin. Of course, there is the prices, the poverty incidents, no? And then the income distribution para mamasayran natin kung atong bagang ekonomiya is grow imaw or kung ano raan ng performance. But looking into the GDP natin, again, percent last Tuesday, we have a 3.3% growth compared for the 2025. That was actually dahil nga malaba roaton nga inflation last year. That was on the average, that was negative 0.2 roaton nga average inflation. But dahil makaroon sa Setyembre, roaton nga average inflation is tumama imaw sa 7.1% to aton nga average, no? So meaning, madasig to pagsaka in presyo kumpara kung nagtaliwan nito ng mga pinugan, no? So I think this is something that our local government should look into. Gipresent namon kung ano rin nag-push sa aton nga inflation. Seeing the peak, no? Raw headline inflation na ito nagpakita imaw ko. Kung ito pala yung warning signal ka itong hararo, atong nga pagsakay presyo, makarali mo kadasi. Pero the contribution of those community group will tell us, ano rin nag-push sa aton nga inflation? And that is, sa below is, housing, water, electricity, gas, and other fuel. And one of them is electricity nga makita natin, no? Which is 19.2%. At the bottom 30%, the same, ito natin maghihapon yung makita, no? Do electricity, but of course, dahil mataas to annual wage it sa food and non-alcoholic beverages, so medyo mataas man o mas madasig to annual increase in prices sa bottom 30%, sir. Do you know? If we are looking to prediction, kung i-predict natin to inflation by October, November, December, actually we cannot, hindi kita makapredict kung ano roan ang movement in presyo natin. Kasi we are comparing, no, ato yung inflation, we are comparing the same period last year. So for example, September last year. So sampa nga naga bago kita sa Christmas season, sayo naton nga demand sa mga produkto ang mga serbisyo nagataas man, no? Nagataas man. So we will compare that also sa the same month last year. Kung ano kadasig to anang sa pagtaas. But basically hindi naton imaw ma-predict. What we can do siguro, no? Kami sa PSA will always monitor these prices. The rate of increase of these prices, no, sir. But syempre, of course, to asan yung mga natungdan yung mga ahensya, no, should also monitor the prices, no. Kung hindi natin na makontrol, kasi this is actually involves a lot, no. It involves a lot, but pwede natin ma-monitor the prices, and then we can kung ma-monitor natin, seeing the peak baga, medyo targeted approach, seeing baga the peak through pwedeng tawa ng intervention, no? Dahil mataas yung presyo yung bugas, ano pwedeng mahimo natin to stabilize the price of rice, no? So, there are mga pwedeng magtawid mga supports for the production of farmers, no? Mga access to agricultural inputs, pwede doon, no? Para nga magnaba to inputs sa production. Pwede man nga mag-provide mga targeted assistance like mga social protection, mga cash assistance, mga food assistance. But of course, this is not actually, sustainable na klase in pagbulig. Pero ito yung akara, ay parang nga ma-ease up, na kumbaga mabuhin-buhinan rupagsa. Kasi kung magasin rupagsa ka ang presyo, agroin mong income, hay bukod makarod ka dasig ro pagsaka, normally mahugog ka sa below the poverty threshold, no? So halimbawa, kung di mo malang abimana nga income na kaunggit sa poverty line, tapos rupag saka impresyo ay mas madasi, pero imong income, no? Haywa pa lang saka, so tendency, mahugog ka again below the poverty line. So, pwede do yun yung mga interventions na obrahon, ag support the local producers and businesses siguro, no? Kung ro farmers, for example, mga produce efficiently, no, sa kire ko, gasto, halimbawa kung mag-produce ka, abimana, rice, abimana, no, or mas in bakery lang din gani, kung barato ro mga inputs, syempre, do ano, do output mo man, or do presyo man, hindi man gin makaroon madasig magsaka. So there are a lot of things that should look into, but I think to atong ng mga concerned agencies, should look into what is the areas or the commodity groups na pwede na matawa natin intervention para na hindi it makaroon kadasig to pagsaka at price na.
1: Good morning, sir. I'm John Alapolin from Rancho Mercado Aklan. As mentioned, Ina, sir, no, kaibahan no labor sa ginatanaw natin for the economic status. Ay, kamusta sir ba ato na current monitoring in terms sa employment and unemployment rate yakara sa ato ng probinsya, sir?
0: Siguro do ako, sir, na matao kimong na data, official data of the province of Aklan is 2025. Dahil doon do official data kita PSA at the provincial level. Sa provincial level, abihay, nag-release pro PSA in provincial data annually pinag-on, no? So for 2026, wa pa kami data at the provincial level. Although may una na data kita sa regional or national, pero ano aming estimate karon na hindi natin pwedeng ma-apply iya sa provincial level kasi may ginatawag kita nga mabahog ang margin of error kung kanino reflected, no? Sa current condition. But looking into the employment status in Atunyong province last 2025, we are the third, no, in Western Visayas. First is Iloilo, second is Guimaras, and third in Aklan. But if we consider lang the provinces, no, Guimaras and Guimaras, Aklan rank second, which is 96.8% to Atunyong employment rate. That is equivalent to around 284,503 individuals na employed. So, sa mga na-observe, makaroon, no, kasi nag-conduct, this is just an observation. Bukontra imaw it, official na data. But based mata sa amon yung mga observations during conducted surveys namon, kasi nag-conduct kami it quarterly data on, or monthly or quarterly data on labor force survey, which is tomorrow we're gonna generate it employment, underemployment, and unemployment rate in atong nga country, no? There are a lot actually ng mga ano, mga work, may mga employed matasang daag. Last year actually, sir, do atong labor force participation rate is around mga 66%, no? So mataas do atong nga labor force participation rate, meaning abo ro mga tao or individual nga gusto or pwedeng na magtrabaho, available to work. Kinahanglan yung ginanda ita siguro opportunity para na magkaroon sa nga ita trabaho. But looking into the employment status naton, okay do aton nga employment last year. So hopefully masustain naton ron within this year.
2: Kami sa DTI, ginasituin namo na among mga manufactured products na ginamonitor ay stable na ng prices as much as possible nga ni what is about it mga increases. Ginaanot namo na nga ni National Office doon nga may mga series of talks among mga retailers, mga manufacturers, especially nga hindi nanda pag-igotihon o kung na-increase, siyempre maabo man mga mga contributors sa pag-manufacture ng products. So sa kamong sa DTI, we really Ina-assure na ako sa publiko na kung may increase money mao, ay minimal to limao kasi na manufactured product mo kasi pwede mo ma-ano nang daing ma-adjust na just sa mga agricultural products na kung may bagyo, may mga kalamidad, ay talaga nag-assure siya ng increase. So, kami nga rin as early as makaroon with the past approaching Christmas season ay tanaw mo na mo ng mga presyo manin mga consumer products na available sa market. Ina-compare na mo na ng current price makaroon compared to last year. So kung magpagawa kami price bulletin karon for the consumer products, we have also a comparison of the prices of last year and then today, and this year ng mga prices. So kami sa DTI, we regularly monitor yung mga products na under sa mga jurisdiction. So monthly card ako monitoring. And here sa Kalibo, high weekly kita card ako monitoring sa mga produkto. So kinabantayan naman doon ang mga presyo.
0: Nice to hear that, ma'am, no? Marami doon pamatihan kasi sa field sa mga control measures na parang ma-pan na natin, mabihinan na natin doon matasin yung pagsaka at presyo. But not a, directly nga pwede natin ma-compare, no? Do inflation with the price ita DTI kasi sa amo na bimang, we compare it same month last year, no? We have a basket of goods in Hambal. We do not only monitor food. There are 13 items, 13 commodity groups, around 500, if I'm not mistaken, 534 commodities. Sa sugod din market basket, kumbaga kung ikaw magpalindahan, may imo nga cart na ito talang sa tawag toro, sugod it imo nga market basket na oo. So, importante man matuloy, ma'am, na we do not only look into the inflation rate or ano kada siguro pagsaka at presyo, but we should look into the price level. The price level na, no? Pila kita pagkakararoan ng presyo, kung reasonable pala imaw o hindi. And I think, ma'am, may mandate sa inyong office na pwede talin nyo ma-regulate yung mga price ng mga makaroon. No? So, manami, ma'am, no, na kita sa government na gabuligan para nga mabuligan nato nga hindi masyado nga magtasik no, do price nato, especially iya sa province.
2: Doon ako lang, sir, no, kung sa amon nga monthly monitoring nga roon, if we found out yung mga stores again, kasi may ako ka regularly na monitor ng mga stores. Here in Haros, tanan din ang anay sa kada munisipyo, but may among karong apat ka munisipyo sa among ginahabal na ginano ng price trending. Naguan naman presyo, Roald Cabas, Kalibo, Ibahay, Katiklan, and Boracay. So, may ginamonitor kami karong mga stores na andang mga price increases is more than 10% sa andang previous month. Ang ginapadahan naman sa letter of inquiry, ginapamunta na naman it nag-sumbra sanda sa itong presyo. Akong may among yung produkto is under sa among inambang na suggested retail price. Pumunta naman sa dahang at hindi sa dahang kasunod sa MSRP. So, do you know what napabayaan ng mga presyo at commodities man under sa jurisdiction ng DTI sa pag-monitor ng kada monthly?
0: Yes, so, thank you for the information.
3: Completos Ricados.
4: So, yun mga kamerkado, pila sa mga portion itatong press conference with the Philippine Statistics Authority or Aklan Provincial Statistical Office sa pangunahan kada ni Officer in Charge, Chief Statistical Specialist Peter S. Mangilog, mga kamerkado. Aga, syempre, nakaibahan man natin ro DTI Aklan. Agandang padayon nga ginamonitor. Kaya sa aton nga mga kamerkado naton una, sa tagsa naton ka mga public market, and at the same time, mga kamerkado, sa aton nga mga nagabaligya, no, sa mga groceryhan, sa aton nga kada kabanwahanan, please, i-control nyo man rin yung kanang presyo. Bago doon yan yan, may ginasunod kita ang suggested retail price. kasi kung mahaw niya ni te, bro, aton ka lang mga bagakunon, mas mapirde pa gid, bro, aton ka lang mga konsumidor o kung mga customer naton. Mapapita na ila nga pati kita ng mga ordinaryong Pilipino matake advantage kita sa isig katawo naton just because nga I know may mga negosyo kita malisod mag-maintain itaton ka nga negosyo, however i-consider man naton ro budget itaton nga mga kamerkado nga nagabakal sa inyo ka nga mga negosyo. So again, ruin mga kamerkado, ro kabilugan naton or portion itaton ka nga Q&A especially sa aton nga ekonomiya yakara sa probinsya Itaclan mga kamerkado.
3: Kompletos Ricados.
4: Alauna, impuntoon kita mga kamerkado aga magapanumbalik ana yung programang Kompletos Ricados. Yagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders. Standby.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imo.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: Got to do is move. Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
5: Dance with that groove, all you got to do is move.
6: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangko. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
2: Alauna, i-onsewon mga kamerkado. Ag welcome back sa final portion ni Tatong Karanga Programa. Sa Kompletos Ricado. O ang kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guerra.
1: Kompletos Ricados.
2: Bago kita magtakop sa aton karanga programa, mga kamerkado, aton anay nga pamatian. Pero mga natipon nga balita, maghalin sa aton nga Radyo Merkado Reporter. Sa milog anay kada, no, si kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar, mga kamerkado.
3: Radyo Merkado Live Report.
2: Alright, kamerkado MJ with your report. Proceed.
4: Yes, kamerang Johnny na masubo-subo gid nga balita kaina. Sa temprano nga oras na tikara nga alas 6 may rekarang aksidente nga naguntad. Ikaragid sa may crossing Mabini Street, corner di Maagma Street, poblasyon Kalibo, no, kamerang Johnny. Kinakaimbulbaran dahi, tikara nga daywa, baliru, rekarang nga sangka tricycle, ag rekarang nga sangka motorsiklo, no, kamerang Johnny. Ginasugid, base sa investigasyon at ankaroon nga Kalibo PNP, nga rekarang nga driver ita tricycle sangka 37 anyos imaura nga residente Santa Elena Street Barangay New Buswang Kalibo okay. Samtang rure ka ng motorsiklo or motorista isa sangka or unay mo sa legal nga paidaron no nga taga Luktuga Libakaw imaura kamron Johnny sa investigasyon nagbasi man no sa rekarang footage nga aton karon nga nakit-an nga rure ka ng motorsiklo nga ra bali na samaran ta imaw no sa rekarang nga tunga itkarsada kamron Johnny makita naton nga imbis abi man naa karon nga or magpanaog imaw sa anakaroon nga motorsiklo para guyuron no ro anakaroon nga motor ay gamit da anakaroon nga sige sikad sikaran panana kamron Johnny ro anakaroon nga motorsiklo nga ra nga Skygo nga ra no nga may plate number nga ni nga 414FCP no kamron Johnny so ana pa karon nga sikad sikaran tapos hasawa nag-under kay nag ano nagka problema nagka aberya ag anakaroon gamit ro anakaroon nga sige para matugak baga paagto sa binit no itare karang kalsada gagulpi at ana nga may rekarang tricycle no nga madasig gid ra nakaron nya padagagan ka mun Johnny nga sumumpit yang ag bumunggo rayo no sa rekarang nga sangka motorsiklo nga ra no ro rekarang ano driver it motor maswerte no nga haron nga ni bukod gid abi man it patal no ro anakaron nga lastro pero sa rekarang nga driver gid tricycle nga ra kamong Johnny raya gid aro ginbawian it anakaron nga hugam nga kinabuhi karang dead on arrival nga ni magapit man lang karon nga provincial hospital pero yun do masubo-subo dead on arrival gid no rekarang nga driver it tricycle nga ra so ro rekarang nga motorista may lastro mas anakaron nga uwag sa anang tuhod kamong Johnny pero nakatindog agi imora ag samtang igto no rure karang insidente nga ro aksidente nga ra imora higin basa at Miranda rights no itatong karon nga investigador halin sa ating karon nga traffic section ni da Kalibo PNP kay har nga ni iya sa layi batas naton kay Ranjani nga kung may patay ag misan bilog nga involved naon Ranjani ruyon rog na ano gina aresto. So ginaresto no rekerang driver it motorsiklo pero sangagan nga may anaman karon nga last tro kam Ranjani imaura hay gindaga it atin karon nga nagrespond nga taga MDRMO Kalibo no sa ospital man nagindaga man imo sa ospital ra. So kay ina gid update naton kung ano ba ra pag pasakaan gid it kaso no rekerang driver it motorsiklo nga ra. So may posibilidad
2: bisan wa man imo it direkta nga ano mas imaw mo nga ni nga
4: imaw rogin bungguan
2: imaw gin bungguan
4: o sa nga nabi ka brang dyan ruwi nga ni rulay natin sa Pilipinas no nga kung may patay o ruwi may ginasunod no ru aton yung investigator madya ano nga ni madya ha bashman no ka brang dyan
2: o kasi ano eh kumbaga gets ba't ano sentimiento yung tao kasi buko ni tanan na sa'yo dro due process ka ron. Pero ano kauwi manabi kasi imaw na dagahigi kasi kitaan man natin sa CCTV nga
4: diretso-diretso,
2: katalikod tayo mo, watay mo it direkta nga, kumbaga, hay, watay mo
4: ginubra.
2: Oo, watay mo it ginubra para makaangkon it aksidente. Kumbaga, imo taro,
4: binungguan.
2: Binungguan, di ba?
4: Oo, pero sa kanya ni hatot araw, tricycle driver it ano, namatay, kapag chani, ay ruray ka rin driver it motorcycle, rugin basahan, itray ka rin Miranda rides, kapag chani. Pero gaban, kaina, basim outpatient man, no, ruray ka rin driver it motorcycle nga, pero rin, after man, kunwari nga maani mo ra in kaso por kaso nga imora hay ma-outpatient imora hay daghon sa atin karon ito yatapan ita kalibu PNP ag depende online doon sa pamilya itaray karang nga namatay nga to kung magpasaka it kaso pero syempre kita sa una no haron maaki kita matangis kita pero after nga mapakita no sa misis kay kaina after the car accident na kam Johnny nagagtuman igto the car nga misis no the car nga tricycle driver syempre imaw misis matangis gid kam Johnny ag maano gid mga maaki gid abi mana pero kat ginpakita niya nimo the car nga footage nga ruanat ang asawa no ro the car nga nagbunggo no sa motorsiklo na himasmasan imaw no kam Johnny pero nga iro disgrasya ni aton mahambag.
2: Yes.
4: Oo, ag kaina sa aton karon nga pagpangusisa pagidugang no kam Johnny ro ray gali karang driver tricycle nga ra nagaagi sa masakit nga depression. Oo, may anak karon nga depression no kamron Johnny ag may nakita kita nga video no bali for personal malawan git pakita katon kamron Johnny nga kaina di karon sa may crossing buswang no hay rure kada nga driver nga ra tricycle madya kumbaga hindi ma ano hindi mapakalibaga nagatikang baligin park na naro anak karon nga tricycle di karon sabi ni karsada then nagapanikangon nimo pabalik pa kadto no kamron Johnny ag kung tanawon ra sa video madya kana istorya na naro anak karon nga tricycle so hindi baga mahimayang ag nag-abot pa sa punto nga nagtumba-tumbahan imaw ag hasta sa natumba imaw ag gumubog rin imaw sa binit at karsada no kamron Johnny sa video pag-edit netizen di kita magapit sa lugar no nga nakita naton nga ruyabi nga kamron Johnny ginahingabot pa nga maano ka na baga mahingagaw ka na it kapwa man tricycle driver no kamron Johnny pero although ru rekarang tricycle it biktima nga ra ru rekarang namatay private matana pero kay na may nagsuod kay nakilaga sigun imaw no aga ginaano pa ko tanga buon ka na ro ano yabi o gin istorya imo pero ginahinuwogot anana kamron Johnny ro rekarang yabi nga ra no pero undo gin pagguwa it police ruhan ngod sa rekarang nga video pero at nakita ang kamron Johnny nga kaina hindi baga mahimayang no bago ro aksidente nga ra hindi gid mahimayang no rekarang driver tricycle nga ra then after ka to after nga itimo halin sa crossing buswang haron dayon nagdiretso diretso mo sana abot imo rekarang sa lugar kung si ina tabo rekarang aksidente nga ra haron nga ni no aksidente gid imo nga habungguan na rekarang motor ag imo gid no rekarang gid bawian at huwag nga kinabuhi kay after doon karon nga pagbunggo na nasa motor ikti mo dumiretso no sa rekara nga ano konkreto nga ano nga ra bali konkreto ro ubos poste din imo kamron Johnny di karon sa bilid kalsada napingas gid abaga ro portion ita rekara nga konkreto nga ro no nga ano semento baga ag ikto bumunggo ra na karon nga ugo so ana gid ang apatal nga last ro sana karon nga ugo gid ana.
2: So posible kaya kamerkado nga Mary Joy nga kasi bakot may ano eh may report pa kita if pero pag diretso it tricycle niya ra is may aberya sa nang tricycle?
4: Sa ating information, wa mat aberya. Balirag ka aberya at anara tong nga motor.
2: Oo.
4: atot ana ro nagkaabira nagka problema sa ana kanya makina pumundo ima sa tunga. Pero sa aton nga pagpangusi sa kamron ng Johnny no, ro oras nga ron it alas 6 ro aton nga traffic light wa pag-andar. Oo, so makita na binata sa footage no nga ano ro mga bihikulo nga nagaagiri karon ana matay nagapupa matsyagan. Raya gid abi man ang tricycle driver nga ro du diretso no kapron Johnny hay kaina makita taman nga magyani wa na nahahapit atong tricycle man wa man na nahahapit atong recurrent sagakyan no nga gapa agi man di karon sa lugar karon Johnny pero haragit ang motorista ra ano, karon nga ni kasi ano gid sentro gid abi ro ray karang motor kung sino naghalin malihalin abi sa Mabini no ro ray karang tricycle then ro motor nga ra sa atong information na buri kara sa Maydima Agma no then di karon imo na duhungan sa tungat kersada then iya imo nagpaagto sa porsyon so same direction na in sanda no kung sino nagguyod it motor gamit do sige kita ay karang motorista katuman pa agturo ray karang nga tricycle nga rasa may palibtong utana istansya no nga away from Mabini pa agto sa libtong istansya utano kamron Johnny rekaron gid magapit sa sang kabaligyaan it mga ano LPG baligyaan it gas gasoline station ni karon natabo gid ray karang aksidente nga ra so kaina as nagun uwan nga ni no makita naton pasusin tabi sa at nga maigmangon nga naga ilabas no ro ray karang dugo it driver no it tricycle nga rang, nagkaliwan hay nagano naghalo baga sa
2: nagkalhit yun
4: sa tubig baga now no kamron Johnny
2: aga pag abot man nato nag-agya ba kita kay ina di karon sa may area na ano ta naging limpyuhan no taro area nga to
4: oo ginlimpyuhan kay ina na agi man kami ni Kuya Boryong hay waon da tong atong tubig nga to
2: pero grabe ano kasi wa man kita it reported if may ebria sa motor so daywa man lang ro posible tricycle gali tricycle so daywa man lang ro posible nga rason ha nagmakato imaw no pero hindi pa natin makumpirma unless nga may i-report katon mismo ro aton karang pulisya kami kadong Mary Joy
4: so makararo gawas pati nga gawas na karang tricycle driver hay sa ano sa sangkapunin area
2: okay
4: nakamun Johnny so sa pamilya haro nga niro aksidente nga ready aton mahambag kamun Johnny nasakto ang abimana nga may ginabatyag man no rekara nga tricycle driver kat matabo ro rekara nga aksidente nga ra har nga ni ro among gin istoryahan kay gina ni Kuya Boryong no nga kung after it abi ro pag no abi kam ng Johnny after it ana after that mga bagay-bagay after that aksidente after that rekara nga insidente karon nga gwaro mga what if naton what if kunta wa ako nag ano lang wa ako nag drive nga hilong ako kunta makarama ka to no sa ulihi abiron wa man permit pag nao sa una permigid no sa ano sa ulihi oo wa sa una sa ulihi git permi rore karang pag ano so aton nga binagbinagon permi no sa aton kanya mga motorista sa aton kanya mga biyahero sa mga drivers nga ra kamrong Johnny kung ano mga instances baga no nga pwedeng matabo sa karsada so kita lang maghagong pero ringan in hamba naton bisan ano nga hagong naton kamrong Johnny bisan simple nga ning nagabakta sa binit karsada no na nasunggaban pa naliligsa pa kamrong Johnny nagatabok naliligsa pa so haro nga ni naman tumahambag rore karang aksidente siguro aton lang permi nga anhon nga magpangamuyo kita na bago kita mag drive sa aton karon mga bihikulo permi kita mag panalangin no nga kita hay i ano ba iyayo no sa disgrasya mas kapin makara madudan lugon gid raton karon nga pang karsadahon ka punong Johnny
2: yes tama ron ka Mercado Mary Joy agahon pa abi na nabugtawan rubilog nga komunidad naton about sa natabo karon very ano gid ay kumbaga kung kabiingan eh, may insidente man no tapos sa makarami
4: nasundan
2: nasundan pagid
4: same nga patay man
2: oo di ba so mga kamerkado magdahan gid kita no kung medyo magkuluro aton nga piniino makaron ipagwa sa matawhay nga pamaagi no kung may mga problema istoryahan mag-usoy kamot ka istorya para at least kung magbiyahe kamo matawhay ta rin yung piniino
4: yes.
2: Yung magpandum yung nga pananawan at hindi ko kamo makakontrol sa yung karanga ginaubra
4: tama gid karon Kamron Johnny
2: okay.
4: So sa dugang karanga report may masunod man karang report no si Kamron Shane sa aksidente man sa numan siya kabii matana
2: yes.
4: Iba mataro aksidente isa kalibo kayo ng agahon Kamron Johnny so Arunar at karang report directamente sa rin may area of responsibility sa Kait Patrol with Kuya Boryong. Ako man si Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. It Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
5: Radyo Mercado, live report.
6: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos
1: Ricados.
2: Abugid niya, salamat kay kamerkado nga Mary Joy de la Cruz Melgar sa anang mga natipon nga balita. Makaroon aton mga pamatian, aron pinakauli naton nga mga reports. Maghalin man karon kay kamerkadong Shane Flores Masali o mga kamerkado.
5: Radyo Mercado, live report.
2: Alright, kamerkadong Shane, with your report, proceed.
4: Paday ka na kamerkadong dyan yung ginabuong nururaya nga tricycle o kung driver tricycle sa Sangka Hospital or sa Banuat Kalibo. Bago yung likabadumduman naton, may disgrasya ka na natabo kamerkadong dyan sa may Lagin Banuo West naman siya mga alas 8:10 gabi ikabi. Kasi hindi ka rabi nung disgrasya kamerkadong dyan natabo mo sa ginaubrang National Highway.
2: Okay.
4: Oo. So, update lang natin daya ra ka merkadong Johnny nga ginaubra nga karsada. Roana ka ra nga sakop haydaya nga rung inner ug outer lane it dagan paagto it Kalibo. So, ginagamit pa ka motorista haydaya nga inner ug outer lane it paagto it naman siya.
2: Okay.
4: So, according ka ra sa aton karang information nga buo, halimay ka ra sa aton nga PNP, yung motorista ka merkadong Johnny, higing kilala kay alias Ferdy, imoray 58 years old, ang residente ka ra talagin Banua East naman siya, ramay ta ka ra nga driver at tricycle, ay si alias Ray, agimoray 37 years old, ang residente ka ra ita ang Dagaw, Kalibo. No? So, si Ray, abi ka merkadong Johnny, ro, anak ka ra nga sakay sa nang tricycle, ay anak ka ra nga pamilya, apat bilog, anak ka ra nga sakay. Sa initial investigation, kasyon ita naman sa PNP ng sa direksyon it Kalibo ang pagto kara sa poblasyon no ruray kara ka motorista
2: okay.
4: Samtang ro tricycle matahayanin sa naman siya ang pagto man kara sa Kalibo so subgang ginsanda no apang pagabot ni kara sa may ginaubra kara ng karsada hay accidented ana nga nagsunggaban ro daywa kara nga bihikulo ag bangod man sa kabaskugon it impact makita man naton nga grabe rong nga haagom no nga last three traya kara nga driver ita motor ka merkadong Johnny
2: wasak diga na ng motor eh di ba
4: yes ag makitaan ag according ka na sa ato nga naman siya PNP pasentabilo sa magkakaon pero aside ka na sa anang patal nga igo sa anang last three sa ugo may anang paikorn ka mga bali sa anang karong nga gawas ka merkadong Johnny no so na ano man nahugog ka na sa tricycle dayo ka ng sakay nana ita rin sa tricycle aga kung sa singa ni kamerkadong Johnny hay nagresponde mat araw aton karong nga MDRRMO naman siya aga kama naman aton karong nga BFP naman siya ru BFP aga MDR kamerkadong Johnny sanda ka rin nag daya nag butang ita pauna ka rin nga pang bugong no, sa mga ninahan agro daywa ka merkadong dyan actually ro up at ka sa kaita tricycle agro driver ginda ka sa hospital yung sa Kalibo ro daywa sa apat nga sakay ka merkadong dyan hey OPD mat ah pero ro raya ka nga driver aga kama naman ro raya ka nga sambilog na sakay nga babayi hay nakaangkon nabiksan na karaita injury ka merkadong dyan so nagpa-confine anis na sa hospital agro raya mat ka nga driver it motor gindaga para sa hospital pero gindeklara imora nga dead on arrival. So, di karay, una makarasa ko sudit atong karoon nga naman siya PNP, ruray ka nga motorcycle at rider, aga temporaryo ka na nakaparada ng tricycle, magapit ka sa lugar kung sinataburong aksidente, bukod gani ka merkadong Johnny Hay, hindi at agad mo mag-function. No, so, according ka na sa naman siya PNP, haka, sorry man atong ka-air naman siya PNP, nga sa makaroon ka merkadong Johnny, ito pabi ka na kakonfine sa hospital, raya ka nga, raya nga driver tricycle, so, according man ka na sa pagbuo man doon ita informations or update man ito atong karoon naman siya PNP ay isuriyahan pa ita family kung mapasaka sa netraya ka nga kaso ka merkadong Johnny sa raya ka nga nag drive ka i-tricycle aga okay. Ipa-idaw lang imo sa regular filing ka merkadong Johnny so if magpasaka gid ba nita kaso hayroan na ka ng kaso reckless imprudence resulting to homicide bangod gani nga may nadugaan gidit kabuhi sa raya ka nasambitan nga aksidente kamer kadung Johnny. Pero syempre update may gihapon naton doon, ray kira nga balita magaling kira sa aton nga numan siya PNP.
2: Alright.
4: Sa so far no, dinyo aton karon nga madasigan nga balita. Dinyo aton karang habong update sa aton karon. Gaya pagpanawag man sa aton nga kapulisan, angot kira sa tabo nga disgrasya sa may Lagin Banua West numan siya. Ako man si Kamer Kadung Shane Flores Masalit, Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
5: Radyo Mercado Live Report.
1: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados.
2: Abogin nga, salamat sa ato nga update. Maghalin kay kamerkadong Shayna Flores Masalia. Mga kamerkado, makaroon nga adlaw karoon ito, Webes. Hoy, maghagunggin sa inyo ka nga pagbiyahe, mga kamerkado. Kita na ilang ato nga mga kamerkado mismo ay madagahig sa mga aksidente. Again, magpangamuyo ka mo before ano ka mo magpanaw. At the same time, magpatawhay ka mo. Antis man ka mo nga magbiyahe o magpanaw kung ano man rin inyo ka nga pag-aubrahon. So, importante, safe and sound akita mga kamerkado.
7: Kompletos, Ricardos.
2: Thank you again sa ating mga partnered LGUs. Agtag sa naton ka mga public market na nagapamati makaroon. Especially na karoon sa Altavas, sa Banga, Madalag, Libacaw, Numancia, Lezo, Marina, Makato, Tangalan, Nabas, Agburuanga. Good afternoon, good kinyo, and happy Thursday. Sa mga nagabiyahe, Pagtot, Iloilo City, Iloilo Province, Capiz, Antique, Guimaras, Bacolod, Batangas, Ag Metro, Manila. Maghahuman sa inyo ka nga pagbiyahe, hindi na ang mga kamerkado. Thank you again sa atong Radyo Mercado Reporter, sa atong onboard personnel, pati man sa atong newsroom and research department, ag sa atong partner technical kay John Albert de la Cruz, ag kay Geranio Messina, mga kamerkado. Para sa programang
7: Kompletos Ricardos.
2: Ako si kamerkadong John Ronald Guarin. It Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
7: Inyong napakinggan ang Kompletos Ricardos. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
8: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Radyo Merkado, Radyo Merkado.
1: All the hits and more.
0: Radyo Merkado.

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: Ayat, ayat nga hapon mga kamerkado. Good afternoon sa itong mapinalaga nga tagpamati. Welcome sa pagpangalaga din programang
1: Dear Marites!
0: Alright!
2: Wow, ang ganda mo naman ngayon kamerkado. Ang ganda na pagkaano mo, pagkapagsak ng buhok dito.
3: Ang hirap, parang ginukuha ka na dito.
0: Ano?
3: Parang kinukuha ka na.
2: Parang kinukuha ka na.
0: Kaya ngay.
3: Oo, diba?
0: Anyways, kamerkado yinis above! Finally, wow. Nag-iba man kami.
2: Yes, we're so back on Mercadong Shane.
0: Siyempre. Sige, diba? Check out mo.
2: Check out. Sige, baka nag-check out ka dyan ka Mercadong Shane.
0: Oo, oh, ito na to.
2: Ipatrans ka Mercadong Shane pag sumweldo na. Yan agad yung ano.
0: Uy, hindi. Para naman kasi yun sa ano. Ikaw naman nagturo sa akin, diba? Tinuruan mo ako. Huwag ka na gabagano dyan.
2: Relate mo yung mga one-day millionaire dyan. Oh, asang kamay.
0: Relate. Somebody.
2: Pero ano yung inuuna mo ka Mercadong Shane?
0: Sarili ko.
2: Oh,
0: sorry. Pali.
2: Mukha mo sarili mo, no?
0: Oo.
2: Ano yung inuuna mong bilhin usually pag ano, kapag...
0: Ano?
2: Pag kakasweldo mo lang, mga luho mo ba? Mga kagamitan ba sa ano, sa inyo? Sa bahay? Mga damit?
0: I think ano yung ano talaga? Yung gamit ko talaga ka Mercadong Shane. Oo, diba?
2: Wow. Naka-check out ka na ka Mercadong Shane? Wow, bilis!
0: Diba nagkaka-intro ko ng check-out and tayo?
2: Yes!
0: For anyways, mga kamerkado, ba sinalipatan niyo kung sino kami, diba?
2: Oo, oh, hindi na kayo makakilala. Baya.
0: Ano nga? Ano yung kinanta ni kamerkado ni Niel kanina?
2: Ano nga? Para bang... Ah! Sabi ko sarili ko, wala lang to.
0: Shane lang to.
2: Shane lang to. Linis lang to. Nudge lang ko.
0: Nudge lang ko. Ang random.
2: Diba?
0: Kaila. So, yung mga
2: tawa kami natawa kanina eh, kasi ano?
0: Oo, tapos wala kami na pala.
2: Wala kami na pala. Lumabas kami para mag-shoot ng ano.
0: Arm ass.
2: Arm ass. Pero
0: but
2: bakit?
0: Of course, merong mga reason. Ubon mo yan, nak. Merong mga reason kasi kamerkado yun is, diba? So, yan. Layaan na lang namin.
2: Minsan talaga, hindi nangyayari yung mga pinaplano natin.
0: Oo. Kaya huwag na magplano, ah?
2: Huwag na magplano. Dapat ano, minsan nga, mas nagtuloy pa yung mga hindi inaasahan na yan, oh.
0: Yes. Diba? Kaya huwag na, yan minsan kamerkado, ano yun? Yan minsan kamerkadong Eunice. So, minsan kasi, yung mga, parang, ano ba, yung gusto natin nga mangyari, hindi nangyayari.
2: Ganyan talaga.
0: Ganun. So, expect that unexpected. Eh, nag-expect pa rin naman.
2: Expect pa rin naman.
0: Diba? Diba? Plano pa. Wag na. Uwi ka na. Anyways, mga kamerkado makaroon, hey, I love it. Yung Webes makaroon.
2: Webes.
0: And October 15, 2026.
2: Yes.
0: Alam mo ba, ngayon
2: kumbaga,
0: is...
2: Kumbaga, 4 out of 7.
0: Yes.
2: Yung day natin ngayon.
0: Payday.
2: Payday.
0: Payday. Mga kamerkado. So, hopefully, nakabakawin ka mo't inyong mga gusto gitbakuan, no?
2: Yes.
0: Pamper diba? Yourself as sa maubos kwerta mo.
2: Totoo. Oh. At syempre, ano yun, dahil maulan ngayon, pwede natin pagbigyan ng mga cravings sa mga sabaw na yan.
0: Yes, so fast.
2: Yes.
0: So fast, so good.
2: Yes.
0: Ano
2: or
0: ba?
2: Kung gusto niyo ng mga lambi.
0: Ay, wala na
2: lang kayo na unan kung single kayo.
0: Do yun, eh.
2: Paano yung mga walang kayakap ng mga Mercadong Shane?
0: Ano yan? Love yourself. Love yourself.
2: Parang nakalista na tayo sa mga mga malalamig yung Pasko.
0: Wait lang. Medyo iba yung boses natin ka
2: Mercadong Shane. Kaya nga
0: eh. Oo. Medyo... Andiyan na tayo sa level na parang ano. Alam mo yun, konting ano na lang eh.
2: Konting ano na lang, no? Konting ano, konting sigaw na lang.
0: Oo, darn na.
2: Diba?
0: Pabubugo, tarulimog.
2: Ginatabi, kita kaina.
0: Ano ba
2: ginatabihin?
0: Ay,
2: imbis na imbis na yung energy natin ay save natin ngayon. Kanina pa natin yun na nilabas na.
0: Yes, ano ba naman kasi yung kanta natin? Sa mga sarili ito, wala lang to. Nudge lang ko.
2: Shane Masario. Shane lang to. Mirnyel to.
0: Ang random.
2: Ang random mo eh. Ano? Jennifer Prado.
0: Ayun, Janet.
2: Wag. Baka di tayo paswaldo yun.
0: Wag.
2: Zip your mouth.
0: We love Mom Janet.
2: We love Mom Janet.
0: Anyways, mga kamerkado, mamanan nyo kami sa Facebook Live, mag-YouTube channel, at Radyo Mercado Aklan. And of course, mamamatian nyo kami sa amon nga...
4: mga speakers doon. Punta
2: yes.
4: sa inyo pa. Public market.
2: Siyempre, Amerikanong Sheena ka-live man kita sa... Ay, hindi. Sa Channel 26 tayo.
4: Ay, oo. Kalibo Cable, mga Amerikano.
2: Yes.
4: Konting pihit lang ng channel ng Kitchen.
2: Yes. So, kita nyo lang sa TV. Oh,
4: so,
2: my God.
4: So, kita yung maingay na mga
2: Nay, sa TV na ako, Nay.
4: Oy, mommy.
2: Sa TV na ako. Yung masasabi na natin yung Amerikanong Sheena.
4: Ay, hindi ko pa.
2: Check na sa bucket list natin.
4: Oh, ay, oo, no. So,
2: diba? Ma, nasa TV na
4: ay,
2: ako.
4: Papa, oo, ganun nga.
2: Ang
4: dami na lang mo ah. Ano na? Isipan nang kapag ganunis. Di ba parang exciting dati nung kat mga unga patakita? Oh. Sa TV yun ako, mas sa radyo na babat. Oh. Eh, sa radyo na ako.
2: Kahit kami sa kapangalan lang natin, parang feel ko, ay, bang, ay, nabanggit ang pangalan. Gito pala pakinggan sa TV yung pangalan ko.
4: Di ba? Tapos, hingi mo pa nga, kat ginbanggit kahit sa medyo bukong pat manaming, ano, rason. Ay, huwag naman. Huwag naman na, medyo
2: mga police report pa na.
4: Mga police report pa sa mga bypass. Naman! Huwag naman.
2: Minsan lang alam magka-exposure sa maling paraan.
4: Yun pa sa ano, sa maling paraan pa sa mga nag-ano pa, may illegal na ginagawa.
2: Sa maling spotlight pa, grabe naman.
4: Yes. Kamerkado Hinis, mamaya, ngayon na pala.
2: Kasi yung, ngayon na natin
4: opening!
2: Kami.
4: Na Horror House dito sa Kalibo. Wow. Oh my gosh.
2: Sino ba yung mapupunta dyan?
4: Ako.
2: Oh, wow. Ikaw mapupunta tayo mamaya.
4: Ikaw ako pumunta kami.
2: Shade.
4: Ikaw din.
2: Yes. Oo. Feeling ko maraming pila ka Amerikanong Shane.
4: Oo. Una tayo ah.
2: So ano ba yung mga kailangan natin dalhin?
4: Si Ninyel, kasi siya yung pang ano natin eh. Mauro atin niya pang ikaw daman niya pang bala.
2: Kumbaga siya yung bawang na yun na pambato sa aso. siya yung bawang na pinambabato sa ano.
4: Sugat ka man.
2: Sumasamang element.
4: Sugat ka. Ikaw ka na doon pang bala sa bawang. Oo, oo.
2: Hanggang ba't tumunanaro ano?
4: Iba yan. Alam ko yan. Nagpintuhan tayo kanina umaga. Huwag ka. Nagpintuhan kami kanina umaga. Huwag ka. Iba yan.
2: Kamerikanong
4: Ninyel.
2: Ikaw ba kamerikanong Ninyel? Matatakutin ka ba? Ay, iba kasi matatakutin sa magugulatin, di ba?
4: Ay, oh, yun magugulatin ako. Pero sasabihin mong matatakutin, hindi. Kantaan ko yan ang Super Bowl.
2: Magugulatin.
4: Super Bowl. Alam mo, one time kami kayo. Sorry naman.
2: Ano yun,
4: pero share ko lang siya kasi andito naman tayo mas sa parang Halloween Kamerkanis.
2: Yes naman.
4: Alam mo ba dati nung nag-work na ba ako noon? Siguro kaka-graduate ko pa lang. Tapos pang night shift ako Kamerkado Minis. Tapos alam mo yung parang anong oras na ako dumating para umuwi? I think around 1 AM na.
2: Abaw.
4: Kasi media din
2: night shift ka talaga noon.
4: Oo, media din kasi yung Kamerkanis. Pero may malaki kasing balita noon. So yun okay, nga. Yeah. Tapos ginawa ko doon Kamerkanis. Alam mo yung thought na what if merong biglang pumunta, parang biglang mag-appear ba na entity or whatever.
2: Ah, parang yung na-manifest na isip mo?
4: Oo, ganun. Tapos alam mo yung kinunta ko? Ano? Sa sobrang panic ko, best ama namin yung katahin ko. Superbook English at Tagalog version.
2: Ano nga yun?
4: So sacros.
2: Ikaw yun na.
4: Tagalog, English at Tagalog. Yung is English at Tagalog version.
2: Ah!
4: Oo, yun yung kinanta ko.
2: Grabe naman. Sabi ni Lord, ano ba ito?
4: Alam ko naman, gagi me. Yun.
2: Natakot, kinanta gagi me.
4: Oo, natakot kasi kinanta mo siya ng gagi me. Yun. Ano yun? Hindi na yun.
2: Ay, nagbago na rin siya kamerkado ninyo.
4: Nagbago na.
2: Ay, hindi na siya matatakotin.
4: Medyo mabigat to.
2: Naman sabihin mo rin, nagramdaman mo sa kanya.
4: Ay, diba naman yun?
2: Yung ibang diba takot naman yung Kamerkado Ninyo.
4: Ay, iba naman yun? Doon ang akara.
2: Iba na.
4: Iba yun?
2: Para po sa akara, doon
4: na.
2: Oo,
4: doon na ka. Oo, ikaw ganyan.
2: And exposed.
4: Doon na ka.
2: So, pili ko kung gulatin ng Kamerkado Ninyo
4: sa pa. Ay, yung gulatin, oo. Yung gulatin.
2: Ay, hinahawakan yun sa pa yung ginagano.
4: Ay, huwag yan. Ano ko dyan?
2: Kasi last time, pinuntahan kami ni Kamerkadong Nudge na horror house. Hindi ko na sabihin kung saan lugar. Sige. Pero sobrang dilim siya Kamerkadong Shane.
4: Wala ba siyang parang dim light something?
2: Wala talaga. As in, kung ano makikita mo sa brownout, yun talaga. As in, walang apoy. Tapos, hindi namin alam kung saan na kami naglalakad.
4: Mm-hmm.
2: Tapos, parang nakakapit lang kami sa isa't isa na yun. Parang train kami na yan, no? Yung una yata si Kamerkadong Nudge. Tapos, dito ko sa likod niya. Tapos, minanggagrab lang ng paa namin. Ganun na yung...
4: Dapat inapakal mo.
2: Ganun lang yung takotan nila sa horror house.
4: Inapakal ang gusin
2: niyo. Oo, parang... Parang hindi ko feel. Hindi gets.
4: Mas maganda pa rin yung para naghahabolan kayo.
2: Di ba yung iba yung may adrenaline? Gusto mo may nahabol ka? Ano mas yun?
4: Ay, di ba horror house? Ang ako magagas ka na.
2: sa mga gusto kong nahabol ka, kamerkado ko siya yun.
4: Ay, di ba horror house man to? Di ba maangang ako mag-inis?
2: O, ikaw yung nag-habol.
4: Gusto mo ba lumakbo ka ngayon? Ay, di ba? Oo. Dapat meron siyang trail ka, merkado ng inis. Like, alam mo yung mga escape house na yan?
2: Ay, oo. Oh,
4: escape room pala, escape house. So, naman. Oo, yung mga escape
2: room. Ano yung lang kasi bakit isang, ginawa mo lang isang bahay?
4: Subdivision. Subdivision yan.
2: Grabe naman yung mga traps doon, di ba?
4: Oo, maganda yun. Yung ganun yung nakatakot. Kamerkadinis.
2: Tapos may timer pa kayo kung hindi ka makalabas agad.
4: Parang merong mga rooms doon na papasukan. Tapos sinahabol ka ng mga... Alam mo yun yung parang nasa mga nakakatakot na palabas.
2: Ay, yes. Di ba? May mga traps na yan.
4: Oo, maganda. Diba? What if? Sana ganyan
2: tapos mamaya. Tapos na kalaki yung room, kailangan mong buksan. Tapos kung hindi mo mabuksan on time...
4: Umiyak ka na lang.
2: Lalabas ka lang.
4: Umiyak ka na lang. No.
2: Diba? Kaya rin mga zombie run. May zombie run din, diba?
4: Yes. Gusto ko mag-try kamerkadong yun, miss. Oo. Like,
2: mga gusto mo talaga hinahabol ka kamerkadong siya.
4: Ayun, no? Magpapunta mag-ano kami, diba? Sa November.
2: Kung zombie run ka?
4: But for environment naman yun yun, yung amin, oh. Try mo kasi kamerkadong yun, miss. Mag-ano ka? Iba
2: mag-running.
4: Oo. Ano, 3 kilometers lang. This November.
2: Ay, sige, go.
4: Takbo tayo.
2: Takbo lang. Tapos, ano lang pala, no? Nilibot lang yung kaso.
4: So, ano lang? Ano
2: yung ikutan lang laps na? Grabe naman.
4: Oo, ganun siya ka, ano? Persistent.
2: Grabe naman yan.
4: Grabe ang motivation yan, no?
2: Oh, gusto mo itong inahabol ka, kasi pinapaikot-ikot ka dito. Ikaw na inahabol, pinapaikot-ikot ka pa.
4: Grabe ay, pala yan.
2: Grabe naman yan. Yung mga gusto mong kamerkadong siya, yung napaka-asadista naman yun.
4: Hoy! Grabe, matay pa, Abidon, sa ano, Abiron? Horror man, Abiron.
2: Gusto mo talaga sinasaktan yung kamerkadong siya.
4: Gusto mo saktan kita.
2: Nagalit na siya. Nagalit. Nare-rage bait na namin siya.
4: Nare-rage bait na. Pero hindi naman. Hindi pa naman kamerkadong yun, Miss. Andiyan pa naman yung ano ko. Pero kanina pa daw ako naiinis. Tama yan. Nakita ni kamerkadong inis at di kamerkadong ninyo pala ako mag-beg.
2: Yes. Ano na siya?
4: Please yun.
2: Ganun siya mag-beg. Ibang klase pala mag-beg si kamerkadong
4: like,
2: Shane.
4: Like, nag-stay.
2: Uy! Hoy!
4: Yung ba talaga? Madasok.
2: Uy, ninyan ka.
4: Madasok. Yun nga, diba? Kasi gusto, may gusto kong, pag may gusto kasi kukunin kamerkadong inis, dapat talaga masagot talaga niya.
2: Yes.
4: So, hindi naman yan sagot kanina. Ayun, tag-beg.
2: Wala. Nag-beg lang sa ano.
4: Nag-beg ako sa hangin.
2: Wala pa pag-beg mo. Wala. Nauwi sa wala. Nag-jollibee na lang.
4: Nag-fast food na lang kami. Eh, wala tayong magagawa eh. Ayaw niya eh.
2: Kaya...
4: Ayaw niya sagutin yung tanong eh. Sabi ko, sige, wag na lang.
2: Mahirap pala yung kamerkado.
4: Tapos may in-court ako. Mahirap siya. Kasi, alam mo na.
2: Mahirap yung parang binibigay mo na muna yung lahat mo. Pero siya parang...
4: Oo. Ayaw
2: walang wala rin, talaga sa kanya.
4: Bumili ka palang pastillas.
2: Kaya mo naman pala.
4: Kaya mo naman pala.
2: Hirap na hirap ka.
4: Ano yung pinili?
2: Kaya mo na pala off kami, pero pagdating sa akin. Pero pagdating sa video, kasi, hirap na hirap ka.
4: Sumasagot off cam, pero pag on cam na, wala na. Ayaw ko niyan, sabi niya. Eh di wag. Sana hindi ko pinalabas si self kanina, no? Eh di wag.
2: Grabe lang. Putok na putok pa naman yung blush ni Kamerkado.
4: Gabi pa doon kanina. Gabi nakakainis naman yun eh.
2: Nakatimes to yung blush niya.
4: Pero... Sayang yung makeup doon na.
2: Kaya
4: nga. For anyways, Kamerkado inis. Bago ka rin sa atin ng mga experience sa mga horror ka rin. Haranay, may ito yung pangutaan na.
2: Ano yun?
4: Mas pipiliin mo bang makapaglakbay sa nakaraan para baguhin ang isang bagay o sumilip sa hinaharap para makita ang mga pwedeng mangyari?
2: Ay... Sino na sinagot? Puro
4: Alam
2: ikaw, ano yung kamerkadong siya na pipiliin mo?
4: Yung future na lang.
2: Mm.
4: Kasi kasi kamerkadong yun is, mas gusto kong paglanan yung future kesa naman mag-dwell pa ako sa past na tapos na yun, nangyari naman na. So,
2: yes.
4: Alam mo, minsan kasi pag nag-dwell talaga tayo sa past kamerkadong yun is, parang iniisip natin yung mga, parang may pagsisisi yung mga what if, yung parang nagiging nostalgic tayo to the point na parang nababaon tayo sa past na hindi tayo nakaka-move on. So,
2: hindi
4: mas
2: better. Hindi forward, di ba?
4: Hindi maka-move forward, oo. So, mas better na silipin ko na lang yung kung ano yung future. At least meron akong idea.
2: Kung kailan.
4: Kung kailan.
2: Yes.
4: Sobra na to.
2: Ako siguro pipiliin ko rin yung ano, makasilip sa future. Makasilip sa future. Ako kasi di ba kapag ano, sa past, parang ano, kapag halimbawa babalikan mo yung past, parang ang daming pwedeng magbago. So parang, di ba eto ka na in person, pwede pa siyang magbago in the past. So parang, baka hindi, baka kapag binalikan ko yung past, baka hindi ko makilala si ganito, si ganito. Ang daming pwedeng, parang rippling effect
4: yan. Ay, hindi yan, okay.
2: So,
4: random naman.
2: Masaya naman ako dito.
4: Sinudge lang ko. Sinudge lang ko.
2: So, doon tayo sa ano, sa future kamerkadong
4: Shane. Doon tayo sa future. Yung mas matimbang kamerkadong yun is ay yung
2: future.
4: Yes naman. Ikaw kamerkadong yes. Oh, thank you so much.
2: Thank you so much. Next question. Ang ganda ng answer mo.
4: Ang ganda. Ang ganda.
2: Nakakaiyak. Life changing.
4: Ganda ka naman. Yes?
1: Oh, my family!
4: Ayoko na nga, tama na nga ito.
2: Next question.
4: Next question. Ah, question.
2: Kwechin.
4: Ano pipiliin mo? Dota o?
2: Ano pipiliin mo? Dota o ako?
4: Magkaroon ng background music ang buhay mo sa tuwing nagkakamali ka o may audience clap sa tuwing papasok ka ng pito. Ang cringe naman. Tuwing papasok ka, nagpapalakbak.
2: Di, ano mo, pipiliin mo ba? Piliin ka lang ng sound effect.
4: Yun na lang yung ano. Yun na lang. Yung may sound effect na.
2: Piliin mo. mas pipiliin mo may audience clap?
4: Hindi.
2: May sound effect ka mo. Nagkakamali ka. Alam mo yung kapag nadulas ka. May mga tatamang ganun. Wow.
4: Yun na lang. Kasi ang cringe ng ano. Kapag pumapalakpak tapos papasok ka sa pintuan. Ano yan, presidente?
2: Ay, parang ka nakakabus ng confidence daw. Pasok ka.
4: Nakakahiya yun. Parang ka ano? Parang
2: ka
4: nag-run ka. Nag-run ka sa ano? Nag-run ka for president?
2: Yung late ka na nga to. Papalakpakan ka pa rin ka pa.
4: Makarga, ganyan ka ba? Oo, na-experience na pala eh. Kamusta?
2: Yes. Parang imbis na matuwa ka. Parang mas magiging conscious ka pa sa ginawa mo. Kung magpapalakpakan ka. Tapos, so kayo na. Grabe naman si Mercado Miguel.
4: Ayoko na, tama na to.
2: Tama na to, next question na tayo kay Mercado Shane.
4: Dito. Sabi pa dito sa next question, nasa kakatakot bang magmahal ng taong hindi ka siguradong mamahalin ka pabalik? O ang mahalin ng taong alam mong hindi mo kaya mahalin ng buo?
2: Abang.
4: Wala bang ano, pangutana para sa mga utang?
2: Anong masakatakot daw? Ang magmahal ng taong hindi ka sure na mamahalin ka pabalik? O yung taong mamahalin mo pero alam mo hindi mo kaya mahalin ng buo? Yun na lang, next question.
4: Ano tayo next question?
2: Siguro yun nga, yung taong ano na lang talaga, hindi ako kaya mahalin pabalik. Doon na lang ako. Doon na lang, feeling ko kasi parang...
4: At least meron ka ano.
2: Oo, kasi alam kong ano eh.
4: kaya mo yan. Go.
2: Kasi kung ano ko, mahal ko... Kung ako yung magmamahal sa kanya, at least parang pwede ko siyang ano na yun, makontrol yung ano. Alam ko kasi kaya ko rin siyang ano, mahalin pabalik. In time, ganun. Pero yung ako tayo yung parang kinakwestiyong mahal ba ako nito or hindi. Parang feeling ko ako yung maluloka dito eh. So parang ito na lang.
4: So
2: mas natakot ako sa magmahal ng tao, hindi ka siguradong mamahalin ka pabalik.
4: Okay. So ito lang yung sa iyo, yung mahalin ng tao, alam mo hindi mo kaya mahalin ng buo.
2: No, mas okay pa yan para sa akin.
4: Okay.
2: Okay, next.
4: Okay na yan? Nag-ano ako? Medyo ano ba? Nabihin yung pangutana, ginasin ka ako naman. Hindi ko gets.
2: Kay Summer Beanie galing yan.
4: Since ano tayo, since people pleaser ka Mercado Inis, din na tayo sa mag-ano. Parang din sa tayo sa taong, alam mo na ito. Taong na mamahalin mo na hindi ka sigurado kung mamahalin ka pabalik.
2: Ano ba yan? Tik-tik part ba yung horror house?
4: Oo. Siya yung ano. Kaya pala early yung out.
2: Sigit ba yan?
4: Yan na ba yung early yung out niya? Kasi magiging costume. May wag ko. Wala yun. Anyways, mga kamerkado, thank you so much kamerkado yun sa Q&A natin. Basahin natin yes. Natin karoon nga. sa Facebook Live nag-comment kay Kamerkadong Edward Jacob Oberio. Good afternoon, Emelia Agustin Oberio. And of course, yes, si Kamerkadong Inay Concepcion. Good afternoon, una ko sa may Altimas Public Market.
2: Yes, good all afternoon.
4: Mga Kamerkadong, nalagbukit. Pero kaya pala early out niya kasi yung sa sideline pa. Oh, kaya makita ito naman.
2: Hindi na, kaya pala early out siya kasi. Kaya pala early out siya kasi ano, yung sideline pa siya yung summer house. Yung
4: ibang doon nag-headlock. Ay! Hello, Kamerkado Arvin!
2: Hello, Kamerkado Arvin! Ano to?
4: Ano to?
2: Mag-ano
4: ka ba? Mag-ano ka ba? Mag-ano
2: ka ba sa horror house? Ka ba? Bakit early out?
4: Uy! Anyways, baka merkado, oras na ito, alas though. Dos, no, ibiwan sa... Alas na ito, alas dos, no, ibiwan sa hapon, sa amin ka ng pagpanumbalik, aton man karang basahon, anong problema, ginsan ka, ito, iyamang sa programa.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Asayran ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mo sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: Got to do is move. Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
5: Dance with that groove, all you got to do is move.
6: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang serbisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaserbisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangko. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: mga kamerkado, kapag nambalik kita sa programang
1: Dear Marites.
0: Sige, happy to be your partners. Ako si kamerkadong Shane Flores Masalio.
2: At ako si kamerkadong Eunice Estanislao.
0: Yes, and before anything else, kamerkadong Eunice. Okay. Wala ko pa ano dyan, pop. Yung ano natin, yung mahiwaga ano natin.
2: Ah, oo nga, nawala na yung papel natin.
0: Na naman, sino na magbata ang kabuhan
2: dito? Sige, itamiyaw na lang natin ang ating mga market.
0: Yung mga kaya lang natin.
2: Yung mga kaya lang natin.
0: Yung mga market na lang natin para walang ano. Parang yes. White mag. Ano to, girl, na white mag?
2: Magtampo. Yes. So, binatamyo namin lahat ng mga mga markets dyan yes, na nakikinig sa amin. Good afternoon po.
0: Yes, of course. Yes. And syempre, kamerkadong yun, miss. Hindi natin papabuhayin. Papabuhayin pa, hindi wow, diba?
2: Ikaw talaga, mas gusto mo talagang pinapatagal eh. Gusto mo ba slow burn?
0: Isipon yung tao, maawa ka naman.
2: Sige.
0: Yun ano, ano tawag dito? Ginkonsensya tayo mo.
2: Ginkonsensya. Ganyan naman tayo eh.
0: Mahilig tayo bang konsensya?
2: Mahilig mo konsensya.
0: Kasi ginkonsensya, walang konsensya. For example, kamerkado ninja. Nag-drop, nag-name drop. Anyways.
2: Pangalan? Si Rick. Rick na lang.
3: Lalaki
2: pala to? Oo, lalaki yun, man.
3: Hindi niya alam mo siya.
0: Anyways, na naman tayo. Aga pa na naman kami. Mga kamerkado, yung pagbabuhayin pa. Haroon, basa na ito. Ano'y padala ka itong problema? Dear Marites, tawagin niyo lang ako sa pangalang Rika. Mahadera ba talaga ang tawag sa akin? OFW ako sa Hong Kong for many years pero nagdesisyon akong mag for good sa Pilipinas na mamatay ang asawa ko dahil sa prostate cancer. Ang anak ko lalaki na lang ang kasama ko sa bahay. 25 years old siya nung year na to at nagtatrabaho bilang administrative aide sa local municipality namin. Isang araw nagdala siya ng girlfriend na 19 years old at estudyante pa. Nag-live-in sila sa bahay namin pero habang tumatagal, napapansin kong hindi marunong sa gawaing bahay ang babae. Ang anak ko pa ang naglalaban ng mga damit nila at nagbibigay ng baon sa girlfriend niya. Kapag walang pasok ang anak ko, siya rin ang kumikilos habang ang babae ay madalas natutulog hanggang tanghali. Hindi ko masisisi dahil nga kaka-19 pa lang eh. Malamang sa malamang ay mahal din ang mga magulang niya. Kaya nga lang kumukulo ang dugo ko, mare. Sabihin na ninyong mahaderang future mother-in-law ko pero hindi ko nagustuhan ang setup nila. Hindi ko naman gustong gawing katulong ang girlfriend ng anak ko pero sana marunong siyang tumulong sa bahay. Say for example, kung oras na paghahain sa mesa, pwede siyang magsandok ng rice o kaya ulam. Pero babawal lang yan kapag tatawagin siya ng anak ko. Torpe ang anak ko, mare. Kaya nagsimula akong magdabog kapag alas 8 na ng umaga at hindi pa siya bumabangon. Hindi ko rin siya niyayayang kumain kapag naghahanda ako. Hindi alam ng anak ko na sinasadya ko ang mga iyon pero kalaunan, nalaman ko lang na hindi na dito tumutuloy ang babae. Fast forward, 2 years later. Ibang babae naman ang dinala ng anak ko sa bahay. 27 years old na ang anak ko nung time na yon at ibang-iba ang bagong girlfriend niya. Mas mataas ang pinag-aralan nito, marunong mag-share sa expenses at kusa pang tumutulong sa magawaing bahay. Naikasal sila, binigyan pa niya ako ng puhunan para makapagsimula ng maliit na negosyo ng barbecue, isaw at iba pang street food. Noong sinabi nilang gusto nilang bumukod, ako na mismong nagsabing dito na lang sila dahil kaming tatlo na lang ang magkakasama at gusto ko rin may kasama habang tumatanda. Ngayon, masaya ako nag-aalaga ng mga apo. Kahit gulay o prutas lang ibigay nila sa akin, masaya na ako. Kikita ko natutong mag-level up ang anak ko dahil sa asawa niya. At nagpapasalamat ako nakahanap siya ng partner na marunong makipagtulungan sa buhay. From admin aid, naging remote worker siya. $9 per hour na ang rate niya na dati ay 8 hours niya. Pero ang problema ko ngayon, parang bumibigat ang kalusugan ko at lagi ako hirap matulog, especially kapag nagkakasalubong ko sa palengke, yung ex ng anak ko. Nalaman ko na LPT na ang batang yun. Hindi niya akong iningitian ni isang beses, hindi. Pero hindi na lang ako nagsasabi sa anak ko. Pero bilang isang ina, sa tingin ko, tama naman ang ginawa ko. Otherwise, baka walang future na maayos ang uniko iho ko. Mare, tama bang ginawa ko noon? O masyado kong pakalamera at dinatch agad yung bata na walang magandang kinabukasan ng anak ko sa kanya.
2: Aba, o
0: grabe naman. Sabihin ko sana ang mga nanay, tama
2: mga ginawa. Nanay, tama ba?
0: Sorry po.
2: Pero di ba as ano rin, as parang kapwa mother din niya, baka nag-help din siya sa mga listeners natin. Na kung baka ma-advisean ba siya, tama ba yung ginawa niya na sugitan daw yung ex ng anak niya dati. I mean, kung hindi naman valid naman nararamdaman
0: niya. Valid naman talaga yun. Kapag kadinis.
2: Pero siguro baka na,
0: hindi lang maganda yung ginawa niya. Na, hindi niya kinumpronta. Ikaw ba naman tabugan?
2: Kaya nga. Parang ano naman yun? Okay lang naman na ano. Kaso, feeling ko kaya umalis din yung anak niya kasi parang feel niya yung energy sa bahay. Parang, di ba? Kung yung energy na binibigay mo sa bahay, parang sinusungitan mo agad.
0: Oo.
2: So, ganyan. Parang aalis talaga yan siya.
0: Siguro kasi kapag kadinis, kapag naiinis yun, kapag... Ano daw, mabigat ba yung ano? Mabigat yung feeling niya kapag ka... Kapag nakakasalubong niya yung anak ng ex. Ano sasabi
2: yung girl, GX ng
0: yung ex. Yung ex ng
2: anak
0: niya.
2: Ex ng ex niya.
0: Ex ng ex niya. Anong pakalam ng ex ng ex?
2: Yung ex ng anak niya.
0: Yung ex ng anak niya, di ba? Yun niya. Siguro kasi kamerika doon yung niece, parang nakonsensya siya.
2: Oo, nakonsensya siya,
0: di ba? Na ginudge niya agad. Pero naman, di ba, alam mo yung... 19 years old kasi ka Mercado, hindi pa talaga yan fully developed.
2: Yes.
0: At bakit kasi ginawa naman ang anak mo, 19 years old?
2: Kaya nga, bakit kasi ginawa 19 years old?
0: Kasi yung level ng 19 years old.
2: Baka nag-aaral din, di ba?
0: Nag-aaral nga. Tapos si Boy pa yung nagbibigay ng init talaga.
2: Yes.
0: Si Boy pa yung nagbibigay ng baon ka Mercado.
2: Kaya nga, pwede naman siyang ano, pwede naman niya like, iparating din yung message niya na parang kailangan din niya tumulong sa bahay niya, pero wag naman niya yung parang dinadabugan na yan pag hindi pa nagigising. Ano yun, medyo too much lang siya dun sa...
0: Yes, tsaka wala silang proper na communication.
2: Oo, parang binigyan lang na silent treatment na yan. Grabe naman si ano na to.
0: Ano naman tayo sa thought na medyo, ayun nga, parang hindi nakakatulong yung girl sa anak niya. Okay naman, valid naman yun eh. Kasi nga, yung anak mo pa talaga, yung anak mo yung gumagawa na lahat ng bahay, sa
2: gawain bahay.
0: Tapos parang, babangon lang yung babae kapag kakain na.
2: Ay, ganun, yes. Ganun.
0: Valid naman talaga yung ginawa
2: valid
0: mo
2: naman
0: na.
2: Yun.
0: Na parang, ano ba, parang nainis doon. Pero kasi yung ginawa mo na parang pag ikaw, mali yung way na ginamit mo para mapaabot sa kanya na ayaw mo sa kanya. Bilang,
2: yes.
0: Ano, daughter-in-law.
2: Mm-mm.
0: Diba?
2: Kaya
0: ikaw ba naman
2: nga.
0: Dabukan, diba?
2: Ikaw tuloy, hindi ka nila pinapansin tuloy.
0: Hindi niya pinapansin.
2: Kaya nga eh. So, alam, gets naman na parang nanay tayo. Na yung mindset ng nanay is parang they want what's best sa mga sa anak nila.
0: Oo.
2: Pero dapat ano mo lang din.
0: Dapat i-communicate natin.
2: The way na mo mag-treat sa ano, wag mo naman parang ano yan. Huwag ka may maging totally ano like, sa nararamdaman mo na yan sa kanya din.
0: Oo. Guilt yun.
2: O maging close off, ayun ang minimin ko.
0: Kung masakit pa rin sa kanya, edi guilt na yun, Kamerika din.
2: Guilt na yan. Yung under ngayon sa kanya.
0: At ano yung, kung alam mo ba na magiging LPT siya, magbabago ba yung pananaw mo sa kanya?
2: Kaya nga.
0: Yung pakikitungo mo sa kanya.
2: Yun di yung na ano alam ko. Yan. Di na natin malalaman yan. Diba?
0: Proper communication.
2: Kaya nga. So, mas okay na, buti naman na okay ka na sa girlfriend ngayon ng anak mo. At syempre, ano na, may trabaho na rin yung girlfriend ng anak niya, no? So, at least, hindi ka na masistress. Kasi, yung anak mo rin kasi, ba't ginawa mo 19 years old?
0: Ano tayo na, Joe?
2: Nag-aaral pa nga eh.
0: Bata pa yan eh.
2: Kaya nga, hindi
0: first
2: pa,
0: year
2: hindi pa
0: college pa lang yan eh.
2: Develop yung frontal lobe niya. Syempre, diba? Parang nag-umpisa pa lang i-figure out yung mga gusto niya sa buhay. So,
0: oo.
2: Huwag ka rin mag-expect ng ganun talaga kala. Oo, sa 19 years old.
0: Lalo na kapag mahal talaga ng parents niya, hindi yan pinapagawa sa bahay.
2: Kaya nga, malay mo, princess treatment pala yan sa bahay niya.
0: Tsaka wala pa rin kusang loob kung ganyan. Kasi nga, iba yung pag-pamper ng parents niya sa bahay sa bahay nila.
2: Or,
0: ba't kasi talaga ng jowa yung anak mo?
2: Or pwede naman kasing ano, di ba, minsan ginagawang bonding ng Vienna yung ano niya. at ng girlfriend ng anak ngayon gumagawa sila ng gawaing bahay pareho.
0: Oo,
2: parang gawin nila nilang bonding minsan.
0: Yes.
2: Hindi naman yung sungitan mo porque hindi gumagawa. Like, ano eh, pwede like, mo siya utusan.
0: Utusan mo siya. Nak, pwede mag-ano ka.
2: Pwede tulungan mo ko dito. Tulong naman siguro yan. Huwag mo lang bigyan ng silent treatment na.
0: Sabihin mo na lang, ganun lang. Sabihin mo, nak, tulungan mo ko mag-ano, pag-usapan yung buhay ng ibang tao.
2: Hoy!
0: Effective daw yun. Charot, wag naman.
2: Tulungan mo ko manghila pa baba.
0: Tulungan mo ko manghila. Ito, marunong to.
2: Ito.
0: Alam mo, wag nyo talagang ikwento kay Kamerkado Yulis na gusto nyo ganito, ganyan. Ah, hindi ka. Alis dito. Lain, dito ka lang.
2: Huwag ka nga alis. Dito sabay tayo.
0: Pero mag-ano ka talaga na ano. Pero mag-ano talaga si Kamerkado. Ibang klase ano, talaga
2: May doctorate ako sa panghila pa baba.
0: Gabi talaga. Di ba may apahihay?
2: Tinitraining ko na si Kamerkadong Nudge.
0: Oo. Isa pa yan. Isa pa yan.
2: Mga aligay, mga utak aligay.
0: Anyways, ito ang Kamerkado Yulis, sabi ni Kamerkadong MJ Hihi.
2: Sabi MJ niya, Hihi.
0: Yes, as a mother, need mo din makialam, lalo nakikita mo kung paano siya sa loob ng bahay ng ibang tao. Kung tamad yan sa bahay ng iba, mas tamad yan sa sarili nilang bahay.
2: Abaw.
0: Tama lang ginawa niyo. Kung ako yan, hindi ko din gusto niyan magpangasawa ng anak ko.
2: Mm-hmm.
0: Ako nga grade 5, marunong na maglaba, magugas ang plato, magsaing at magluto ng ulam. Until baka graduate ng high school, yun gawain ko sa loob ng bahay. It is because iba yung environment, iba yung household na kinalalakihan ng mga tao, di ba?
2: Kaya
0: hindi kasi pare-pareho.
2: Hindi mo muna expect na ano, pagkalipat niya agad is parang eto agad
0: siya.
2: Naka-adapt agad yan siya. Siyempre, malay mo gusto rin niya mag-try, pero siyempre nahiya siya. Baka naman kapag makita mo siya magugas. Uy, mali yan. Mali yun daw yung magugas.
0: Oo, ganun.
2: Dapat ano, let's give alamin space muna para mag-learn yung ibang tao na yun sa mga ano,
0: yes,
2: sa mga routine niya na hindi niya alam.
0: Mm-hmm.
2: Diba?
0: Or turuan na lang. Ito naman kasi na si mother naman, inagano agad.
2: Ito, minabasa ko kung may kanusin. Kay Pinpinchong. Ang sabi ni Pinpinchong, siguro sana naging second mom ka ng ex niya. Sana tinuruan mo siya paano kumilo sa bahay, sinasama mo siya sa mga ginagawa mo para sana nakilala mo ng gusto yung ex niya, ex ng anak mo, at nagkaroon kayo ng bonding. Naiintindihan ko kung bakit hindi ka pinapansin ng ex niya. Kasi dahil lang sa pagiging tamad at walang alam sa gawahing bahay, nuhusgahan mo agad siya. Okay naman, tama naman to. Sana binigyan mo siya ng ano. Sa hindi naman, valid yung naramdaman mo, pero sana parang mas naging ano ka sa kanya, mas naging soft ka pa sa kanya, hindi yung binigyan mo siya ng parang cold agad ikaw.
0: Cold treatment.
2: Ikaw tuloy nagigilty ngayon.
0: Hindi niya pa kayo nausap, ate naman. Para naman ganito tayo dyan. Sabi niya pa dito, Kamerkadong Yunis. Sabi naman dito ni Kamerkadong Je.
2: Kay Je.
0: Sabi niya, you are right po. Kasi nakikitira sila sa'yo.
2: Mm-mm.
0: Kung ayaw nila pakalaman sila, dapat bumukod at syempre wala ka na dapat say sa kanila noon.
2: Mm.
0: And move on, bata din naman siya noon, 19-year-old, malaki pa magiging improvement niya. Move on din pag may time. Yun nga, kasi sila sabi ko, Kamerkadong Yunis, na 19 years old na yan, wala pa yan. Parang hindi pa talaga siya, wala pa talaga siya sa peak niya.
2: Kumbaga sa bunga, nag-uumpisa pa lang mahinog yan eh.
0: Oo.
2: Diba? Those kasabay pa yung pag-aaral niya. So, yung sana naman, parang ikaw, since ikaw yung mas nakakatanda, parang ikaw na lang nag-take control din sa situation, diba?
0: Ba't di mo maintindihan?
2: Oo, turuan mo na lang din. Huwag mo naman bigyan na parang nagdadabog ka na. Parang alam, ayaw mo talagang patilan sa bahay niyo eh. Yun lang. Mali lang talaga yung pag-take control sa situation.
0: Yes.
2: Pero value yung nararamdaman mo kasi syempre, basta stress ka rin naman pag ganyan mga kasama mo sa bahay, makalat, kung ikaw yung malinisin na klase na tao.
0: Tsaka yung, meron dyan ka Merkadong Yunis na kapag siya yung palaging, alam mo yun, like, aware ka na nangyayari sa paligid mo, for example, no, parang, ikaw na lang yung naglilinis, tapos yung iba, andyan naman, free naman, pero hindi tumutulong.
2: Mm-hmm.
0: Oo, ganun.
2: Kaya,
0: sabi pa dito, Kamerkadong Yunis ni Kamerkadong Less. Less ano?
2: Less than one. Wow, grabe naman yung pangalan na yan. Parang RP yan ah.
0: Hoy, alam mo ah. Sabi niya, it's emotional baggage. Pray and give it all to the Lord. Forgive and be grateful that everything ended well for your child. Oh, daw man naman, di ba? Na emotional baggage talaga yun kasi parang ano eh, ano tanong na, parang kinimkim mo lahat eh.
2: Kinimkim.
0: Tsaka na, I think she's guilty talaga sa nangyari kasi, ano ba? Feeling ko kasi kami kadini, sa guilty siya kasi nakita niya na successful pala yung bata. Oo,
2: parang ano siya, siguro parang minumulto siya ng ano, what if pinagbigyan ko to, siguro ganun. Parang mas, parang, what if ito yung buhay ng magiging anak ko, parang successful pala siya,
0: teacher
2: no?
0: Teacher na pala siya.
2: Ito pala yung inano ko dati, nag-successful na siya
0: well,
2: ngayon.
0: Well, di mo siya binigyan ng chance.
2: Kaya na, ganyan, may ganyan siyang thought. So, normal lang yan. Ito pa, may nag-comment pa. Si Jeji Plush.
0: Ay.
2: Jeji Plush.
0: Sige, anong pangalan na yan? Jeji Plush? Anong color niya?
2: Jeji Plush. Ang sabi niya, hindi naman siya required na pansin ka pa pag nagkakasulubong kayo, lalo na hindi maganda ang naging samahan nyo sila nung anak mo. Nung sila pa ng anak mo. Kung ano man ang buhay niya, kung ano man ang buhay ng bawat sa inyo, labas na kayo doon. Kumbaga, wala nang pakialaman. Hindi na rin naman dapat talaga malaman ng anak mo na di ka pinapansin ng ex niya dahil dapat wala na siya pakialam doon dahil ex naman siya at may sarili na siyang pamilya. So, daw mo na lang dibdibin kung hindi ka pinansin.
0: Pero kung ano talaga, kung andyan talaga yung thought na parang ang bigat naman, di ikaw yung humingi ng tawad.
2: Kaya, sorry ka.
0: Sabihin mo na lang na, kung ano man, like, i-approach mo mo una kasi diba, baka kasi hindi kanya ina-approach kasi nga, baka akala niya galit ka pa sa kanya.
2: Baka rin niya, galit ka rin sa kanya na yan. Or parang may something talaga kayo. Di ba parang yan naman yung mga thoughts ng mga tao minsan kapag may makilala tayo. Ay, di tayo nagpansinan na yan. Akala mo, galit na yun. Tapos yung akala na ni isa, galit din siya sa'yo na yan. So parang, unless na lang may isa sa inyo na mag-break ng ice, dun kayo magkaalaman na okay naman pala kayo all this time. Di ba?
0: Ganun. So, sana ganun yung nangyari.
2: Huwag mong dibdibin na hindi ka pinag, malay mo naman ano, malabo yung mata or
0: malay mo naman, wala naman talaga sa kanya.
2: Di ba makakilala rin tayo kamerkadong Shane minsan na mga classmate natin dati, di rin natin nakapansin. Pero parang, syempre, ayaw mo na mag-say hi kasi di rin siya nagsasay hi sa'yo.
0: So, like, baka i-ignore ka. Baka i-ignore ka. Yan yung thought, kamerkadinis ka, basi ignore ako ka
2: na. Actually, normal talaga yung nararamdaman na yun. Normal yung feeling na yun. Normal yung scenario na yun.
0: Yes. Tsaka wala. Kung hindi mo malalaman yung tunay na dahilan kung bakit hindi siya ngumingiti sa'yo hanggang hindi mo siya kinakausap.
2: Kaya nga.
0: Yes. Yan na naman tayo sa communication na yan eh. Yeah, diba?
2: Communication na naman tayo.
0: Gawin na naman tayo yung feelings natin. Communicate natin yan, te.
2: Communicate natin ang feelings.
0: Communicate natin ang feelings ba?
2: Communicate natin ang feelings, diba? Kaya nga. Or wag mo na lang talaga dibdibin kasi, Diyos ko, ang tagal na nun, tapos parang ang pinoproblema mo pa rin yung ano, yung hindi ka lang pinapansin ng ano, ex. So, tanggapin mo talaga na yun, na pangit yung pass yung dalawa.
0: Like, wala talaga kayong ano, wala talaga kayong naging magandang ano,
2: maganda. Hindi nyo tinrato ng tama ang isa't isa.
0: Gano'n na lang.
2: Ganyan talaga eh. Ano yung na-expect mo? Huwag ka mag-expect na mapansinin ka talaga.
0: Alam naman pag magkita kayo, hi, tita!
2: Hi, kamusta? Alam ko pa nung pinaalis mo ako rin.
0: Alam mo ba, nung nagdadabog ka, kaya nakipaghiwalay na lang ako sa jowa ko, diba?
2: Ganun pala,
0: sa anak mo.
2: Diba?
0: Diba yung gusto mo, te?
2: Mas awkward naman kung pag ganun, diba? So, diba? Huwag mo nang ano yun. Since ano na naman, pass na naman yun, buti sana kung major part pa yun siya ng buhay niya. So, yes. Ano na lang yun. Siyempre, yung mga regrets din naman tayo. So, gawin na lang natin siyang lesson. Huwag na natin ulitin sa sunod na magiging jowa ng anak mo.
0: Eh, kaso kasal na nga eh.
2: Okay, kasal na eh. Kaya huwag na lang.
0: Sa apo na lang.
2: Oo, sa apo, diba?
0: Sabihin, jowa na lang apo mo. Tama ka na. Huwag mo na ano eh. Huwag mo na pakialaman.
2: Kaya nga. Pero diba, kamerkanong siya, may mga ganyan talagang nanay. Ako na ano. Hindi naman, pero yung sa mama ko minsan, kapag galit siya, parang dadabog siya na yan. Nagpaparinig siya, ginagano niya yung mga appliances. Parang hindi siya makommunicate na yan kapag galit siya. So parang ang ginagawa niya, binubuntong niya yung mga galit niya sa dadabog siya sa mga appliances. So baka siya, parang may ganun siyang na hindi niya napaprocess yung galit niya by communication.
0: Yes.
2: Na niya, pinapadaan niya sa pagdadabog. May mga ganun talagang klase ng tao. Silent treatment.
0: Pero naiinip, intentional yun sa'yo. Intentional yun, ma.
2: Oo, intentional yung kanya na yun.
0: Intentional yun, wag
2: mo. Kaya nga eh.
0: Intentional yun, diba? Anyways, mga kamerkad, oras po natin. Alas 2:38 na sa hapon sa atin. Kailangan pagpanumbalik, inyong final advice para kay kamerkadong Rica. Inyong mabati ang pagtapos yung pinaka-reminder. Standby.

0: business. So nakabulig din mao sa ako nga pag generated income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon ng system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102 or 268-8103.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang serbisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaserbisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102 or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: hadi kita sa last part ng ating programa.
1: Dear Valentes.
0: Iba talaga yung boses ko.
1: Yes.
0: Nararamdaman ko talaga iba yung boses. Sorry.
1: Parang ano na, nararamdaman na natin yung ano, yung balat.
0: Ito na siya.
1: Raspy na siya.
0: Sa'yo eh. Raspy na siya.
1: Raspy na.
0: Iba na.
1: Sorry.
0: Makakainis talaga.
1: Wait lang. Dapat nag-vocalization muna pala tayo nito bago tayo bumalik.
0: Wala. Oo. Kaya diba, nga, diba, no? Ano ba yung kanta ni Kamerkado Armin?
1: Ambulan siya.
0: Alam mo, pag-tinggo yan, alam mo yung, di ba, kami lang dalawa sa newsroom, Kamerkado Yinis. Tapos alam mo yung, nasa kabila siyang part ng room. Ako naman dito sa may, ano ko, sa may desk.
1: Magkabila dulo kayo.
0: Andiyan lang siya sa may, ano, sa may, alam mo ba
1: sa likod mo.
0: Oo, andiyan lang siya, hindi naman siya masabang layo. Naririnig ko yung, sino yan? Mga minumulto na ba ako? Nakikita ko siya, at gumana ako, ano bang batang to?
1: May talent pala siya, baka nagpa-practice siya sa mga, mga classical songs.
0: Wow, galing mo mag-cover. Next mo cover bibig mo.
1: So, i-cover bibig mo.
0: Yan yung wag gamer.
1: Grabe naman.
0: Grabe naman yung ugali.
1: Kaya nga, grabe ugali.
0: Oo. Ito, Kamerkado Yinis. Ito mga Kamerkado daw natin tlaigay. Yung problema ni Kamerkadong
1: Arika.
0: Pero bago ron, oras yung natin. Alas na 50 sa hapon eh. Karang oras, ginatuming Can You Eat More? Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. You got healthy life. Mag more power daily.
1: Wow! Ayan. Mag more power daily na lang to si Kamerkadong Rica talaga. Uh-oh. Kasi kung nasistress pa rin siya sa ano sa past niya, wag na.
0: Wow, pura lang. Daily
1: mo din. Huwag mo nang dibdibin. Kasalanan mo rin. Joke lang.
0: Ano pa tayo? Magbibigay ba tayo ng ano?
1: Sorry, so sinisi talaga siya, no? May ganyan talaga yan. May mga experiences talaga tayo na ano. Na normal lang na magsisi talaga sa ano.
0: Oo. Andiyan yan,
1: past,
0: diba?
1: Ano mo, experience.
0: Hey, diba yung una on
1: doon? Una on doon. At least ano, at least parang aware ka na ito pala yung pinafeel mo sa kanya. At least hindi ka ba yung parang ignorante na yun na ano. Mag-expect ka maging okay sa kanya na ano.
0: Yes.
1: Tapos di mo alam yung reason kung bakit siya ganun.
0: Oh, like parang yan mo lang. Accept mo lang doon. Mm-hmm. Fact nga. Yun nga. Na dahil meron kang ginawang pagdadabog para hindi naging maganda yung ending nyo bilang ex-daughter and mother-in-law.
1: Totoo.
0: At least aware ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero totoo ba talaga na na hindi siya okay sa iyo or sadyang yan lang talaga yung parang pinifeed mo sa mind mo. Kasi
1: diba?
0: Nga para kimo ay bulok na natapo eh.
1: Dala na rin ng guilt talaga.
0: Yes.
1: May unspoken guilt siya na hindi pa siya nakapag-say sorry kaya akala niya every interaction nila galit si ano.
0: Oh, tapos bigla ibang spoken poetry sa diba. Patawarin na wa ako.
1: Sige na.
0: Siyempre.
1: Ikaw, siyempre.
0: Ayun na naman, alam mo eh, si Kamerkado Natural.
1: Siyempre. Si Kamerkado Natural talaga na makakapagpagawa niya.
0: Oo, alam mo yung boses niya kasi ganyan.
1: Diba?
0: Galing talaga sa may ano.
1: Kaya
0: gabi talaga yung bata.
1: Magaling si Kamerkadong Nash.
0: Sabi naman ni Kamerkadong Mike, sabi niya Kamerkadong Yinis, sana lahat ng biyanan marunong mag-appreciate. Ano yung appreciate yung katamaran ng Don Pilo?
1: Hindi naman. Valid naman nararamdaman niya talaga.
0: Valid naman.
1: Yun lang, sana marunong siya mag-take control sa situation kasi since siya yung mas nakakatanda.
0: Oo, yun naman talaga. Mm-hmm. Kasi minsan, alam mo ba, Kamerkado Yinis, meron matatandang mga entitled rin. Minsan.
1: Oo, kala nyo puro kabataan na entitled. Meron din yung mga matatandang
0: kala
1: entitled
0: talaga,
1: din.
0: O yun, bukan din sa pag ano ha?
1: Yung namit natin kayo.
0: Wag na.
1: Hindi naman ang pinangalanan.
0: Hindi sa pag-generalize, pero meron na matanda at bata na entitled.
1: O yung mga ganyan talagang tao.
0: Na parang, mas magaling pa ko dyan.
1: Ay,
0: alam
1: wag.
0: Ko yan, alam ko ginagawa ko. Pero hindi niya alam ko anong pinanggagawa niya.
1: Kaya nga, parang ano, parang tingin nila talaga mas better talaga sila sa
0: sila
1: mga
0: sila
1: tao na above sila. Grabe naman.
0: Para hindi mo siya matuturuan ka Kamerkadong Yinis, no?
1: Yes.
0: Kahit alam mo naman na mali yung feeling ko kasi minsan alam naman nila na mali yung ginagawa nila, pero parang ano,
1: sa
0: parang
1: dahil
0: sa pride, sa pride, sa ego, no.
1: Misa ginagamit nila yung age card nila. Ay, kasi mas matanda ako.
0: Mas matanda ako sa'yo. Well, act your age.
1: Kaya nga, act your age talaga. Diba? So, dapat, ano, pag alam mo nang entitled ka, bawasan mo yung ano. Sana self-aware ka din.
0: Self-aware ka din.
1: Diba?
0: Kaya... Tsaka mas buwasan mo yung ganyang ugali mo kasi
1: nagalitan.
0: Hindi ba? Hindi kasi, ano, kadalasan
1: hindi,
0: kasi.
1: Hindi naman para sa kanya to, para sa mga tao
0: para dito. Para sa mga tao
1: na. Entitled.
0: Yes. Masama rin masobrahan. Ano ba to? Masama rin masobrahan mga kamerika. Yes.
1: Gusto nyo ba dumagdag yung wrinkles nyo? Palagi kayong galit?
0: No. Huwag natin lang ito. Kailangan nyo. Mahal makaroon magpaayos si Chua.
1: Yes, totoo.
0: Sabi pa dito ni Kamerkado nga dyan. Meron talagang batang magaling sa academics pero all at sa gawaing bahay, gaya ng kapitbahay namin, summa cum laude, graduate ang anak at narinig ko na di daw marunong magluto kahit pansit ganton ang bata. Pero matino siya kasi puro aral talaga at nag-BPF. Wow. So, dito papasok yung mga sinasabi natin na merong nag-excel sa academic pero ligwak sa ano, sa diskarte sa buhay.
1: Ay, oo, may ganyan talaga kamerkado ng Shane. So parang ano, hindi sila balance na yan na sa academics grabe sila pero pagdating sa ano, sa buhay parang hindi pa lang guidance. Dapat nga ikaw yung matanda, ikaw na lang yung mag-guide.
0: Yes.
1: Naman natin.
0: Pero ituruan mo nga bukod makaraya diin nga kung going. Para man kimura, para, di ba? Hindi kasi minsan, huwag kasi dinadaan sa pagdadabog.
1: Dapat face to face mo, for
0: face
1: parang
0: to face,
1: ano.
0: Oh, kung sabi
1: mo lang may hinahon, di ba? Ano na, halika nga dito. Marunong ka ba mag, ano, sa kausapin?
0: Tulungan mo ko na, ganiyan. Hindi naman biglang dabog.
1: Ayaw ko wasting ang dabog.
0: Kasi first of all, 19 years old lang yan. Minsan yung mga 19 years old, lalo na kapag pamper talaga ng magulang, sabihin na natin na sana hindi pwede yan, dapat marunong yan. Eh, mga kamerkado, minsan kasi kapag mahal na magulang yung isang anak, hindi na natuturuan talaga.
1: Yes, like, ayaw nila na mag... Yan.
0: Diba, hindi pa patulungan talaga. Oh, may nakalala ko niyan.
1: Diba?
0: Makapatid niya...
1: Ano yung mga sabihin?
0: Kaya... May kilala yung mga kapatid ko niyan.
1: yun
0: ni-replace
1: niya.
0: Ako pala yun. Magtrabaho, bugandang mga ungaaron.
1: Yes.
0: Kasi masyadong precious yung bata para sa kanila. Kaya, kasi meron na hiningi nila yan kay God. So,
1: yes.
0: Anything that they could, that they can do to protect the child, gagawin talaga nila yan. Tapos, na-misinterpret lang iba ka Mercado News.
1: Yes.
0: Kasi nga, iba yung household na kinalakihan nila. Mm-hmm. Iba naman yung household ng bata. Yan.
1: Yes.
0: So, then yung nagkakaanugit ang mga ka Mercado. Diba?
1: Kaya nga, tama.
0: Judge natin agad, mga entitled, labi man ang mga hindi, pare-pareho lang po. Pare-pareho
1: kaya
0: lang.
1: Nga. So, sa buti naman sa yung ginawa mo sa, ano, sa girlfriend ng anak mo ngayon is parang kasi nagko-contribute daw eh.
0: Yes. Oh. Yun, baka yun yung gusto mo kasi nagko-contribute.
1: Gusto niya kasi yung ano, nagko-contribute sa ano, sa bahay daw, sa pera. Binibigyan daw siya pang business. Siyempre, matanda na yun eh.
0: Matumaw na yun.
1: Baka settled na sa buhay
0: yun. Bakit kasi talaga ginawa na anak mo yun na 25 years old yun.
1: Bakit ginawa ng jowa mo
0: yun? Gusto ko yun yung talaga yun. Akala ko nga yun yung problema niya eh. Kung bakit pumatol yung anak niya sa 19 years old.
1: Kaya nga.
0: Diba? My gosh.
1: Bata, expect mo talaga yung utak ni Isel. Ganyan pa talaga. Nag-develop pa lang.
0: Diba, pag-develop, yung anak mo, naka-develop na yung frontal lobe niyan. 25 years old na yan. Eh, bakit jumbagi ko na.
1: Jumba, gabi naman.
0: What kasi?
1: Fisikalan ka ngayon, kamerkanong Shayna.
0: Wala, char. Ay, dapat galing ginaayon na ito, no? Ito nga, ugali na sa gambong na ginasaksak.
1: Oo, kaya nga, dapat, ano, light colors pa naman tayo ngayon. Dapat, an ray of sunshine tayo.
0: Okay lang. Sige lang, mamaya na lang tayo magwala-wala dun sa may, ano, no? Sa may horror house.
1: So, pupunta ng horror house. I'm so excited ka rin ka ng
0: Me too. Sana walang ma...
1: sana walang ano, sana... Okay.
0: Sana walang maupa ka, charot. Joke-joke
1: walang lang. Fisikalan,
0: diba? Walang fisikalan,
1: diba? Walang fisikalan, o. Yung ano, walang nag-grab ng damit na yan.
0: Eh, pag ginamit-damit ko, ano? Ba? Alam, naiinis ako niya. Pag merong gumahawak dito,
1: di ba?
0: Makakairita. Like, wag kang dumikit sa akin.
1: Pwede
0: naman
1: manakot, pero ano...
0: Nire-respect
1: ko pa rin yung personal space ng isang
0: yes.
1: tao.
0: Yes. Like, parang pang puhu, hindi mo pagbiro. Cute kayo, ano?
1: Ang naka-coquette outfit siya, tapos biglang inano.
0: Mayanohin, cute kayo lang damit. Wag naman.
1: Ito, itong outfit ko, gamitin ko pa sa taping ko kay Chris. sa Chris. sa pagbabalik ko sa Netflix eh, gamitin ko pa ng outfit ko na to eh, di ba?
0: Paano?
1: Ano pa, baby?
0: Eunice!
1: Nakakaloka!
0: Alam niyo na!
1: Si Chris. Nagalit na si Chris.
0: Nagalit na si Chris.
1: Diba? Yung boy, maganda yung outfit natin ngayon. So,
0: yes,
1: dapat hindi
0: naman ilahin. Mamaya, please diba? Lang. Dapat mabuto. Ah, as if.
1: Ah, as if. Punta-punta ka dito, ha?
0: Punta-punta ka dito, te. Huwag niyo lang gigan, please. Oh, na lang. Hindi na lang ako pupunta. Bala ka mo doon.
1: So, sana lang kamerkanong siya walang mai sa atin sa ano.
0: Ay, hindi. Si kamerkanong ni Niel.
1: Hoy! Oh, dapat bago kayo pumunta ng horror house, umihi muna kayo. Oh, sa mga matatakutin. Sa mga matatakutin dyan.
0: Oh, yes. Oo. Oh, oh. Dahan lang, ah.
1: At saka yung sa mga mag-uhulatin, di ba?
0: Ayaw, oh, kung mag-ulitin ano kayo, wag na lang. Wag na lang.
1: Lalo na kung may ano kayo sa ano, may...
0: Hindi lang mag-acto. Kapit ba kung meron kayong mga heart condition, wag na lang po kayong pumunta. Lalo na kasi, yes. Syempre intense yan. Horror yan, mga kamerikano. Yeah. So, if meron kayong mga abad sa heart condition, mga ganun ba, may meron mga sakit, wag na lang po tayong pumunta, mga
1: kamerikano. For sure, kamerikano siya yung crowded.
0: Yes, crowded yan. First day, kamerikano. Good luck sa atin, no? Hanggang pa kayo tayo sa pila.
1: Dapat mag-stay hydrated muna tayo.
0: Yes.
1: Maging hydrated tayo.
0: Eh, may mga pagkain doon. Dali kayo tumbler kasi eh. Hinumpas ng tumbler sa ulo. Wala na, wala na. Yan na naman tayo eh. Anyways, mga kamerkado, oras po natin. Alas 2:59 na sa hapon. Thank you so much sa mga kamerkado natin muna. Sa ating kamerkado publiko. And of course, kay kamerkadong...
1: Rica.
0: Sa Facebook live natin, thank you so much, ma'am. Kay kamerkadong Rica, no? Hopefully, ma-let go mo doon yung current nga imong emotional baggage. Yes. Especially nga nakaka-apekto yan sa imong mental health.
1: Correct.
0: And kung gusto mo mag-edit, ano ba, parang maghagan-hagan, hey, you talk, no? Istorya ikaw sa din nga exit imo nga o nga. Para at least, hey, maklaro nimo. Baka hindi naman talaga siya galit. Pero yun yung pananaw mo, baka galit siya kasi ganyan ginawa ko. Like, alam mo, communication is the key, kamerkado.
1: Yes, correct. Yes.
0: And syempre sa atong karong partner sa may technical side, kay kamerkado Heran, yung miskin. Ako man si kamerkado Shane Flores Masalio.
1: At ako si kamerkado Yunis. At ako si kamerkado Yunis Estanislao at Radyo Mercado Aklan.
0: Ang boses sa puso ng bayan.
2: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment. Puro payo lang. Kasama si Mare Tess.
3: Mula sa bulwagang pambalitaan, patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Rancho Mercado. Rancho Mercado. Don't stop. You get enough. Keep it locked. Rancho Mercado.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimony.

0: see Wiggo. Yeah, baby.
1: Woo! Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisika. Mga nararating na pangarap. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako permiadlaudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko't nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Your
3: music. Radyo Mercado. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

Radio Mercado. Radio Mercado. Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Cheers!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

ang merkado. Bagsakan sa mga presyo at kalidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado. Amo naman ang bagsakan sa presyo. Kaglabing una ng mga balita. Pulis at hospital reports. Presyo ng mga balaklon. Kagsiban pa ng mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa. Bagsakan sa Radyo Merkado.

0: Good morning, may nang agahan sa tanyang mga kaigmahuran, sa tanyang mga kamerkaduna, sa tanyang mga public markets. Good morning una sa tanyang mga negosyante, mapa-wholesaler ka man, o kung retailer, sa tanyang mga tendero-tendera, matansero-matansera. Nga sa makaroon nga pang orason, isa una gawin masusako sa tanyang mga merkado publiko. So good morning, Ed. Ag welcome sa tanya Biyernes ng edisyon. Biyernes nga pag pangalagad. Ito nga programa Rung Bagsakan. Siyempre makarang kita adlaw. O na makarang kita nga pet sa 16 sa bugan nito Oktubre dagon 2021. Bagsakan. Ag ako rin yung mag-ilagad makarang nga gahon si Kamerkadong RB na Rompe. Sa paghatid kayo at mga balita impormasyon, manag kanabuya sa ating probinsya Daklan, sa ating pungsod Pilipinas, ag maskin sa Guaman ng nasyon. Aga, syempre, hasta kita yung doon na, ita alas 6:30, ag makaibahan nato, rato yung mga Kamerkado Patrol reporter, kaya Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar, saman syempre ng mga natipon, yung mga balita, ag maging partner natin sa technical side, makaroon niya gahon, si Kamerkadong John Albert de la Cruz. Sa atin na nga mga kaigmahuran, ano rato yung mga balita ngayon ito da kinyo makaroon niya Biyernes nga edisyon. Ito ako na pagpangalagad niya programang bagsakan. Kahapon nagpatigay yung dekara niya inflation na report. Dato niya Philippine Statistics Authority o kung PSA Aklan, may kaantanas na ikaroon niya inflation na rate. Iya sa atin niya probinsya ita Aklan. O hindi, karoon niya pag-dasig sa pag-mahal it mga bagakunon ag nagapangunang mga serbisyo iya sa aton niya probinsya. Kaya nakarecord kita at least or una sa 11.6% nga inflation sa aton niya probinsya na klan kung nagligad niya bugan ita Setyembre 2026. So, botang bagong ka ng mga merkado. Ay, syempre may unagid niya pag-mahay. O na ikaroon nga pangkabilugan niya pag-taas sa presyo. Ita mga nagapangunang produkto ag serbisyo. Iya sa ato niya probinsya mga kamerkado. Kay suno sa ato niya Pilipina Statistics Authority Aklan. Sambilog sa mahambay natin isa nakakontribute sa pag-taas ita inflation. Iya sa ato niya probinsya is nagkaroon niya pagmahay sa panugutan sa kuryente at the same time doong may pinakamabahong nga kontribusyon is doon tayo nga pag or dekaroon niya presyo ita bugas muna sa ato niya mga merkado mga kamerkado. Bagsakan. Kaya sunod sa ato niya PSA Aklan or the last time to sa ato niya Western Visayas. Kaya nagpatigayin man dekaroon inflation report ato niya PSA Western Visayas for the month of September 2026 ay rato niya probinsya Aklan rung nakarecord ita pinakamataas nga inflation rate iya sa ato niya Western Visayas. So nabutang bangon ka na sa ato niya mga kaigmahuran, sa ato niya mga igmanghod, una sa ato niya mga merkado publiko ay syempre may una gid niya pagmahay or dekaroon niya mamay natin isa pag-saka sa presyo ita mga pila karon ka mga bagakunon tuga man yan ita dekaroon niya padayon niya pag-taas sa presyo at mga produktong petrolyo at the same time pinaman sa dekaroon niya mga bagakunon mga kamerkado. Sa atin doon akin yung ipabatiya doon dekaroon niya pag-pahayag kabilugan nga report itato niya Pilipinas Statistics Authority Aklan. May kantans dekaroon niya mabay natin is inflation report iya sa atin niya probinsya. Samtang sa inyo dugang karoon yung mga balita, sa inyo dugang karoon yung mga impormasyon ay kabi man dekaroon niya nag-umpisa doon rong pagbukas dekaroon niya Kalibo Horror House. Iyakon sa si Inhay mabay natin is Indugok man, ito pila ka rin ka mga individual, pilang ka mga aklanon. Yaw si inay, dahil ka parte. Dahil ka rin niya Halloween celebration. Yaw sa atin niya, probinsya ita aklan. At makaroon niya adlaw man ita Biyernes. Sa atin niya may banwa ita Ibahay. Ay doon nga hapon, mag-umpisada, alauna. Dahil ka rin niya hapon, isa igapatigayin man, dahil ka rin niya opening salbo. Itatan niya banwang Ibahay para sa Ibahay Ate Ate Festival 2027 mga kamerkado. Pagsakan! Samtang sige dugang karong mga balita, sa tanya dugang mga impormasyon. Kapin man sa 46 nga ka-aklanon. Dodaya karon niya nakabaton ita livelihood assistance. Magaling sa ato niya Department of Social Welfare and Development 6 or DSWD Western Visayas. Pinagis dahil karon niya Sustainable Livelihood Program o kuna SLP. So maghaling raya sa mga kabanwahanan or pilang ka mga kabanwahanan. Kaya sa ato niya probinsya ita aklan. Partikular sa mga banwa it Altabas, Libacaw, Makato. Tangalan Ibahay Nabas ag sa Banwa Ita Malay. Yaw, sin. Daya ay mabanaton ay para sigon niya masuportahan. Roanda ka rin yung mga livelihood projects. Roan mga proyekto pang kabuhian at pila natin sa mga iga manghod. Gabi yun sa atin yung mga vulnerable sectors mga Amerikano. Sa rin mga kamerkado, pila sa atin yung mga balita, impormasyon, yata niya pagkatawaan ni ta Ligwa o kuna dagan sa kabugusan, ito niya pag pangalagad. At syempre, yata man doon na karoon niya pag sikeron, ro nga, ito niya dosti pag-asa sa syempre pinakulihman, niya dagan ita panyempo, huwag maging maugaan nun. Baga maka-experience kita, dahil karoon niya pag asaw-asaw or medyo mainit, rato niya panyempo. Sa ato doon nga pag kamusta ko na, pinaagi sa ato niya diwesti pag-asa kay kinangan pa man naton mga kamergado. Siyempre, pero bago roon, rato niya pag panamiyaw sa ato niya mga kaigbanghuran, nga unagon makaroon sa ato niya mga merkado publiko. Sa ato niya mga LGU partners ya sa probinsya taklan. So good morning guys, meron nga gahon na sa may bahit banwat Altabas sa Altabas sa Public Market. O naman sa dekaroon niya Libacaw Public Market, Banga Public Market, ag Madalag Public Market. Good morning man! Para sa ato niya mga kaigmanghuran. Sa dekaroon niya Banwa Ita. Para sa ato niya may Banwa Ita Malinaw sa Malinaw Public Market. O naman sa ating mga kaigmanghuran, sa dekaroon niya Banwa Ita Lezo sa Lezo Public Market, Numansya Public Market, Makato Public Market, Tangalan Public Market, Nabas sa Public Market, aga Burwanga Public Market. Sa ating man yung mga ibang hod niya, nag-ibakaton. Pinagi sa ating yung mga social media accounts, sa ating live stream. Ito niya Facebook page, aga YouTube channel. So good morning, Ged. Madahin niya agahon na sa ating yung mga kaiga manghuran. Nasaan na yung Madam Inday Concepcion, aga Madam Andres Okang. Nasa ating yung may Banwa Ita Altabas. Good morning, Ged. So sa ato na hang, mga kaigmanghuran, sa ato yung mga kamerkado nga panaka-follow, like, or subscribe sa ato yung mga social media accounts. At type nyo ha, dahil ko rin niya Radyo Mercado Aklan. At dahil ko rin niya i-like and follow rata niya Facebook page, aga rata niya TikTok account, aga mag-subscribe man sa ating karoon niya YouTube channel. Sa pinakuli karoon niya mga balita, impormasyon, aga the same time nagkainabo. Kaya sa ating niya probinsya itaklan. Pwede man kami makapaabot. Kaya dahil karoon niya mga inyong reaksyon, opinion, o dahil karoon niya greetings sa mga inuga patamyaw. Pinagi sa ating niya comment section, ilan niya mga Facebook or dati niya mga social media pages mga kamerkado. Mayroon kita nga 27 minutos nung nakaligad sa oras kita alas 5. Aga sa ating nahang mga kamerkado nga pag-apon nakapangape sa makaroon niya pang orason. Ilaon niya kapekin yung ginarekomendar is today nga More Power Probiotics 81 Cup Mimix. So sa ating na nga mga igmanghod, Nga pa naka-testing, mga pa naka-try, take ka rin yung More Power Probiotic Serum Cup Mix. Ay, manami gidra sa aton nga ikayay nga awas, particular dong pag palimpyo. Ito nga kolon, ugon, na tinaibaw na naman sangkap ka rin mga kamerkado. Islong dahil nga natural aga herbal ingredients nga ginakakipanyani. Take ka rin nga moringa powder, turmeric powder, ampalaya serpentina ginseng, ag doon dahil nga stevia, which is makabuligid sa aton nga ikayay nga awas. So, sa aton nga maigbang hod, sa aton na nga mga kamerkado, nga pa naka-testing ha, or pa naka-try, ito yung More Power Probiotic Serum 1 Cup Mix. Ay, available yung dauna sa atin yung mga suki, yung mga grocery stores, sari-sari stores, sa atin yung mga pharmacies and drug stores, na sa atin yung mga merkado publiko, ag iyaman, sa atin yung may Banwa Ita Kalibo. Pagsaka! Mawda dahil nga More Power Probiotic Serum 1 Cup Mix. Is your cup success. Healthy gut, healthy life mga kamerkado. Panang itang 29 minutos nung nakaligad sa oras ita alas 5. Aga, hindi lang siguro nato na si Kiron. Tato niya, dusty pag-asa sa tapa. At the same time, sa tilapan ka rin ka mga balita. Aga, information. Magpanumbalik kita mga kamerkado. After nga, mag-itpila ka rin ka mga pahinumdo. Kindly standby mga kamerkado.
1: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag-generate income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pagsakan.
2: Baya 40 minutos yon mga kamerkado rin nakaligad sa oras dita alas 5. Balik sa nga pagpangalagad sa ato niya programa ro nga bagsakan. Siyempre nga panyalagad si kamerkadong RB na Rompe. Kaya good morning na yung una sa ato niya mga kaigmahuran na sa may Madalaga Public Market. Good morning again. Una sa naya Sir Joel Cotriz, kay Madam Robelina Patricio Cotriz. Kung naman sa atin yung mga kaigmanghuran sa may Banwa, Inday Caronia Altabas, na kanday Sir Marito Benedicto Tulio, kay Madam Inday Concepcion, kay Sir De Caronia, o kay Madam Andrea Sugga. Kung naman sa atin yung mga igmanghod, sa pila pa natin yung mga merkado publiko, yas sa atin yung probinsya, sa mga Banwa, Inday Caronia Tangalan, ag Numansya, yung makaronia Dlao Ita Biyernes, is my market day ako na adlaw itatinda dahil karoon yung mga kabanawahan.
1: Pagsakan!
2: Tatanay nga si Karoon mga kamerkadro nga pinakaulihi nga dahil ganita paniempo kaya sa ato niya pungso da Pilipinas. Ato niya kamusta na birong maging weather situation kaya sa ato niya pungso makaroon niya Biyernes. Kaya nakastandby man ato niya pamatian si do ato niya Dewastia Pag-asa Weather Specialist.

0: Good morning at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong October 16, 2026. Ngayong araw, wala na po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at malapit sa ating area of responsibility. Kaninang alas 2 ng umaga ay tuluyan ang nalusaw yung low pressure area 10A dito po sa labas ng ating PAR. Ngunit may tatlong weather systems po tayo na nakakaapekto sa ating bansa ngayong araw. Una po itong intertropical convergence zone o yung salubungan ng hangin galing sa northern at southern hemisphere na nakakaapekto ngayon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Yung mainit at maalinsangang easterlies naman ay nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng northern and central Luzon, habang yung northeasterly wind flow ay patuloy pong umiihip dito sa extreme northern Luzon. Inaasahan po natin over the weekend ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan itong easterlies at ITCZ sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So always pa rin po magdala ng payong para sa ating mga kababayan dyan. Para sa pagtaya ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, ay meron nga po tayong mataas na tsansa ng mga makulimlim na panahon at mga pag-ulan dulot ng intertropical convergence zone dito sa Mindoro provinces, Marinduque, Romblon at Bicol region. Dulot naman ng easterlies ay meron din po tayong maulap na panahon at mga pag-ulan sa Aurora at sa Quezon. Habang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kabilang dito sa Metro Manila, ay generally fair weather conditions po tayo. Ibig sabihin, mainit at maalinsangan ang ating panahon ngayong araw, although possible po yung mga thunderstorm activities o yung mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon hanggang sa gabi. So always po i-check yung mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating PAGASA Regional Services Divisions doon po sa ating panahon.gov.ph website. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan yung ating maximum temperature ay maaaring umabot ng hanggang 33 degrees Celsius dito sa Metro Manila, Lawag at sa Tuguegarao City. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. At sila nga po ay apektado ng ITCZ ngayong araw. So always po, magdala pa rin po tayo ng payong dahil mataas yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa mga nabanggit na lugar. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Hanggang 33 degrees Celsius din po ang ating maximum temperature sa Zamboanga City, dito din po sa May Davao, at hanggang 32 degrees Celsius naman sa Tacloban at sa May Kalayaan Islands. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning. So pwede pong maglayag yung ating mga kababayan kahit maliliit po na mga sasakyang pandag. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:48 a.m. at lulubog naman mamayang 5:36 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts. At para sa mas detalyadong impormasyon, ay bisitahin ang ating websites, pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto, si Kaping Makamtan, ang Kaalaman. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat.
1: Pagsakay. Ayan, nabatihan na mga kamerkado rata niya Dusty Pag-asa sa pagatod katon. Ita pinakuli nga da ganita paniempo yas atin niya pungsod Pilipinas. Ang nadaudan ka sa oras na may nangitang 46 minutos rong nakaligad sa oras ita alas 5.
2: Pagsakan!
1: So sa ating mga balita, ang atin niya pagtawa ni Taig Tupangod makarinya agahon mga kamerkado. Ay kahapon, Adlawita Webes ay ginapatigil yun. Atin ka rin niya Philippine Statistics Authority o kuna PSA Aklan. May karoon niya inflation report para sa buga ni ta Setyembre 2026. Ako sa CN ay unaan ni sa 11.6% karong inflation rate o kuna pagtaas or mabanato na pagmahay or kadasig sa pagmahal it mga nagapangunang produkto ag serbisyo. Iya sa ito niya, probinsya it aklan. Kaya pag nambabi nga inflation, nabanato din yung paghugag. Ito ay karoon niya or pagsaka sa pangkabilugang presyo at mga produkto at servisyo. So, kumbaga ni September 2026 ay sunod sa ating PSA Aklan, una sa 11.6% ng inflation rate, mas mataas kung ga-ikumpara sa 10.7% ko August 2026. Aga mas malayo sa 0.4% nga inflation rate nga na record kung nagtaliwan niya dagon September 2025. So bangod sigon ka na mga kamerkado rong matuod or may tutuod niya value or haga it na ikaroon niya piso ay una lang sa 72 centavos na nagkaroon niya purchasing niya power o kung balor ita piso kung nagtaliwan niya bugan. Kadungan ka ng mga kamerkado na sa ato niya PSA Aklan bilas na nag-contribute sa pagtaas or madasing niya pagtaas si nagkaroon niya inflation is na nagkaroon niya pagmahag or pagsaka sa panuktan ita kuryente. At the same time, na-decoron niya bugas o may pinakamabaho nga contribution mga kamerkado. So, para sa dugang siguro nga kasayuran at the same time, hato lang siguro nga pamatian. Decoron niya inflation na report. Magaling sa ato niya Pilipina Statistics Authority Aklan. Pinaag kay Dr. Peter S. Mangilog noong OIC Provincial Statistical Specialist itaton niya PSA Aklan. So ato lang karoon niya pamatian mga kamerkado, rato niya PSA Aklan. May countdowns na karoon niya September 2026 Inflation Report, iyas ato niya probinsya. So samtang inangan pa, ito yung karoon niya partner, ito yung karoon niya inflation na report, ito niya PSA. Dugang para mga merkado, no? Ay sunod sa ito niya PSA. Karoon niya sektor, ito housing, water and electricity, and gas and other fuels. So, nagapangunang source o kung nagtugod sa pagdasig ita inflation kung September 2026. Kung sa siin, may unarayang 48% share sa kabilugan niya pagsaka ita presyo. Kaya ito niya maduduan mga kamerkado sa so nagligid ka rin yung mga binugan. Kaya may unagid ka rin niya pagsaka sa presyo. Ito ito yung karoon niya kuryente which is nakakontribute man sa pag natin is pagmahal sa pilakaroon ka mga bakunon dugangan pa ito yung karoon niya pagmahal man ita mga produkto petrolyo. So sa bilog man sigon sa rin pagtaas ay doon kuryente nga lumabong alin sa 19.2% alin sa 7.7% gamang kuha bugan ita Agosto. Aga dugang ka ng mga merkado apisan nga medyo nagnubo pero inflation rate ita bugas sa 35.2% kubugan ita Setyembre, magaling sa 35.8% kubugan ita Agosto. Ay mamayar ay magyapon siguro may pinamataas nga kontribusyon sa pangkabilugan nga inflation rate ita dekaron nga iyas ato niya probinsya itaklan. So sa datos pa yung ay nakaamot yung raya ita 2.6% point o kung nakatumbas ita 22.6% share sa kabilugan nga inflation rate iyas ato niya probinsya mga kamerkado. Aga dugang pakara pero nga pagmahay sa mga pagkaon ay nakakontribute man or may pinamosigon nga porosyento na ganyan yung inflation na basket. Kaya sa ito niya, probinsya. So, nagapangunan ka na nung pila sa mga nagapangunang produktong agrikultural na nakitaan gid. Ito ay karoon niya pagsaka sa presyo in which ay mambang natin niya sa pila natin kamakigmanghuran ay daya karoon niya maga siyempre nag-tipid-tipid naman rato niya mga iga mangon. So tinutuyod na ganyan inflation na report mga kamerkado nga sa euro na kung mauno kadasig rong pagmahagit mga presyo at the same time

0: Peter S. Mangilog, itatan niya PSA aklat. Sa atang karon niya, pamatian na mga kamerkado. Sa PSA ito.
1: The Philippine Statistics Authority aklan, ay mag-report kinyo makaron it inflation rate it probinsya para sa bugan it September 2026. Ro headline inflation rate oro pagsaka it presyo it mga produkto ag serbisyo sa probinsya ay nagdasig sa rate nga 11.6% makarong September 2026. Ro August 2026 inflation rate it probinsya hay na i-record sa 10.7% ag negative 0.4% mata ko September 2025. Ro aton nga average inflation iya sa province umpisa it Enero hasta it September 2026 hay na i-record sa 7.1%. Samtang ro haiga o the value it peso makarong September 2026 hay ginaestimar sa 72 sentimos. Raya hay mas manaba kumpara ko nagtaliwan nga bugan nga 73 sentimos ag 81 sentimos ko Agosto 2025. Ro nagapanguna nga dahilan it madasig nga inflation sa probinsya ko September 2026 kumpara ko nagtaliwan nga bugan hay rumadasig nga pagsaka it presyo it housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 10.3% inflation rate. Raya hay may 48% share sa pagtaas it pangkabilugan nga inflation sa probinsya. Ro nagkontribuer sa mas mataas nga porsyento it inflation sa housing, water, electricity, gas and other fuels makarong September 2026 hay rumadasig nga pagtaas it presyo it electricity nga may 19.2% inflation rate. Ro pangaywang dahilan it mas mataas nga porsyento it inflation kun nagtaliwan nga September hayro mas madasig nga pagsaka it presyo it restaurant and accommodation services nga may 23.1% inflation rate. Raya hay may 26% share sa pangkabilugan nga pagdasig it inflation sa probinsya naton. Ro nagkontribuer sa mas mataas nga rate it inflation sa restaurants and accommodation services hay rumadasig nga pagsaka it presyo it restaurants, cafe and the like nga may 24.7% inflation halin sa 19.1 inflation rate ko Agosto 2026. Ro pangatlo nga dahilan it mas mataas nga porsyento it inflation sa aklan ko September 2026 hay rumadasig nga pagsaka it presyo it food and non-alcoholic beverages nga may 10.3% inflation rate. Raya hay may 7.9% share sa pangkabilugan nga inflation rate sa probinsya. Ro nagkontribuer sa mataas nga rate it inflation sa dayang commodity group hay ro fish and other seafoods nga may 16.5% inflation halin sa 13.8% inflation rate ko Agosto 2026. Sa pihak na bahin, ro pinaka nagapanguna nga nagkontribuer sa pangkabilugan nga inflation ko September 2026 hay ro food and non-alcoholic beverages. Ro dayang commodity group hay naka-record it 10.5% inflation rate ag 37.4% share sa pangkabilugan nga inflation it probinsya. Ro primera nga nagkontribuer sa inflation it food and non-alcoholic beverages, hayro cereals and cereal products nga may 28.9% inflation rate. Ag fish and other seafoods nga may 16.5% inflation rate. Rupang Aywa.

0: mga commodity group nga may pinakamabaho nga contribution sa pangkabilugan nga inflation ko si Tsyembre 2026, hydro housing, water, electricity, gas, and other fuels nga may 10.3% inflation rate ag 16.8% share sa pangkabilugan nga inflation it probinsya. Rumabaho nga nag-contribuer kara hydro electricity, gas, and other fuels nga may 19.2% inflation rate. Road transport, rupangatlo sa may pinakamabaho nga contribution sa pangkabilugan nga inflation ko si Tsyembre 2026. Road commodity group nga rahay naka-record it 20.7% inflation rate ag 16.5% share sa pangkabilugan nga inflation it probinsya. Road primera nga nag-contribuer sa inflation it dayang commodity group, hydro passenger transport by road, nga may 18.5% inflation rate ag fuels and lubricants for personal transport equipment nga may 40.6% inflation rate. Rulima nga ka-primerang commodities nga nag-contribuer sa pangkabilugan nga inflation ko si Tsyembre 2026 ay mga masunod. Bugas nga may 35.2% inflation rate ag 2.6 percentage point share. Restaurants, cafe, and the like nga may 24.7% inflation rate ag 1.4 percentage point share. Other passenger transport by road nga may 19.6% inflation rate ag 0.8 percentage point share. Other pelagic fish, live, fresh, chilled, or frozen, nga may 16.9% inflation rate ag 0.73 percentage point share. Ag electricity from all sources, nga may 19.2% inflation rate ag 0.72 percentage point share. Sa 3C nga ka-commodity groups, siyam ro naka-record it mas madasig nga rate it inflation ko si Tsyembre 2026 kumpara ko Agosto 2026. Raya hayro mga masunod. Food and non-alcoholic beverages nga may 10.5% inflation rate. Housing, water, electricity, gas, and other fuels nga may 10.3% inflation rate. Transport nga may 20.7% inflation rate. Restaurants and accommodation services nga may 23.1% inflation rate. Alcoholic beverages and tobacco nga may 9.9% inflation rate. Health nga may 7.8% inflation rate. Clothing and footwear nga may 8.1% inflation rate. Information and communication nga may 8.3% inflation rate. Agri-recreation, sports and culture nga may 5.3% inflation rate. Sa pihak nga bahin, daywa ro naka-record it mahinay nga pagsaka it presyo ko si Tsyembre 2026. Daya hay ginagakipan it furnishings, household equipment and routine household maintenance nga may 14.4% inflation rate. Ag personal care and miscellaneous goods and services nga may 3.4% inflation rate. Samtang, naka-record it kaparehas nga porsyento it inflation kung nagtaliwan nga si Tsyembre 2026 ro mga masunod. Education services nga may 7.3% inflation rate, ag financial services nga may 0% inflation rate. Sa unsi nga kagrupo it pagkaon, daywa ro nagpakita it mas madasig nga pagsaka it presyo ko si Tsyembre 2026 kumpara ko Agosto 2026. Daya hayro mga masunod, fish and other seafoods nga may 16.5% inflation rate, oils and fats nga may 5.5% inflation rate, samtang raw meat and other parts hay nagpakita mata it mas mahinay nga pagnaba it presyo pagkatapos nga makarecord daya it negative 3.2% inflation rate. Sa pihak nga bahin, ro naobserbahan mata nga mas mahina yung paghugag it presyo sa makarong Setyembre 2026 kumpara ko Agosto 2026 rung mga masunod. Cereals and cereal products nga may 28.9% inflation rate. Fruits and nuts nga may 14.1% inflation rate. Ag ready-made food and other food products nga may 2.1% inflation rate. Samtang nagpakita it mahinay nga paghugag it presyo ko Setyembre 2026 kumpara ko Agosto 2026 ro sugar, confectionery and desserts nga may negative 0.8% inflation rate. Ag milk, other dairy products and eggs nga may negative 0.5% inflation rate. Pero nagpabilin mataas sa negative 1% inflation rate ro vegetables, tubers, plantains makarong Setyembre 2026 kapareha sa rate kung nagtaliwan nga bugan. Sa piyat na bahin ro inflation rate para sa bottom 30% income households dahil ginatubag namon nga mga poor households makarong Setyembre 2026 ay nagdasig sa 16.1%. Kung nagtaliwan nga Agosto 2026, raya ay na-record sa rate nga 15.3% ag negative 2.2% mataa ko Setyembre 2025. Ro average inflation para sa bottom 30% income households halin iniro hasta Setyembre 2026 ay sa 9.2%. Rohaiga itpiso para sa bottom 30% income households ay ginaestimar sa 71 sentimos makarong Setyembre 2026. Mas manaba kumpara ko Agosto 2026 nga nagahayga at 72 sentimos ag 83 sentimos ko Setyembre 2025. Ro mga nagapangunang dahilan it mas mataas ng rate it inflation para sa bottom 30% income household ko Setyembre 2026 kumpara ko Agosto 2026 ay ro mas madasig na pagsaka it presyo it mga masunod. Housing, water, electricity, gas and other fuels na may 38.3% inflation rate ag 62.9% share. Restaurants and food accommodation services na may 24.7% inflation rate ag 26% share. Recreation, sports and culture na may 9.7% inflation rate ag 4.1% share. Runa ga panguna nga nagkontribuer sa pangkabilugan nga inflation para sa bottom 30% income households ko Setyembre 2026 hayro mga masunod. Food and non-alcoholic beverages nga may 12.9% inflation rate ag 45.2% share. Housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 38.3% inflation rate ag 27.6% share. Restaurants and accommodation services nga may 24.7% inflation rate ag 9.3% share. Samtang ro limang nagapanguna nga commodities nga nagkontribuer sa overall inflation para sa bottom 30% income households ko Setyembre 2026 hayro mga masunod. Bugas nga may 35.5% inflation rate ag 4.8 percentage point share. Kahoy panggatong nga may 58.6% inflation rate ag 3.4 percentage point share. Restaurants, cafe and the like nga may 24.7% inflation rate ag 1.5 percentage point share. Other pelagic fish, live, fresh, chilled or frozen nga may 16.9% inflation rate ag 1.3 percentage point share. Ag gasolina nga may 35.8% inflation rate ag 1 percentage point share. Ro monthly data at inflation para sa all income households ag bottom 30% income households ay inyong makita sa website ita Philippine Statistics Authority. Pwede man daya nga ma-access ninyo sa mga links na naka-flash sa aton nga screen o pinaagi sa pag-scan it QR codes nga makita naton sa aton nga screen. Ang iya ka ra nagtapos ro ako nga pag-report it inflation rate o paghugag it mga presyo it mga balakuno nagserbisyo sa probinsya Itaclan para sa Bugan, Itsitsyembre 2026.
1: Pagsakan. Pero nga nabatian na mga kamerkado ng inflation report itatan nga Philippine Statistics Authority Aklan pinagi kay PSA Aklan YC Provincial Statistical Specialist Dr. Peter S. Mangilog mga kamerkado. So ito nga ni mga kamerkado dong inflation sa ating probinsya yun nasa 11.6% agrong presente nga balor ito ay karoon niya piso ay una lang sa 72 centavos mga kamerkado. So sa ito yung mga ibang hod naman nato niya gano'ng ka-importante doon na masayuran nato doon nga inflation eh. Kaya syempre, kabanan siguro sa atin yung mga igmang hon, sa atin yung mga kamerkado, yung nagpanindahan. At same time, miskin una sa atin yung mga merkado publiko, ay nangangawa kung amat niya, kung dating man ay isa. Dahil karoon niya, dakong sa libo, ay igogon, para sa sang Domingo, makaray tatlong adlaw yang, or dahil karoon niya sa sang ka-individual, how much more sa isang kapamilya mga Kamerikano. So do yun, tumakabing natin niya epekto. It decoron niya inflation doon nga kadasigon. Isa pag taas ba sa presyo. Ita mga nagapahuna serbisyo aga produkto. Iya sa ito niya probinsya mga Kamerikano. Pagsakan. So meron itang just 9 minutos nang nakaligad sa oras ita alas 6. Aga sa dugan natin yung mga balita, aga impormasyon ag report. Itat niya Kamerkado Patrol Reporter. Ay aton lang pag panumbalikan. Mga kaligad yan, mga rumpila karon ka mga pahinomdom. Kindly standby mga Kamerkado.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latar ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasa iran ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

kaunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pagsakan.
2: May 17 minutos ngayon mga kamerkado rin nakaligad sa oras ita alas 6. Nagbalik sa ating pagpangalagad sa ating programa rung bagsakan. Siyempre, gapon niya lagad si Kamerkadong RB na Rom. Una kay Ante Jocelyn Acuesta. Good morning, guys. Watching from Cebu, Leon. Ago naman kay Madam Andrea Sukgang sa may bahit banwat Altabas. Nga always good, ginagatamiyaw. Ita, good morning. Aga sa Altabas Public Market. Gabi yun sa fee section. Good morning, kinitanan. Happy birthday. Galit ko no sa anak na niya kumpare una sa fee section kay Pri Alpen Garalda. So happy birthday! Kung pagpanamyaw ay magaling kay Madam Andrea Sugang. So sa kumpare ni Madam Andrea Sugang si Alpen Garalda una sa ato niya may Autobus Public Market. Happy birthday Gid Kimo sir! Aga syempre sa mga igmangod naton, mga kamerkado naton niya nag-celebrar. And ako rin niya, kaadlawan makaroon niya, PEDSA DC6.
1: Pagsakot!
2: So, samtangin na nga naton, doon linya, itatong niya kamerkado patrol reporter kaya kamerkadong Mary Joy sa paghatunman ka to nita pinakaulihi yung mga balita, update or latest information dahil ka sa mga nagkainabo iya sa aton niya probinsya Itaclan. Ito naman doon niya pagkamustahon. Pinagi sa nakaroon niya linyada mga kamerkado. Pero bago ron, kahapon, nadekaroon niya or dati man yung Department of Social Welfare and Development ako na DSWD ay nakapanagtag i-dekaroon niya livelihood assistance sa kapin 46 ka mga aklanon magaling sa Department of Social Welfare and Development 6 na gis-dekaroon niya Sustainable Livelihood Program o kon SLP. So, kapin 20,000 pesos sa rugin baton i-dekaroon niya 46 nga ka nagpasakop. I-dekaroon niya livelihood grants bilang livelihood grants magaling sa ato niya Department of Social Welfare and Development. Pinag-stay ko rin yung Sustainable Livelihood Program para man masuportahan randang gin-propose ng livelihood projects mga kamerkado.
1: Pagsakot!
2: So, balik-balikan natin doon kay Yamaman sa piyak ng linya ratan niya kamerkado patrol reporter sa pagkatod ka ton. Pinakuling mga balita iya sa ato niya, probinsya Itaclan.
1: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan. Radyo Merkado. Live. Report.
2: Sa piyakaling niya, si Kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar sa imokaroon niya tipon ng mga balita. Kamerkado Mary Joy, good morning!
3: Yes, Kamer Arvin, may date nga agahon man, may date nga agahon sa ating mga tagpamati sa ating karoon nga merkado publiko. Yakita sa ating karoon nga mga na tipo na kung aton nga resulta baga aton nga pagpanawag sa aton yung mga tagsa-tagsa ka mga banwa o kung police station sa aton karon nga first and second district na kamay Arvin sa aton nga probinsya. Nangin matauhay no mm. Rurek karang mga area of responsibility ka Bro Arvin. Kung amat nga ni no rurek karang tiyempo man nga ra kung magamig-amig sa gabi ay wa na nagapasaway.
2: Pero ako naman, doon may ginagamit niya oportunidad. At din mga makalapalima.
3: Oo, doon nga nito. May iba-iba man yung mga ano. May iba-iba man yung mga ano.
2: Ano?
3: Resulta. Or option. Kapag Arvin, no, siya lang magamig-amig na panyampo kung gabi. Pero kabi, may rekarang self-accident gang, no, nga ging respondihan. At ang karoon nga Altava sa PNP. At ang karoon nga mga naka-duty nga personnel, no? Self-accident na, Cameron Arvin, sa kusinga ni may isang kamotorista nga nakabunggo itari ka nga nagatabok nga kuring. Bukot ayam do, rin ka nga nagatabok nga kuring, Cameron Arvin. Natabo o rin ka nga aksidente ka biniran mga tak na alas 9, no? Rin ka nga pang-urason. Takos nga ni rin ka sa may poblasyon Altavas. Sa atong information nga nabuo sa atong karing Altavas sa PNP, hahapit itry ka nga motorista, rin ka nga kurin nagatabok nga ra Cameron Arvin. Gagakiro rin ka nga driver at motor na taga poblasyon Altavas Manimaw. Baliro anout ang nga pamilya kay magapit malangman sa lugar Cameron Arvin. Kasi taga siin na rin ka nga motorista ay una man na magapit malangman na aksidente na Cameron Arvin. Bali, gindaga imawit ang nakaroon niya pamilya sa Altavas District Hospital. Ag sa pag-agpigdot at nakaroon nga otoridad sa Altavas District Hospital, ay may lastro, no? May lastro, rekarang nga driver ita motorsiklo nga. Pero as nga ni self-accident, no? Ro, rekarang nga natabo na kapalabit, imawalang mga solo, no? Ro, rekarang mga aksidente. Dugang abiman na nga investigasyon at nakaroon nga mga otoridad na kapalabit.
2: Pero anong koring tato?
3: Rukuring nga ra, wot ang nakitaan sa area, di ba? Kita kung mga, agikita sa mga, ano ra, sa mga persada, may mga kuring nga, naliligsa, Cameron Arvin, may kuring nga, na ano gita, na nagunot gita, ano karon nga gawas, pero rain kuring nga ra, nga na hapit, itaray ka nga motorista, ay wot ang nakitaan sa lugar, nagdagagamit, Cameron Arvin, takong naguli imo sa andang bagay, o kung sino tayo mo ra, na abutan it gabi, eh. No nga may last na Roca Bravin, rekar nga kuring nga ra. So do yun no, respondi sa ating karoon nga Altavas sa PNP. Samtang balik kita sa ating karoon nga may bahin ni Kalibo, katrya nga rang aksidente nga naguntad kahapon, rekar sa may ano nga ra sa may Mabini Street Corner, di Maagma Street, poblasyon Kalibo nga ra ka Bravin. Rure ka nga motorista nga nga habungguan no it driver it tricycle kasi nga ni ro driver tricycle nga ro naduwaan ito gam nga tinabuhi nga ra Carvin baligin release na gin release kahapon abi after nga matabo rure ka aksidente nga ra gin basahan nga ni Miranda rights no rure ka nga driver it tricycle nga ra although kung ato nya tanawo no sa rekara nga CCTV footage wa ta ita saga ro rekara nga motorista nga ra kay nagatalikod ta imaw ang imaw aro binungguan nga tricycle nga ra no ka Bravin so ging dagaman imaw dahil nga ni imaw ra hay may lastro man gindagaman imaw no sa aton karon nga provincial hospital ro rekara nga motorista nga ra pero sa aton nga update hay waon ita rekarang nga kagasuhan no nga matabo kay nag-issue de karang affidavit of non interest to file a case no ro rekarang nga pamilya it nataliwag nga rang tricycle driver no Cameron Arvin
2: ikaw nato bi matawa so, sa kagasuhan? CCTV footage madasig tarong padayagat nga tricycle
3: na makakaroon ako Darwin madasig yung daro panagagan te karan niya tricycle nga na.
2: Lagda yung motorista nga ray medyo napangan gilman mo ita makina?
3: Naani mo na samaran imaw ita nakaroon niya makina ka Darwin.
2: Maroon niya sa tunga-tunga pa bimo to diba?
3: Sa tunga gid.
2: Lago nga di nga gapabinit yung tayo mao kat madasig dong di nga tricycle ag sumunggap tayo mao kamikadong joy.
3: Roger and that na ka Marvin. Meron yung rekarang mabuo yung CCTV.
2: Sige.
3: So, doon yan eh. Mabahugid niya bugig no, mga CCTV nga sa lugar kung Marvin. Kung masaktuhan yun abin man ng una ikaw ma-aksidente, huwa man dyan na pangayua, pero babaho nga buligro, CCTV nga ra para may makaroon niya pangagal, malimpyo man, no? Dahil nga ni Makara, kung may mga aksidente sa atong nga layi, o bata siya sa Pilipinas, Captain Arvin, to rekara nga huwa pait sa garo na na-aresto tapos karoon yung mga otoridad bangon yan sa mga aksidente nga nakaprivate sa Daganon sa Karsadahon. So, pahuli niya bulig, no? Rurek ka nga footage. So, rairo na tabo sa aksidente nga kahapon sa Kalibo. May footage, may CCTV. Arason nga, nalimpyo abimana na pangagan eh, pagka ng mga motorista nga ra aga imorahay, wagon din kasuhan. Ita, pamilya, ita, kaya nga nagtaniwan nga driver, tricycle, Kapra Arvin.
2: Sige, kamagadong Joy.
3: So, yun na rin karoon nga report directamente sa rin area of responsibility para sa programang Bagsakan Ako Man. Si Kamerkadong Mary Jo de la Cruz Malgarit, Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
1: Radyo Merkado, live report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan.
2: Tara nga, nabatihan na mga Kamerkado rong report. Magaling sa atin nga Kamerkado Patrol Reporter kay Kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar. Sa pilaman ka rin ka mga update sa mga insidente o aksidente nga nag-guntad. Iya sa atin nga, probinsya ita ako. So, sudugan natin yung mga balita sa atin nga dekaroon nga 46. Iya kakalanan doon nakabaton it lively assistance. Pagaling sa atin niya DSWD6, next day karoon niya Sustainable Livelihood Program para si Gone. Nga masuportahan na nga gina-proposed nga livelihood projects. So nakabaton doon nga 46 ka mga nagpasakop. Next karoon niya 20,000 pesos nga para sa andang livelihood grants mga kamerkado. Dekaroon niya simultaneous payout. Ayagin patigayon sa mga kabanwahanan it Altabas. Dekaroon niya Libakaw, Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Aga, Banwa, Ita, Malay. Kausin doon nga, dekaroon niya mga LGUs, dekaroon niya mga kabanwahanan ay nagpabutsag man ita pag-suporta para sa mga livelihood projects. So, tinatuyo dekaroon niya grant or dekaroon niya livelihood assistance nga pabaskugon pa dong mga livelihood opportunities. Dekaroon niya mga nagpasakop para man nga ma-improbar na dekaroon niya pangabuhian mga kamerkado. May nakita 29 minutos nang nakaligad sa oras ita alas 6 sa aga the warm way tight dekaroon niya oras niya pagpangalagad makaroon niya agaon. So sa pila natin ka mga balita impormasyon nga matawi ito gada or ligwa sa pato niya pagpayag makaroon niya Biyernes ng edisyon ang nyo lang niya mabatian sa mga badasan pa natin niya News and Public Press Program it Radyo Merkado na naging kaibaman natin sa pagato dito balita makaroon niya agaon si Kamerkado Mary Jo de la Cruz Melgar ag na yung partner natin sa technical side si Kamerkado Jan Albert de la Cruz. Umayin kita nga maglibati sa mga dasun pang programa ita Radyo Merkado Aklan. So man para sa programang Bagsakan, ako man si Kamerkadong Arvin Rompe ng Radyo Merkado Aklan, ang boss sa puso ng bayan.
4: Kag inyo nabatian ang programang Bagsakan, tubtubwas, madamo gid nga salamat.
1: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun ba akong nga mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Good morning, probinsya sang Aklan. Good morning, Western Visayas. Welcome sa programa ng serbisyo publiko. Ari kita subong sa Radyo Mercado Aklan. Kung sa diin, ako ang temporaryo niyong makaupod, subong aga, si Kamerkadong John Ronald Guarin. Oktubre, desa sa isun kita, mga kamerkado, and of course, good morning and happy, happy Friday sa aton nga mga kamerkado nang pamati subo nga aga. O, kamusta ang panyempo nyo da? Kamusta ang biyernes nga adlaw sa inyo? Pag-umpisada sa aton nga adlaw subong? Oy, sa aton nga mga kamerkado nga nagapamati subong nga aga, good morning sa inyo. Sa mga nagapamahaw dira, oy, happy eating sa inyo ha. Sa aton nga mga market vendor, sa aton nga mga manugbaligya, sa aton nga mga bulantero, bulantera, nga may mga birnisan ukon market day sa ila, subong aga, o subong adlaw sa nga biyernes. Good morning sa inyo, tanan. Subong aga sa nga biyernes, upod kita hasta alas 9 sang aga. Kaya man mga kamerkado, good morning sa inyo, tanan. And of course, panibag-o nga diskusyon ng pagtopiko ang aton nga pag-aistoryahan na subong aga. Diri sa serbisyo publiko, aton nga pagatalakayon, rupila sa mga social issues, economic issues nga kinahanglan naton nga pagadiskusyonan mga kamerkado. And at the same time, kinahanglan man naton nga tauan sa importansya kag i-prioritize gid ta no ang pagkaintindi. No, ang amoni nga mga topiko or kung ano man ang mga relevant nga mga topiko or mga nagapanguna nga mga balita subong nga bulan. O magluwas mga kamerkado sa mga issue na hanungod gani sa balde-balde nga ni bala sa mga tab nga ginaano ta na balitaan ta dira sa may syudad sang Iloilo na binagi dira sa may downtown na tema nagaano na no naga mabakal na. Kumbaga, mabenta talaga siya. diba? So, kamusta ang inyo da nga mga variety store, diba? Madahog na sigon ang amuna nga mga produkto. That is why in demand, and also we are also expecting mga kamerkado na base mag-taas ang amuna nga mga presyuhan, especially ang aton nga mga balde, mga kamerkado. So aside from that, sa aton nga mga topiko subong nga aga, aton nga main topic gid mga kamerkado subong edisyon sa ang serbisyo publiko mga kamerkado, amuni ang inflation rate sa Western Visayas nga igahatod sa aton sa Philippine Statistics Authority ukon ang PSA mga kamerkado. So sa amuna nga mga topiko mga kamerkado, aton nga lantawon karon no kung ano gid man ang estado sang aton mga ekonomiya, especially sa kada kabanuhanan, ang inflation rate ay hana may ga-reflect or may refleksyon o nagapakita sang estado sa atong ekonomiya ukon nang wala. Ano ay han ang mga factors kung nga nagdasig ang aton nga inflation rate compared last year? No, nga wala na gani, naga-double digits ang aton nga regional inflation rate. So aton nga pagalantawon karon mga kamerkado. Saan mo na ang aton nga nagapanguna ng mga topic o kung main highlight sa aton karang topic for serbisyo publiko subong nga aga sang Biyernes mga kamerkado. But before that, aton danay nga tamyo mo na aton nga iga-greet ang aton nga mga public market nga nagapamati subong nga aga hindi lang diri sa probinsya sang Aklan kung nagapamati man ang mga public market kag mga ano nato no mga terminal diri sa probinsya sang Capiz kag probinsya sang Iloilo mga kamerkado. Adira sa bahin sang Capiz, good morning! O dira sa Banwa, sang kwartero,
Good morning Mandira sa Dumaraw, Ivisan, Hamindan. Hamindan, Panay, Panitan, Sigma, Teodoro Arsenas Trade Center, dala sa may Rojas City, kaga Pueblo Terminal, dala sa Rojas City, mga kamerka. And of course, good morning man sa mga public markets naton, dala sa probinsya sang Capiz, probinsya sang Iloilo rather, dala sang Banwa, sang Anilaw, Banwa sang Alimudyan, dira sa wet and dry markets ang Banwan sa Concepcion. Kag ang fish port dira man sa Banwa sa Concepcion, mga kamerkano. Good morning man dira sa may Banwa sa Igbaras. Good morning man sa Leganes, Lemery, Maasin, New Lucena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Zaraga, Sara, Barotac Viejo, kag Banwa sa Kabatuan. Oy, good morning da sa inyo ha, sa mga nagapamati subong. Kamusta ang inyong Biyernes? Diba, nag-ano na kita? Weekend na. Kagapon, diba, sweldo day kagapon. Kamusta man ang inyong mga balayran? Nabayran ay hantanan. Kung wala pa mga kamerkado, eto ano lang ah. Magbayad sa inyong mga responsibilidad kag hindi gid magkalipat mga kamerkado nga mag-ano man kamo, mag-save man kamo para sa inyong kaugalingon, para sa inyong man nga self. Enjoy taman mga kamerkado ang amuni nga mga ginabaton ta nga sweldo, ang ginabaton nga kita, kinahanglan man nga i-celebrate ta ang aton nga nangin hard work kung ginatawag ta para ma-motivate ta nga mapadayon. Kag syempre maano man ta ang mga kamerkado nga ang imo nga ginakapuyan, ang imo nga nangin sakripisyo, diba? Especially sa imo nga nabaton, kinahanglan man natin i-acknowledge dira, no? So again, happy sweldo day. Thank God it's Friday. And advance happy weekend sa aton nga mga kamerkado din. And also, masailota ha. Masailota. Bangod. Nakagwa na ang resulta sa ginpatigayon nga October 2026 Physician Licensure Examination, mga kamerkado. No? So, ano ang buot silingon sini? O, congratulations sa mga panibag-o nga mga medical doctors naton. Aton nga mga licensed physicians, mga kamerkado. Diba? Aton nga iselebrar man, no? Bangod! Diri sa Western Visayas, ang mga universidad, mga kamerkado, nga nagpanguna sa amuning licensure examination for physicians. Amuni ang, ano, let's check ta ha? I-check ta para masiguro ta ang kung sin o gid ang nagpanguna sa amuning mga resulta. Alright, so nagapanguna sa gihapon ang West Visayas State University kung sa diin 100 for 100 ang mga nakapasar sa amuning examination. Buot silingon, 100% ang ila passing rate. Again, congratulations sa West Visayas State University dira sa La Paz, Iloilo City. 100 ang nagkwa, so 100 man ang nakapasar. Diri man sa may bahin sang 50 to 99 examinees, nagapanguna man ang Iloilo Doctors College of Medicine. Dira Iloilo Doctors ha, dira sa may Mandurriao. 96.15% ang ila passing rate. Kung sa diin, 52 ang nagkwa, 50 ang nakapasar. Sa bahin man sa Central Philippine University, ika-apat man sila sa 50 to 99 examinees, no, na may top 4 yan gani sila sa mga universidad na may mataas nga passing percentage o kung passing rate ang mga kamerkado. But silingon, 51 ang nagkwa, 52 ang nakapasar. Rason nga nakaangkon sanda o sila mga kamerkado sang 92.86% ang passing rate mga kamerkado.
So, good morning and congratulations sa West Visayas State University, sa Iloilo Doctors College of Medicine, kag Central Philippine University, sa aton nga mga Ilonggo, Aklanon, Kapiznon nga mga panibag-o nga mga doktor diri sa Western Visayas, mga Kamerkano. And of course, aside from that, successful man ang ilang mga physician sa licensure examination. Bangod mga kamerkado, mataas ang ilang ng kabilugan ng passing rate. Kung sa diin, ginatulutan-aw nga sa amuning chance. So I hope our medical doctors makaserve sa aton nga mga probinsya, kag makaserve man sa aton nga community. Actually sa mga especially with this medical doctors from West, bangod sila ginapatuon sang gobyerno, no? Because they are a government university, kinahanglan nila mga kamerkado nga magserbisyo danay sa aton nga mga rural health units o kon mga community health centers sa mga kamerkado. Diba? Sa mga wala pa gid nakabalosina, te amo na ang ila, I don't know if it is a protocol, pero amo na ang kinahanglan nila nga ubrahon o himuon mga kamerkado. That is why congratulations sa aton yung mga panibag-o na mga medical doctors sa mga kamer. Sa pihakman sininga bahin, nagapahanumduman ang Bureau of Internal Revenue sa nga ilang sa aton yung mga local content creators, oy, sa mga dalagkuan ng mga vloggers dira, sa mga content creators ta nga nagabaton sang kita sa ilang social media platforms, nagapahanumdum gid ang aton nga Bureau of Internal Revenue mga kamerkado nga kinahanglan nga mag-generate sang BIR Registration Seal Badge. Ano ni ang BIR Registration Seal Badge? Amo ni mga kamerkado, ang kinahanglan naton nga i-generate sa website or sa portal sang BIR para mapakita or nagapamatuod nga kamo nga mga local content creators, kamo nga mga online sellers, kamo nga may mga online businesses, kinahanglan nga ipakita nyo na para mapamatuod nga nagabayad kamo sa inyo karang mga duties ag mga nagakaigo nga mga buhis mga kamerkado. Reminder from BIR. Actually, kung nakita nyo ang pila ka mga vloggers, mga dalagkuan nga mga vloggers, naka-post sila, kinahanglan nila i-post ni sa social media, bangod requirement kaga kinahanglan i-comply sa aton yung mga local content creators at the same time sa aton yung mga online sellers. Kung kamo nga nagabaliga sa mga online shopping platforms, kapareho sa TikTok, Shopee, Lazada, Facebook na inyo mismo nga page, or sa diin man kamo nagabaligya mga kamerkado online, kinahanglan nyo gid nga i-generate ang BIR Registration Seal Badge. Ag-extended niya ang amuning deadline hasta October 30, 2026 sa mga kamerkado. And of course, nagapahanumduman ang BIR sa mga nagabiliga, especially sa aton nga mga gasolinahan, sa aton nga mga establishmento na nagabaliga sa produktong petrolyo. May mga surprise surveillance or surprise nga monitoring ang aton sininga BIR with the Bureau of Customs kung nagacomply ang mga establishmento, mga gasoline stations sang inyo tagsa sa mga fuel markings. So ano ini ang fuel markings mga kamerkado? Ang fuel markings amuni ang hindi siya makitaan visibly. Bangod may process na sila para makitaan ang fuel markings. So ang fuel markings ginahatag sa mga lehitimo
Dihiti mo kag authorized nga mga gabligya sa inyo sini nga produktong petrolyo. Kapareho sini ang mga oil factories naton, ang mga gasoline stations ta, ang mga nag-stock or kung na daw ano daw planta, no? So ang fuel markings ginahatag sini sa BOC o Bureau of Customs para malikawan o maiwasan ang ginatawag tang fuel smuggling, and at the same time para hindi man ma-scam ang aton mga konsumidor. So good news man dire, no, sa aton nga pakikipag coordinate with the BIR Auckland, wala man sang may na-record nga may nagbayular o kung nag-violate sang amuning fuel markings diri sa probinsya sang Auckland, mga kamerka. So again, those are the few reminders from our partner, especially with the Bureau of Internal Revenue, mga kamerkado. So amuna ang mga nagapanguna tanga balita subong aga, and a few reminders from our government agencies para mabalaan nyo man kung ano ang mga reminders sa aton nga mga ahensya at gobyerno. But before kita mag-proceed, no, oy, good morning kay Sir Marlon Kawaguchi nga nag-monitor sang Facebook Live sa Radyo Mercado Iloilo. And at the same time, good morning kay Sir Ben Aberde, kay Sir Ben Aberde na nag-monitor man sa aton nga programa subong aga. Good morning man sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga TikTok Live, and of course sa Facebook page ang Radyo Mercado Aklan. Oh, before ako magkalipat sa aton nga, wala ko gid na greet ang aton nga mga amigo kag amiga nila sa

0: ako gali siya Kamerkadong John Ronald Guarina. Pwede niyo ko tawagon nga Kamerkadong Johnny para mas makilala pa. Here from live kita Subong sa Radyo Merkado Aklan. And of course, mga Kamerkado, ha, bilang promisa sa inyo, ayun, shout out sa aton nga mga amigo kag amiga dira no sa Regional Task Force and Local Communist and Armed Conflict dire sa Western Visayas ang RTFL CAC, especially sa spokesperson kag presente kag chairman si Prosecutor Chris Gonzalez na akon man nga tito. Ay, good afternoon and good morning ha sa bilog nga RTFL CAC, especially kay Prosecutor Chris Gonzalez. And of course, sa aton yung mga amigo kag amiga man dira sa Police Regional Office 6, especially kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kag sa akon yung mga aklanon friends dira nga kabahin sang Public Information Office. And of course, sa aton nga amigo kag amiga dire sa probinsya sang Aklan, sa upod pa naton nga katapo sang media. Good morning, good kay Jeff. Payad-ayad nga agahon man kimo. All right, and of course, ayun, shout out man sa aton nga 82nd Bantay Laya Battalion sa Philippine Army. Good morning man sa inyo sa mga naga-monitor, especially sa amon sining Facebook Live diri sa Radyo Merkado Aklan. Kamusta ang inyo nga adlaw sang Biyernes dira? I hope nakapangape na ka mo. Ang kape nga healthy, kape nga mabugtawan ka Japoy. Diba? Healthy na. Ay, mabugtawan ka pa. Mga kamerkado, ang mga ginabaligya na subong na kape, ginabaligya gin. Sa mga gustong mabakal, sa More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Ang More Power ay available sa pili ka mga sari-sari stores kag pharmacy dira sa probinsya sang Capiz, sa probinsya sang Iloilo, kag probinsya sang Aklan. Mga kamerkan, bawang nag-inilonggoya siya ho. At syempre kaya nagapamati ang Capiz kag Iloilo Subong dira sa ato nga programa ng serbisyo publik. Alright, dugang pa ang mga balita sa aton nga pag-istoryahan man karon ang ginatawag ta nga inflation rate. Aton nga unahon kung ano gid man ang inflation, aton ipaigsige sa aton nga mga kamerkado kung ano ang inflation, ano ang epekto sini sa aton nga ekonomiya, ano ang ginatawag ta nga GDP. So aton nga pamatian karon mga kamerkado ang kabilugan nga press conference with PSA Region 6, mga kamerkado, diri lamang sa programang serbisyo publiko. Oras kita Subong, alas 7:55, kaga magabalik danay ang programang serbisyo publiko diri lamang sa Radyo Merkado Aklan. Para sa pila ka mga reminders, standby.
1: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: Got to do is move. Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open